0: Oh, pinak siya more than 6 years na nga naguyat ang pwesto as chief of police. So, i-remind ang aton nga provincial director nga we have the policy nga dapat ang maximum tenure sa pagiging chief of police is 6 years. So, dapat we need to abide sa sining rules, Sir Dossi.
1: Okay. Now, anong weight sinisubong sa nga letter ni Mayor Goraceta? Ini mga appeal bala letter to reconsider the decision of the PD regarding this matter. Di nang ma-prevail sini, Colonel Solis, and anong possibility of reconsidering and reconsideration of the decision of the PD pertaining sa kaso yan ni Major Alamo nga ini. May weight ini mga appeal sa mga local chief executives nga ini for the PD to reconsider the decision, Colonel Solis.
0: For now, Sir Josel, hindi ko pa mahambal kung anong magiging action sa aton nga provincial director dira regarding sa letter. But I'm sure kung na-receive na sa aton provincial director, pag-atunaan man niya ina, no, kung anong magiging considerations and magiging action niya regarding sa letter sa aton nga good mayor from municipality of Baguio.
1: Okay, sa mga muna nga bagay, si Colonel Rasalan is also makarelate, no? Makasympathize kag maka-emphasize si Colonel Solis because he was one in that kind of position also. Nabalik lang na siya upon appeal given by the governor to the police, regional police office 6, Colonel Solis, di ba?
0: Pasensya, Sir Josel, medyo nag-autodotod.
1: Oo. Na kung makasympathize, kag-empathize si Colonel Rasalan sina, because once nakagi man sa samo na nga sitwasyon, gin-relieve siya sa IPPO, but upon appeal of the governor to the PRO 6, gin-reinstate sa provincial director. Oo. Bullseye! Okay. Thank you. Pasalamatin lang katropang Alex. Si Colonel Solis, nautod kita with Colonel Solis. That was our last question actually with Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office. Now, cases like this, ladies and gentlemen, tiambal ni Colonel Solis, nyati amo na yung rason nga under the police procedure and rules, kung ikaw naka-accumulate na of 6 years in service as chief of police, ikaw i-relieve as chief of police and be given sa inatawag sininga staff position sa Iloilo Police Provincial Office or kung sa syudad sa Iloilo City Police Office. And that's the rules gagina observe sang kapulisanta. Mga cases like this, amo na ganingin pamangko, takon anong weight sa mga apelasyon niya ni sa mga local chief executive. Pareho sa kay Colonel Rasalan, he was once relieved as the Iloilo Police Provincial Office Director. The governor ang nag-appeal before the PRO 6 to reinstate Rasalan. Siya na niya masaligan kuya sa Rasalan, may salig kuya kay Rasalan. Please, Rasalan was brought back as IPPO Director. In this very case, amo nang hambal naton nga makasympathize kag makaempathize si Colonel Rasalan sa sitwasyon ni Major Brian Alamo because siya ang nakagi sa amo nang sitwasyon before nga ginbutong o galing kay binutong balik ka gobernador. Kay makatuga ini conflict if in case mo. Ha? Between the LGU, public officials, and the police. Anong conflict? Tikonway salig man lang ikaw nga mayor, sa imo sini nga chief of police, what for? Debla? Because ang police, ang mayor somehow, may arasang puder over the police sa employment and deployment eh. Debla? Especially on deployment. Kay ang mayor, may yaman ko galingon nga intel, kag priority. He can always request the police and direct the police. Please deploy dito kay importante ni upon deliberations namon sa amon ni we have this concern and we need police visibility there. Hindi ka magpating ikaw chief of police. Diba? That's a valid concern. So amoy na man, ang importante dira is collaboration kag ang healthy relationship nga may salig ang isa kag isa, ang chief of police sa mayorya, why sa may memo, bisan why sa da salig, elected by the people niyang mayor mo. Ha? Kag ang mayor, mas importante nga may salig siya sa hepe. Kaya karon kung why sa salig, ha? In short, as always, i-bypass na dang chief of police. Mambal nga way ko na salig. Debla? So sa mga kaso, pariyo sini, si Major Brian Alamo, sinaligan. Number one, sinaligan sa ni Colonel Rasalan niya. Ikaw to. Brian. Oh, ikaw to. Tiko niya, nagdakog-dakog, may ang pobre, mambal nga, okay, sir. Ha? Thank you, sir. Tipong ko sa to sa Pavia Municipal Police Station, all of a sudden, gina-relieve siya. Kay kuno nakitaan, nga, sa pag-audit sa iya service record, sa pag-account sa iya service record, nag-serve sa more than 8 years as chief of police. So under the rules, dapat i-relieve sa pabalik sa Iloilo Police Provincial Office. Daw hindi naton matulon kung ako, kita ya papanilago na hindi kita, daw hindi naton matulon. Abi i-account at tanan niya mga chiefs of police, sabi. Sa bilog, sini nga probinsya sang Iloilo, katropang Alex? Ha? I-account naton. Tinga nga si Colonel Solis gin-relieve dayon sa Otonhaw. Buta malon sini nga, iya sini nga service record, nagasiling tatlo lang kabulan, apat kabulan. Ha? Anong lang kabulan ang iya sini nga availability as chief of police? Nga pwede sa katungtong dara. We do understand the processes. Sa promotion process, kinahanglan mo manginhepe para madasig imo promotion. Diba? Kinanglan mo mangin regional director before ikaw mangin directorial staff dito iya sa Kampo Krami. Kinanglan mo mangin regional director bisan isa lang na kabulan. Ha? In this case, ladies and gentlemen, problema sini kung hindi mo ng rason para sa kay Police Major Brian Alamo. Kay diri sa probinsya sa Iloilo, mawad-an kita base sa mga opisyal nga qualified to the position as chief of police. Kay kada banwa ka classifications, may ara sang rank requirement ang police. Ha? Pariyos abis ang Pasig City, that's why hindi dapat magnubo dara sa colonel ang hepe because Pasig City is a component city, syudad na. You see? Tamo ang nagapungko da, dapat colonel, ang mga hindi colonel, ano, OIC. Diba? Kakadamo kita sa mga hindi qualified siguro, ha, munang pamangkot na to sa accounting, kaway si Major Alamo sa ano eh, papel sa accounting. Basi damo kita hepe, nga hindi sila qualified as per the rank na ginawayata nila to handle sang posisyon. Kay let's say for example, ang requirement dira karon is police major sa isa ka banwa. Ginbutangan mo kapitan OIC as always because why ka nabutungon nga opisyal? Ti pamutungon mo pagid kag ibutang to sa police provincial police office. Gadiri numog na to mga opisyal sa police provincial office, ha? We have some informations also. Nga ganda rin umog na sila to, galibog ang ulo nila. Din tani ipamutang sila niya. Ang tanan ng opisyal sila niya, dari ginahaboy sa IPPO. That's why we need to account. May katropan Tibor, check me da karon. Ang hierarkiya da sa Iloilo Police Provincial Office and the police colonels, police majors in rank, nga rada sa Iloilo Police Provincial Office. Kadamo-damo na sila, ganda rin umog na sila mo. Ha? Ang iban gani sila niya, masulod ko di sila niya, daw ay naman ko pulungkuhan ganing pungkuhan mo. Daw ay naman ko kwartong sudlan siya ng darakong opisina. Sa Iloilo Police Provincial Office. So these people, kung nakakuha na na sila experience, kag nakakuha na na sila sa ginatawag sining ranggo, they're supposed to be, ang police, dapat nga ti magpanumdom para mapuslan pagidini sila. Di ba? Okay, in this case with Police Major Brian Alamo, he was designated after 4 days relieved. Why? Mislook? Buta malo sini, natapungawan? In short sini, why sila kay balo? All of a sudden, water tastes like wine para kay Alamo? Ha? Nga na mo karan, wala ko nagulik ka tuig sini sa servisyo. Chief of Police, kaya nakagini siya dito sa ano mo? kula Santique, kag nakagisa sa Putotan. Pero Colonel Solis, Colonel, ato na ato na niya. Ha? Total, miguhay man ta. Hindi ko na ah. May nasuya ko no eh. Ha? Ang nasuya sa kay Major Brian, alam mo ko no. Ha? Do maalala po ko nung butunis ko nung si uniform mo. Tood na Colonel Solis. Hindi ah. Ha? Naintindihan ta mga katulad sini, ladies and gentlemen. Kay kun kay rasalan lang ni desisyon, ginbutang yan na dara si alam mo. Pero we do understand, hindi lang ni kay rasalan desisyon ang pag-relieve sa iya, but somebody else higher than rasalan. Nga kung hindi magpati si rasalan, na hindi ka magpati ha. Karun, tapok ta to sa Sambuanga Sibugay. Sila yan o pagigusto mo? Ha? Kontraan mo pagigo? Karun, ibutang ta to sila niya sa Hulusulo. You see, ladies and gentlemen, amo na nga ton sininga analogy sa sitwasyon. Sinaligan na siya, ginrelieve pa dayon. Tani ko nagtiner mo lang natagaan mong kabulan, nagtiner abitag isa katuig, ninchinya na ton kayang tour of duty of the chiefs of police is only 2 years. Tinga si Mayor Iko Kalboto, Kapilaya, Hinawiran, tos Giro, nantis marilibaw. Ha? Skalinog? Ladies and gentlemen, di ba? Ti nga makapila man ka tuig to ang hepes ang una to sa Lambunao ngay nawira ni Mayor Rinor Gonzales to kaduha sa magbalik-balik to. Di na okay lang hao. Ha? And there are several other chiefs of police. Nga ginsailo sa ilo na nag-serve more than 6 years. That's why, ladies and gentlemen, sa mga katulad sini, hindi lang ni simply, simple mislook. Ha? Nagapati kita, ladies and gentlemen, nga may ara gidiya sang tao sa likod sini, nga daw mabugto ang tahi sang iya uniforme, rason nga gin-relieve dayon si Alamo dira sa iya positions pavia. Ang acceptance of the local government unit is of no question. Gwa na niya sa equation. Tamo inawiran sa ni Gorseta. Ano hambal ni Mayor Gorseta? Reinstate yun di siya. In short, sa LGU, nga may impluensya, wala kontra sa kay Alamo. Diin ang may problema, si Alamo sa opisyal niya. Sa kay Rasalan, do hindi guro sinaligan sa Rasalan eh, as provincial director. Maybe somebody higher than Rasalan. Do our logic sounds good? Daw may logic man ang aton sining assessment sa natabo sa kay Police Major Brian Alamo. Now, anong significance? Ang significance ni ladies and gentlemen is hindi ini manami kag hindi ini mayad. Because kung amo ni magkinabo, granting for the sake of discussion, nga may tao ya gabotirhi na ang tahi sa iya uniforme, nga gusto, hindi gusto nga papungkunin sa opisyal sa posisyon, you are more than politicians, mamolitika. Ha? And kung mag-amo ng sitwasyon, vested interest ang nagapangibabaw. Ha? Vested interest ang nagapangibabaw. Hindi ang interest sa kung ano kag paano mapaayo ang serbisyo sang police as an organization. Ha? Ladies and gentlemen, and that's our take pertaining diri. Why taga siling niya nga, ha? Si Brian alam mo, Major alam mo, mayad gida. Ugaling, kahit isa rason ninyo, why nyo ginbutang da nga, ay siling niya, bulay og niya si, I'm sorry ha, Major alam mo. That's our exaggeration of the thing, bala, para mintindihan tagin. Niya bulay og niya sa alam mo. Ha? Ginago niya ang ubra na alam mo, tama mo na i-relieve namon. Wala eh. Buta mo sinin, it was not stated eh. Nga, he performed below par, that is not fit to become chief of police because of this, because of that. Wala. Gindayaw niyo pagani. Diba? In short, sini, ladies and gentlemen, gindayaw ninyo pagkatapos i-relieve niyo dayon. Diba? Mayad lang kung wala sang history nga may iba nga chief of police nga hinawiran sa mayor nga ginpatener ninyo more than 2 years nga tour of duty niya sa isa ka police station. Ang iban gani ginrelieve nyo lang sa isa ka bulan kag ibalik man dayon. Nibla? Case, very example nga case, kalinog kapila dera magbalik.

Ardy! Eh, di ko gusto yung pagmumukha ni Alamo dyan sa Pavia. Alisin natin niya dyan. Ha? You see? Ladies and gentlemen, basi may ara. Ang pamangkot malang taway taga ako, sir, ha? We're just asking. Ha? Pero mismo si Colonel Rasalan, sinig, katululoy sini. We do understand your position, Colonel Rasalan. Especially Colonel Solis. Hindi nyo paglansang sa crosses, Colonel Solis. Ha? Spokesperson na siya. Gusto yaman ay pabutsyag, balatsyago niya, pero hindi pwede. Ha? May yaman na yung sentimiento mo. Ang kada polis, may ara man na yan. Galing kayo nila nila na ma-verbalize. Kaya nga, they have that also a code sa ila sa polis mo. Obey before you complain la. And sometimes kung sa military training pa, what you see, what you hear, leave it here. Just do your job assigned to you. Why man reklamo siya, alam mo? Naghalin man lang. Diba? Ang nagreklamo ang mayor, ti pinahalin niyo. Why ka mo respetasyon di sa Banuaca, Pavia. Pero, given nga ang Pavia with Mayor Luigi Grosseta, ti ang congressman na napakaisaya man lang, mabalaan gina kung sino ay han ining tao, gabuterhi uniform niya, nga hindi gusto magpungko si Major Brian Alamo des Pavia mo. Abi-abi, Major Brian Alamo, tike abi kami, may natapakan ka bulang haw. Basi may natapakan ka kalyo, Wyman. May nasuya sa imo, Wyman. Because we do believe, this is already beyond local officials. Why diriya labot ang local officials si Mayor? Ha? Sa Pavia, wala ni siya labot. Kaya hawiran niya pa kagani. Laban-laban problema mo, ara mismo sa polis. Kung hindi, da sa... and I don't believe nga ara da sa province ang imo problema. Problema mo laban-laban, aras kampo. Kaya sinaligan ka sang probinsya, sinaligan ka sang provincial director mo. Ginrelieve ya ka nga, ha? Ha? Ti laban-laban, basi may pressure, ara da sa kampo na galin. Te ang opisyal sa kampo nga mga pwede makahutek da sa regional director, kag pwede ka decision sino si RD. Diba? Si RD, si Police Brigadier General Tuanio, ang Deputy Regional Director for Administration, Deputy Regional Director for Operations. Tidak sino ganis operations? Subong si Kagi Provincial Director bla? Ha? Guerrero, Colonel Guerrero, Manog General Guerrero. Deputy Provincial Director for Intelligence. Diba? Deputy Regional Director for Intelligence. Hasta na sa R7 mo. Ha? Pito na ka mga directorial staffs. Tiyan mo ni sila eh. Walo pati ka Regional Director. May ara ay han. Hindi gusto magpungko si Alamo dara as Chief of Police sa Pavias. Walo na mga official directorial staff and the Regional Director. Kiti subject sa review nila na kagar reconsideration mo. Ha? Hindi ka reconsideration, consideration. They can nullify and they can, as always, say, hindi kami da gusto. Dala, amo niya ang upod sa ginatawag posisyon. Ang ginatawag katropang Alex nga, puder. It's already 8:17 sa ato sa pagparagad. Kainit sang isyo aga pa, no? Katulad sang kainit sang kape nga ginatimplan katropang Alex eh. Sanson Gold Coffee Mix. Ano lang ako katropang Alex ah. Sanson Plus Coffee Mix. Hindi ko anay mga pe nga may caffeine. Ha? Dari ko anay sa soya powder, malunggay powder lang yung kagano ah. Mangustin powder. Ano yung mo? Sanson Gold Coffee Mix. Gusto maginamit kutis mo ha. May collagen kaglutathione. Magluwas yan natin. May mangustin ng palaya, malunggay, garlic, spirulina pa. Available ining Sanson Plus Coffee Mix, Sanson Gold Coffee Mix. Sasukin nyo mabutika kag pharmacy kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. Sa Tropa Mario, may ano kada? Premium D3 Coffee Mix sa Tropa Mario. Mga petanay, ha? Hindi ka man niya magtambok kay nga ang sugar isa sa nagpatambok kag carbohydrates mo kag lack of exercise bala. Ti ang sweeteners ang premium D3 coffee mix niya stevia, di ba? And dol, hindi na magbuterhi yang uniform mo dol. Ha, nang daw magisi lang tahi ya kag daw madagdag na pati ya sininga butones bla. Ha, hindi niya magisi, di ba? Tanawa blas ka trupang ira kag katrupang beya. Oh, kaya gapang apisang Sanson Gold Coffee Mix.
Bal nila gapula-pula permi ang guya kag lips. Ang lips ni dala

0: akong saka lipstick. Dela? Oo, pero dapat Santon Gold Coffee Mix. Good morning, Gid. Sa ato sa rin mga nag-upod, sa ato sa rin pagparaga dari sa palatuntunan na Bullseye. Sa mga listeners gin naton, mga maukod yung matagpalamati, joining us right now, isa-isa hon tabi. Good morning! Sa kay Alice Babaw, Pisantos Babaw. Sa kay Ma'am Lucille Capio. Ma'am, good morning. How are you? Ha? Kamusta na dara sa Hong Kong? Okay ka na hidlaw dari sa Leon? Oh. Sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso dara sa Taiwan. Good morning, Gid. Sa kay Angelo de Monteverde. Sa kay Paterno si Tarpac Libar III. Good morning, Gid. Sa kay Katrupa Joselda, Katrupa Romel, good morning and God bless. Salamat. Kay Randy Lusada. Ranz, kamusta dara sa Lambunaw? Ha? Sino ganitong Chief of Police sa Lambunaw ang kaduhaman sa magbalik to? Katrupang Alex ganiya? Ha? If there's a will, there's a way. Diba? Buta malun, sini kung gusto mo, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Siya, good morning. Gidambal ni Randy Lusada. Sa pamilya Lusada sa San Gregorio, Lambunaw. Kag sa Lambutuda Tricycle Association sa Lambunaw. Kag sa Tupad, balay na muna. Kay Jose Nono Loreno, good morning. Sa kay Kagawad Marvin ni Jel Hamura Mortel. Yeah, good morning, Atropen Yosil. Gahide and seek ang presyo sa gasolina. Gailog man sa guro kay Senator Bato nga nag-hide and seek man ay. Ay, ambot lang. Madakpan si Bato. Ay, hindi magnubo presyo sa gatong niya. Bisan 50 pa ka Bato. Kag 100 ka Bato. Guro madakpan ni magnubo presyo sa gatong ni sa atong Pilipinas. Ha? Basi kon mataas pa, Ged. Ha? Kay mambal nga natatawhay naman subong siling niya. Patasan tati, ano ko rin mo nyo kay Kamis Puder? Da mo man natabo na guro sa kaya, no? Kay alam mo da sa, ano, sa Pavia. Kay Ma'am Edna Puray, good morning, Gid. Kay Tristan Wayat Gulay, good morning. Kay Ma'am Hermite, kamustang Hong Kong, ma'am? How are you? Kay Pipay Cordero, bo, long time no see, long time no hear ba? How are you? Da na wili kay mo, de ka vlog-vlog subong sa Taiwan, ha? Siya, good morning, Gid, ha? Philippines, kamusta na ikaw? Mary Glenn Cordero Tixon, regards kay Yado Alex Marcelino Saspa. Ari pa man siya gihapon na. Why pa matubuan buhok? Ha? Ano pa man siya gihapon? Lapsag ang ulo. Lapsag ang ulo. Kita niyo lapsag kung mabunag ay buhok mo. Sa kay ambal ni Pipay Cordero. Hello, Miga Hermite. Yeah, good morning. Sa kay Ria Lial. Ray, good morning. How are you? Ha? Kag sa pamilya Lial, manda sa Niway. And sa Fuerza Azul Team. May grand reunion galida July 4, no? Ang Niway National Comprehensive High School. Halin sa Niway Vocational School, pagkato sa Don Tiburcio Lutero National High School, ano pa yung alam? Na basta high school, ha? Good morning, ida sa tanan nga miyembro sa Fuerza Azul Team. Sa kay Pres Popo Toliesa, da, kay Architect Popo Toliesa. Pres, good morning. Sa kay Manager, da, good morning. Sa pamilya si Balios, da, sa kay Ma'am Deli si Balios, da, good morning, gid. Ha? Sa kay Migo Kirk, good morning. Ha? And also sa Pamilya Katedral, good morning dara sa Niway. And the rest of the members of the Fuerza Azul Team. Sa kay Glenn Amoroso, good morning, Glenn. Sa kay Rinaldo Abeto, sila niya, sir, good morning. Hello, Katropan Josil, happy Friday. Good morning, God bless your family circle, keep safe always, salamat. Sa kay RV Chris Caceres, niya, good morning, Katropan Josil. Bisan manubo lang ang rangko sa Chief of Police, kung ang importante, manami ang performance, amo gud na niya. Why niya palaba-laba kag padako-dako? Depende niya sa performance. Naglayan naman istorya. Takaroon dito, ano eh, karoon turbo mo. Ay, hindi ah. Bisan din ka magkanto. Di ba? Tanawan niyo ba, basketball player, bala si Rose. Undefeated karon ang Region 6 ha? Sa basketball, sa high school, sa secondary boys. Undefeated. Isa drasang pamato sa high school boys, si Rose. Tipila mala ng height niya. Why gari na guro 5'6", 5'7"? Why gani guro? Kasi mga 5'5 lang na, 5'4. Prokita yung maghampang si Rose. He can lift a team, ha? Para magdaog. That's why nga ti Grabe, karon ng scouting to. Bati na kita, Sir Colo, sa mga coaches bla. Ginistory Hanay. Ah, hambal niya, grabe siya niya sa Iloilo to. Ah, gina-scout na. Niya, grabe pag itong isa sila niya dito sa Davao. Oh, gina-scout na. Pagkatapos niya, grabe pag itong isa sa NIR. Gina-scout man. Di, why niya sa padako-dako, RV? Di ba? Why niya sa palaba-laba? Ah, resistensya? Depende niya sa performance. It's already 8:24 in the morning sa ato sa inyong pagparagad. Time check na dulong sa inyo sang play time. Play and win sa play time. Mabalik kita sa dugang sa inyong mabalita kag informasyon. Dari sa ato sa inyong pagparagad, please stand by. It's already 8:25 in the morning.
1: X-F-M. X-F-M.
2: Yes, to help!
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bacteria at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
5: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TPP2Gain. Dapat dekalibre. Yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
6: Yahoo!
7: Mabibili sa pinaka malapit na butika sa inyong lugar.
8: The Secret of Health.
4: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
7: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
4: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
10: Vision X Plus Herbal Capsule.
6: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
10: Vision X Plus Herbal Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
4: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Yes to health!
1: XFM.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
16: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
17: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
18: So MagSavers! Sulit busog meals? Laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with MagSavers Sulit Busog Meals!
19: Palakasin ang ating immune system araw-araw! Magsan Tone Plus Gold! May taglay na bioactive compound na alisin nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sanzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Sanzone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suging butika.
20: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Sanzone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
21: Sanzone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
22: Ang tabi ko, Sanzone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
23: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Vision X Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
13: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
24: Congratulations to Bea Milan-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
13: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
16: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
9: Extra busog ka with McSaver.
0: Savers Sulit
17: Pinaka Masarap
0: Busog
17: na Chicken Fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026.
0: Sa MacSavers Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with MacSavers Sulit Busog Meals.
3: Evergreen Herbal Capsule. Kansubong aton pamatiyan ng isa ka-testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako si Violeta Susbilia Hintil, 56 years old, sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
25: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
26: Kung mamati ka sa XFM.
27: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
26: Kung mamati ka sa XFM.
27: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello! Oh, ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
28: Yeehaw!
29: XFM.
30: Patropa mo!
27: Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid ng all-in-one sa presyong magkaan. Sanson Plus Herbal Oil.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ako Galisilisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis
11: sa mga butika.
12: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
13: O si Bethany Estrid Siliero sang Kalinog Iloilo nagapasalamat sa XFM kay Dr. Revelito Uy sa akon yung nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM libu-libong papremyo.
12: O ikaw man katropa, may chance sa kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Intra na!
14: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
15: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Makalage na ko!
17: XFM! Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8.45. Padayon kita sa atos ring pagparaga dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Good morning kay Mabid Napuray, kay Ma'am Lucille Capio. Sa linya, okay lang ko, sir. Hidlaugid ko mag-poli sa Leon, kay excited to see you. All XFM staff, UX na lang. See you all soon. Ah, manong pauli si Ma'am Lucille Capio. Mahinga agaw kagidya ka last harvest sang paho sa Leon, ha? Kaya mo na nagkumpitinsa kung anong kapaho ka Gimaras mo ang paho kung anong ka Leon, bla? Sa kay Ma'am Hermites niya summer na dari sa Hong Kong, mainit na katropan Josil. Ha? Summer dito, katropan Alex. Huwag kaya katilaw ka lagaw sa Hong Kong na summer, no? Raming-raming to ya pag agtotatoy. Sa kay Randy Ran Santisas, good morning and thank you for listening dari sa XFM 100.7 Iloilo. Now, dari kita na sa national, salutan tani sang nagakinabo subong. May mga senador karon nga nakabatsyag sang pressure sa ila sa ning mga constituents. Angot sa natabo ining pag walk out sang 11 senators belonging to the minority group. The group of Senator Tito Soto, Senator Ping Lacson, Senator Win Gatsalian, Senator Rafi Kag Erwin Tulfo, Senator Migs Zubiri, iban pagit nga mga senador sini, ngara kalyado sa minoriya. Nag-walk out sila because that was a strategy. Taktika nila to yay. Really, it came out sa mga interviews. Sa kay Senator Erwin Tulfo, sa kay Senator Ping Lacson, sila nga mga interviews sa media before the bar of public opinion, ginako nila nga taktika nila to. That's why nga ang siling, you have the majority but we have the rules. So ini mga abyan, nagapakita nga ang mga pagpahayag nga ini kag ang mga rason sa mga senador nga nag-walk out should be raised before the plenary. Amo nang aton sining nga ginamuno permi. Dapat kuntani ini nga sabat nyo sa media and sa mga vloggers nyo, dapat kuntani didto nyo na gin-argue sa plenary. Tinga malagyo kamo didto sa plenary. Pagkatapos sa lakakaka kaghalaya ka panukturuok ya kundi indira nga venue, the proper venue para sa debate katulad sini and pag-raise sang mga points kag sa pag-ask questions for clarifications and to engage in a debate to come up with the better idea or solution to a problem if there's any ara kuntani plenary because they are supposed to be senators. Tinalagyo silas debate plenary pagkatapos dito sila kundi into sagi ka kay balo ka mo amuni kay balo ka mo amuna tanikin raise nyo na dito sa plenary. Tingawain nyo gin raise sa plenary instead nga nag walk out ka mo ha sabat. It was purely tactic. Taktika lang nila to because they don't want to engage sa punto sa debate nga naibaluan nila mag-abot sang binutuhay, mapierde sila. In short, sini sa mga katulad sini, the proposition and the motion was to itackle sa plenary ang amendment sang ila sining internal rules, senate rules, o kung hindi. Amo na ang motion ni. To instead nga dito sila sa plenaryo, nagwa sila. In short, kain hadlok sila nga mapierde at the time sa binutuhay. In short, sining wala pulos gali ini ang mga bright ideas coming from both sides. Dira sa Senado, kay kon minoriya ka, bisan mabugto puwak mo na kag mabugto ang imo sining mayor nga ugat. Hindi kaya ka kumbinse ka upod mo nga ara sa pihak ka partido or grupo. Kaya mo nagali na ang senaryo. Proof to that ang pag-walk out sang Mighty Mouse 11. Ang mga senador, di ba? Tawag na ti the Mighty 11. Kuno mo ti Mighty Mouse 11 eh. Oh. Ang pag-walk out nila that time, kay anticipated nila kung magbinto ay pierde sila. Siyam lang sila at the time. Unsi dito sa pihak, 20%. Censored sinin a healthy debate. We are expecting kung tani nga mga bright ideas will be considered and mga valid nga mga points will be considered sa ila sining nga decision making. Ngang decision making ara da sa chimpo sang pagbinotohay division of the house. Pero hindi gali amo na nagakainabo, ladies and gentlemen. Nga kon sa mayoriya kakag mayoriya gaduso, bisan pa nga gabalabag tutunlan iduso gid. Ha? So that also happens previously. Sang lain pa ya ang majority composition sa Senado. So bangod sining walk out issue sa Senado sa very very simple amendment to their internal rules nga hindi man gani ina makakilala kag maka-identify kung sinong pinakakawatan sa flood control corruption, nag-walk out tanda. Now, with this, ladies and gentlemen, isa diri sang naghibi, ha? Daway man giguro, nagtululuha, isin ay naglumaw-lumaw lang mata niya. When Senator Migs Zubiri nagpauli sa Bukidnon, kita ga Bukidnon ni siya. Si Tataya sa una, gobernador na das Bukidnon. Nagpauli dito kag nag-conduct sang presscon. It was also attended by XFM Bukidnon. Saya sining presscon, very, very emotional. Si Senator Migs Zubiri. Bangod man kay grabe ang pagpakamalaot sa iya. Number one nga pagpakamalaot siya sa taga Bukidnon for him joining the minority bloc, ha, abandoning sang grupo sang mayoriya seem to be gina label nga pro Duterte nga taga Mindanao, ha. So that's the number one backlash. May mga no, may mga komento diri, hindi na namin kayo susuportahan, hindi namin kayo bubutuhin, tinalikuran mo yung Mindanao. Ah, ginpasulabi may mga personal interest. Mga sentimiento like that. That's why nga si Senator Migs Zubiri, saya sining nga Facebook account or page. Na notice na to nini since last week. Na after that May 11 and May 13 Senate controversy nga nag limit na sang number of people that can comment sa iya sa mga Facebook post. Ang iya lang mga friends ang pwede ka-comment, pero if you're not friends with Migs Zubiri, hindi ka na pwede ka-comment, kaya nagagawa dira nga icon, like and ano na lang, share. Why nasang comment icon? Grabbing backlash. So amo ni Guro, isa sa mga rason ko nga, napilitan si Senator Migs Zubiri to go back to his place of origin. Dito yas Bukidnon. Kiti taga Bukidnon gini siya mo. Kiti may mga kuro-kuro nga retirable ini sa senator that he will run for governor of Bukidnon. Di karon kun dako ang backlash dito sa Bukidnon. Ang mga taga Bukidnon karon to mahambal nga hindi taman kay Migs. So delikado ang ambisyon niya sa 2028. So nagbalik dito siya kag nagpa-presscon. May mga bagay-bagay nga ginpangayuan niya pasyensya. He asked for understanding and say sorry sa mga taga-Bukidnon. Buta mo lang sini, wala yagin kere ang sentimiento sang kasimanwayas Bukidnon. Anong pruwi ba, mambal nga, paano nga wagin kere, representante siya sang pumuluyo sa Pilipinas, labi na gin sa mga taga-Bukidnon, the interest of the Bukidnons, di ba? Hindi kayo nangayo sa gani, sorry. In short, sinang pagpangayo, sorry, ginadress na sa madamo nga tao dito sa Bukidnon, yan na ba siya ganyang epekto nga wala nagasuporta sa tindog niya, number one, in joining the minority, number two, in walking out of the session of the Senate. Ha? Ti very, very emotional sa nagpangayos sa pasensya. Kag sa presscon mismo, dira nagwa nga lain buot siya sa apat siya ka mga upod nga mga senador nga ra karon sa mayoriya. Iyagin ako sa running apat nga kuno nagtraidor sa iya. Pero ari, ladies and gentlemen, pabati tanay sa inyo ang statement, part of the press con, ha, ni Senator Migs Zubiri. Dito yas Bukidnon before the members of media, dito yas Bukidnon. Kalakip dari, ladies and gentlemen, sa iya press con, we do understand, amugin man na yung kalyado kay gini kalyados politika ang Mayor's League dito iya sa Bukidnon through their support na may aras na ginpagwa nga statement of support to Senator Mig Subirin intindihan tanaya sa mga elected public officials. Ha? Pero kung sila lang na offend ni Senator Mig Subirin, hindi sa magpuli. Patawagin sa Manila, dali black mo di. No problema nyo to how. Sina pa yung tantapundo kun? Ha, ah, diba? Pero ang masakit sini, ang backlash, buta mo lang sini, ang redondo sa iyan ang indesisyon, ang nagsunggod tao, iyas bukid nun, napilitan sa nga magpauli to kag magpatawag preskon address to the people of Bukidnon saying pasensya na po, ha, sorry kay na offend ko kamo, ha, here is part of the preskon with Senator Migs Zubiri.
1: Of course na gulo ko kay palaga akong katawan sa Bukidnon, ako makikipatay ko pa sa Bukidnon, bahala ko. Ako, dugo na ako is for Bukidnon. I would die for any one of these guys here. Sa tinuod lang. Kung doon ay mong insulto sa mga taga-Bukidnon, ako muna mong depensa sa mga taga-Bukidnon. Talanda akong Bukidnon. Talanda akong Mindanao. So, ganun na mag-clash. Ganun mag-clash na nga ganun ako. I think it hurts me, pains me. That's it. Iro ko mo. Kasama ko ako sa ila. Pero, give me a chance for my province and for my people. I'm willing to die for my people. It's a political name. But at the end, are you willing to die for your people? I'm willing. Kini political name, pag after 2038, wala na ni. Lingka na nato. Pero ang mga nahihimo nato, mga nahihimo ni Nonoy Josubiri, our legendary governor, para sa mga natibo, para sa ato mga IPs, para sa mga landless, para sa mga kabos, timawa. Ang nahimo sa mga leaders dito karon ang nawa na nagwating sa petisyo para makahatag o sakto kinahinabang sa ato katawan. Tungod sa isa kaadlaw politika, nagdaot ang tanan, hindi for yalit. Medyo sakit po sa ako. We must all tell you to the people of Bukidnon, I love you dear. And I'll die for you. I will die for you if need be. So, I hope that you understand the position. Ako parabayan ng Diyo, prinsipyo ng Diyo. Sa atong, sa pikas na sa ito, sa politika sa Senado. Diyan nila sa Senado. Pero pagkapit sa Bukidnon, I sacrifice everything for Bukidnon. Everything. And for our leaders. Bahala. I hope that answers si God. Sorry, medyo ako.
0: That's Senator Migs Zubiri. In short, sini, ladies and gentlemen, ano ang mag-inipikto sini? The fact that the possibility of Migs Zubiri running for governor of Bukidnon after finishing his term sa Senado, dito sa Paulis Bukidnon, sa Redondong inisubong, basi mag-reconsider bala siya because the pressure is there. Ha? The more nga he will go against the sentiments of his constituents dito iya sa Bukidnon, he is slowly closing his door sa local politics dito man iya sa Bukidnon. Ha? So anong Redondo iya sini sa posisyon niya subong? We don't know kung panindugan niya gini ang pagka-ara sa minoriya or base kung to go with the sentiments sa mga taga-Bukidnon. Kaya nga, after all, ha, ini sila were elected at large sa mga senador. They are also our voices dito iya sa Senado. Di karon ng hambal sang kasi manuaya to is Bukidnon. Siling niya hindi kami iya magsuporta sa imo sa tindog mo subong. Joining the majority or joining the minority and for walking out of the session at the time. So kung niapiktado ang iya sininga local politics, ang ambisyon niya sa masunod election, ladies and gentlemen, so kung ang pamangkot, mamati ikaw sa imo constituents, kaysa sila ng mga senador, somehow gadala sa ato sinang tingog dito, anong tingog sa mga Bukidnon? Ha? Anong tingog sa mga taga-Bukidnon? Ang tingog sa mga taga-Bukidnon, hindi sila kumporme sa tindog sang ila senador, nga taga-Bukidnon. if he wants to bring the voices of Bukidnon to the Senate, ti dapat diri sa mayoriyay para suportahan sa mga taga Bukidnon. You see, ladies and gentlemen, right now, amo ini ang isa ka bagay nga, well, sa pagtanaw naton ha, daw complete opposite between the minority and the majority. Sa sentimiento lang ha. Ang pressure sa subong sa minoriya, the group of Soto, Subiri, the Tulfos, ha, and Lacson and the rest, Don Teveros, Aquino, Pangilinan, ha, Lapid and the rest, ladies and gentlemen, ngay ang pressure sa ila, halin sa ila sini constituents, halin sa mga nagbuto sa ila. And that's the situation right now. Nga ginapangatubang nila, ang dilema bala, buta malo ng problema, ang Redondo, sa problema nila subong, is with their constituents. Amo ining mabudlay, kaya nga sila ining mabutang sa imo sa pwesto nga gusto mo padalaganan o ginadalaganan mo. Ha? Ano naman yung pressure diri iya sa mayoriya? Ang pressure subong sa mayoriya is not really parihos kadako sa pressure sang minoriya, halin sila mga constituents or nagbuluto. Ang pressure is with the administration and its allies. Sa naglilain ngayon sa gobyerno, look kung ano nagkakinabo subong. Kung tungontang minority kang majority, sino sa mayoriya ang napasakaan na kaso sa flood control projects and other controversies? Wala. Ha? Nga, anong isyo dira? Si Tito Soto, former Senate President, was accused by the 18 ka mga Marines to sa una. Nga gindeliveran kwarta. Wala kaso. Si Ping Lacson, nga ginbulgar man gani, nga kuno nakabaton man partida sa 8 bilyones nga campaign fund, nga 8 bilyones ginbaton ni Yusek Adrian Bersamin, halin sa flood control kickback, wala man kaso. Si Senator Rizal Teveros, mga 2 to 3 billion ang insertion, wala man kaso. Ha? Si Senator Erwin Tulfo, nga nakipagkita man sa isa ka contractor to kung may picture man sila sang mag-asawa nga diskaya, wala man kaso. Diba? Sino pagid? Si other senators, butang tamo, wala nanay. Ha? And there is a pihak, sino na lang way kaso da? Apat na lang. Ah, may kaso subong arehay. Ha? Ronald Bato de la Rosa. May kaso sa ICC. Diba? And ang gobyerno subong is cooperating with the ICC even though we're no longer a signatory to the statute effective 2019. Senator Chis Escudero may plunder case recently filed. Ha? Senator Jinggoy Estrada may plunder case recently filed. Si Senator Bongo is a co-accused to the ICC. Si Senator Rodante Marcoleta may kaso pertaining to his campaign contributions. Binuhay ang kaso. That's 5. Senator Robin Padilla may kaso obstruction of justice sa pagpalagyo ni Bato sa Senado. Senator Joel Villanueva may kaso ginapangatubang pertaining to flood control corruption. Ha? Senator Camille Villar, may kasong pamilya niya. Kag ang mga holdings and companies nga ginapanagian sa pamilya niya. Senator Mark Villar, may kaso ang mga company holdings, kag negosyo, nga ginoyatan sa pamilya. That includes him. Siyam, 13 sila, apat lang ang wala kaso. Senator Pia Cayetano, happens to be a lawyer. Senator Amy Marcos happens to be a presidential sister. Senator Lauren Legarda happens to be the Senate pro tempore. Senator Alan Peter Cayetano happens to be the Senate president. You see, ladies and gentlemen, there is a pihak wala. There is a ila, apat na lang wala kaso. Ha? Ano nagkakataon lang? Buta mo nangin coincidence lang ini? In short, sini, nga ang mga ara sa mayoriya, sila ning mga kawatan na nga, if we speak so, without admitting, sila na ni mga kawatan, sila na ni nakapartida sa flood control project, sila na ni may mga insertions, si Lacson wala yung insertion. Si Soto, wala insertion. Si Ontiveros, wala insertion. Si Bamakino, wala insertion. Si Kiko Pangilinan, wala insertion. Si Rafi Tulfo, wala insertion. Si Erwin Tulfo, wala insertion. Si Wingat Salyan, wala insertion. Si Supremo Lito Lapid, wala insertion. Si Mig Subiri, wala insertion. Si JVR Sito, wala insertion. Ladies and gentlemen, ha? Kaya ni sila malapit pagani sa administrasyon. Tanawa ba lamang ang tao nga may insertions, nga ginakusaran, plunder karon kag other graft charges. These are the senators before nga may mga malapit sa administrasyon nga kalyado sa administrasyon. Ladies and gentlemen. Tikon si Senator Amy Marcos, doon na isa-isa kami. So ano, it's just a coincidence? Ang mga congressmen iyang ginawag. No less than those more than 60 congressmen. Ha? Nga ginhambal ni Senator Ping Lacson. Nga mga congressman na contractor pa. Ginatawan natin contractor. Ha? Congressman nga contractor. Contractor. Ha? Why kaso ni isa? Why maging kasuhan? Buta malusin nga ang tanan niya bad eggs, tanan niya pa, mga ang pinakakawatan sa tanan ara sa Senado. Ha? Nga ang ginakusaran nga ginatudlo diri nga isa sa mga amay-amay sang natabo sini nga flood control corruption is the former House Speaker and the former chairman of the Committee on Appropriations si Saldico. Pagkatapos ang mga senadorya karon happens to be belonging to the majority, amo na karon na may mga kaso. Ano it happens by coincidence o kon this is already a design? Now kaysa pagtanaw naton may pressure karon, ha? Sini, ladies and gentlemen. So that pressure, ano natabuan lang ini? Inanginahimo karon sa minority that they are trying their best really to reclaim sang status bilang mayoriya. Ha? We don't know their agenda. Pero they want to reclaim nga sila mangin mayoriya. Ha? And with that, ang mayoriya bi karon happens to be, hambalon ta nagid man, anti-administrasyon. And it was admitted by Senator J.V. Ercito, yung mayoriya ngayon status nila anti-administration. So is there something wrong being an anti-administration? I think that's the beauty of democracy. Ha? Dumduman ta sa una si the late Senator Nini Pimentel. Daw ito sa kagi yung nag-upod sa administration. He's always the fiscalizer in the Senate. Ha? That's it, ladies and gentlemen. Ha? Tinimagin kasuhan ni unabi si Bato de la Rosa. Why man niya kaso sang nag-updanay pa ya si Sara Duterte kag si Bongbong Marcos? Si Cici Escudero ay pa man ni kaso sang una, sang updanay pa si Sara Duterte kag si Bongbong Marcos? Debla? Magluwas lang kay Jinggoy, he is the most vulnerable among senators. Nga, may previous case nga plunder also mo. Dumduman nyo tong pidaf-pidaf to. Pork barrel. Dumduman nyo to. Ti may previous na siya nga kaso mo. That's why he is the most vulnerable. Dumduman nyo si Bongo. May kaso ni siya. Sang chimpo nga mayuhay pa si Bongbong Marcos kag si Duterte. Ha? Si Joel Villanueva. May kaso ni siya sang ayuhay pa si Bongbong Marcos kag si Duterte. Sang ara pa sa administrasyon kag mayoriya sang una with Tito Soto around, may kaso sa wala. Ha? Ang mga Villars may kaso ni sila sang una. Sang ayuhay pa ang administrasyon kag ang Duterte, wala. So ano it happens by coincidence? Amo nang palamakotanon subong eh. Natabuan lang ini by coincidence lang. Do kabudlay tong karon. Ha? Oras dari sa XFM 100.7 Iloilo. It's 9:09. Alas 9:09, dari sa ato siya pagparagad. Ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. May lutein, beta-carotene, vitamin A, kegsiasantin. Amo ini mga abyan ang mga vitamins and minerals para sa pagpabilin nga manami ang ato siya nga pananaawan. Mabakal ini-actuali sa Mercury Drugstore, Ross Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, sa Watson's, Even sa TikTok shop kag sa shop Shopee, pwede ka mo na ka-order. Sa clinic, actually, dari sa dan sa Ililo, available ini. Sa Yes to Health Wellness Center, ara sa Ayang Building, Yellow Street, at ubang sa Midtown Hotel, may libre nga konsultasyon. Ara da si Dr. Empinado with assistance of Ma'am Gina and Ma'am Eason. Mabalik kita sa isa pagid ka local issue. Ining party iya sa complaint before the Department of Interior and Local Government. Nga gin submit, gin pasaka, ni Attorney Josiah David Kising against sa kay Mayor Raisa Treñas ini in violation sa ginatawag nato sa niya anti-EPAL or anti-EPAL policy sa DILG based on DILG Memorandum Circular number 2026-006 nga naga-prohibit sang display or a fixture of names, images, logos, slogans, or symbols of public officials on government-funded projects and related materials. Tiya mo na inabutang sa Memorandum Circular sa Section 3. This Memorandum Circular is issued to reiterate and institutionalize the policy prohibiting the display and or a fixture of the name, image, or likeness of public officials on government-funded projects, programs, activities, and properties in order to promote professionalism in public service and uphold the principle that government undertakings are funded by public resources and not by individual officials. Ini nag-umpisa, ladies and gentlemen, sa programa, may program ang siyudad sa Iloilo eh. Ha? Amo ni ang TLC ni Inday, which is a livelihood project sa siyudad. Ha? TLC ni Inday. Nang pamangkot, how it operates ining TLC ni Inday. Di indira ang inatawag sininga pag-post sang image and likeness. This TLC ni Inday is a city initiative ining livelihood project. So what's wrong with TLC ni Inday? Nga agin reklamo si Mayor Raisa Treñas before the DILG nga kuno naglapas sa Memorandum Circular 2026-006 ining anti-EPAL balang drive sa Department of Interior and Local Government. Sa amula ni nga tinaga TLC ni Inday. Kung maghambal kita TLC kon sa Facebook na Tender Loving Care ni Inday. Ha? So what's wrong with that? TLC ni Inday. Ha? May problema dira para ya sa kay Attorney Josiah David ang apelyido sa to Kising, ha? Attorney Josiah David Kising. May problema dira. Kiti iniya is a livelihood program nga giningalanan TLC ni Inday. Tender Loving Care ni Inday. Anong EPAL? Di indirang EPAL. Ha? Ato ni na karon mga abyan, nya diskusyonan sa ato sa nga pagparagad. And we are hoping that we can get into the line of Mayor Raisa Treñas sa angot ining isyo. Ano bala ining TLC ni Inday? Nga ang nangin EPAL dari. Ha? Si Mayor Treñas. Ha? Kitigin pa kakas gani ang mga image, ang mga slogans, and even ang mga colors that depicts ang politika dari sa Pilipinas and dari man sa ito sa siyudad. Sang una may mga ngalan ang mga barangay hall. May picture ni mayor, may picture sa iban ni mga konsihal, may picture sa congresswoman, may picture sa iban pagidsin ng mga public city officials. So gin pa kakas ato. Ha? Kay kon color man, duha man ang color diri sa aton syudad. Kon hindi pula blue, ang pula gugma iya na sa mga barondas, ang blue iya na sa mga Treñas. Tikon magsoksok kaya karon pula.

0: I want to wear. Wala? Kaya naman taro mo niya, diritso mo niya, Frida mo niya, Katropa Alex. Now, so ti inaya may political color, morso ang itsura. Ha? Kag pangalan, ti may itsura baladara sa TLC ni Inday? May pangalan baladara sang politiko sa TLC ni Inday? Ah, libog man gamay ulon nyo, no? Pero patag tanang karona, sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Kaya ti may mga attachments diri, si Attorney Josiah David Kissing, nga iya sa nga gin-attach, saying, nga ti ini nag-depect sang identity ni Mayor Raisa Treñas, now Mayor of Iloilo City, ang iya sa nga programa, the city government's initiative, ang TLC ni Inday. Kaya mo gani ang TLC, anong buta malun sina? Kaya kung kami sa Facebook sina, maging istoryahan na ibisan malamdan kita, makasiling kita TLC, a tender loving care. Debla? Ti may harap pa na gani mo, MBTC? Ha? More blessings and take care? MBTC. Ha? Mula na kung kisama ba kitan mo? Ma-text say mo bala? Okay, thank you. Gada MBTC. Inanuning MBTC. Galik kay more blessings and take care. Ti ang TLC. Mambal TLC. Labi na gid konti gagugma-gugma din ka mo. Ha? Ti tender loving care eh. Oo. Oh, di ba? Ti ato ni karon niya diskusyonan. Dari sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 9:16 in the morning.
1: XFM.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mata sa antioxidant plus. May collagen, kag-glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Mag-iisang buwan na. Masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin.
2: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Happy
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Pare, psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan.

0: katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Kung mamati ka sa XFM,
2: sang una, wala kumayo may nabalaan.
1: Kung mamati ka sa XFM,
2: sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
3: XFM.
4: Patropa mo!
5: Exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
5: Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Gwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
10: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil.
7: Talagang maaasahan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
11: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Santone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: System pain.
13: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na cease the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
9: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
7: Madiet na ko buwasa.
9: XFM.
14: Exciting!

0: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansang Somag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw kag pagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active kag gapa-sharp sang mind. Kag may collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
8: Mag-premium D3 na!
7: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
15: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: Oras a XFM 100.7 Iloilo, alas 9.32. Padayon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye dari sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning kay Apple Tabanda. Thank you for listening. And also good morning sa kay Ma'am Mary Ricabar. Kamusta ka na dara, ma'am? Say good morning again and happy Friday sa linya SM. Take care, stay healthy. God bless you and your family. Salamat gid ha. And thank you for listening to sa XFM 100.7 Iloilo. Now, diri kita sa ginpadala sininga reklamo dated yesterday, May 28, 2026. Address to Honorable John Vic Remulla, Secretary of the Department of Interior and local government. Tilaban na ban mainit-init pa. Waay pa ini most likely ma no ay. Waay pa ini most likely katro pa Alex. Sang official copy ang ginareklamo no. This is a complaint actually of Attorney Josiah David Kissing against Mayor Raisa Trenas. Ang iya sining a complaint para mentiondihan tagos like this. Selling a subject request for investigation and appropriate action against the Iloilo City Mayor for possible violation of DILG Memorandum Circular Number 2026-006. Sir Dear Secretary Remulla, I respectfully write to bring to your attention a matter that appears to constitute violation of DILG Memorandum Circular Number 2026-006, which prohibits the display or affixture of names, images, logos, slogans, or symbols of public officials on government-funded projects and related materials. Nabutang diri sa Section 3 sang DILG Memorandum Circular Number 2006-006. This Memorandum Circular is issued to reiterate the and institutionalize the policy prohibiting the display and or affixture of the name, image, or likeness of public officials on government-funded projects, programs, activities, and properties in order to promote professionalism in public service and uphold the principle and government undertakings are funded by public resources and not by individual officials. Policy guidelines and directives 5.1 in isa memo circular 2026-006. All covered officials and employees are hereby directed to strictly comply with the prohibitions of the display and or a fixture of names, pictures, image, motto, logo, color, motif, initials, or other symbol or graphic representation associated with any public official on government projects and signboards. 5.2, all covered officials and employees are hereby directed to cause the immediate removal of existing signages, tarpaulins, markers, or materials that violates this circular. All heads of agencies, offices, bureaus, and services are hereby directed to cause the widest dissemination of this memorandum circular to concerned personnel within the respective areas of jurisdiction. Publicly available materials indicate that the Iloilo City government has been promoting a livelihood initiative called TLC ni Inday. Amaning program, TLC ni Inday. A program identified with Mayor Raisa Trenas. The term Inday, Inday, is also publicly used as part of her campaign stage name, including in her certificate of candidacy, where her nickname is listed as Inday Raisa. Nickname niya is Inday Raisa. And in multiple public references, describing her as Inday Raisa. to the extent that the project name, promotional materials, signage, or related communications prominently use the nickname in connection with a government-funded project, such as Practis, may run counter to the DILG anti-EPAL policy. The following photos are taken from the Facebook of Panay News, crediting Iloilo City Public Information Office as a source of the photos. So amo ning nabutang, sinya niya, I respectfully submit this complaint regarding the Iloilo City Mayor's project TLC ni Inday. In this regard, I request that your office investigate whether project name, materials, signage, or related promotions violate DILG Memorandum Circular 2006 or 2026-006. If warranted, I further request the immediate removal or correction of any non-compliant materials and the appropriate administrative action against those responsible. This complaint is submitted in good faith and in the interest of upholding the integrity, neutrality, and proper use of public resources in government service. Respectfully, Attorney Josiah David Kising. Amaning complaint, attachments. Isa sa mga attachments dari, ang certificate of candidacy for mayor ni butang dari ha, name Trenyas Das Chu. Kahit yung apelido ba na ni Mayor Trenyas Chu. First name Raisa Maria Lourdes. Middle name Sarabia. Nickname or stage name, certificate of candidacy na Inday Raisa. Amo nang iya sininga nickname Inday Raisa. Doa na ha, Inday Raisa. Amo na iya stage name. It's not only Inday, it's not only Raisa, but Inday Raisa. Isa na sa mga attachments. Kag ang isa pa gid diri sa mga attachments, amo ini ang picture ni Mayor Raisa Trenyas nga may mga attendees nga nagabrief party iya sa TLC Livelihood Program nga ginatawag TLC ni Inday. This is a livelihood program wherein may mga goods, may mga grocery items nga ginapang distribute to qualified nga mga beneficiaries. Kalakip diri mga abyan ang mga news items and clippings. Ha? Ini mga news items and clippings, this includes a beneficiary receiving sa mga items and goods, merchandise, nga may ngalan sa ibabaw, TLC ni Inday. May logo, and sa dalom, amo ini ang mga goods nga mabaton sa qualified beneficiary and beneficiaries. So amo ni ang kabahin sa mga attachments, ha? Nga ginupod, ha, sa complaint against Mayor Raisa Trenyas. So with this, ladies and gentlemen, ang prayer niya dere in view of the foregoing ni Attorney Josiah David Kising, a morning complainant, conduct an appropriate investigation into the use of the name TLC ni Inday and any related project material, signages, or promotional content. Determine whether the project violates the DILG Memorandum Circular 2026-006. Direct the immediate removal or correction of any non-compliant materials if warranted, and take such further administrative or disciplinary action as may be proper under the circumstances. Ha? Amo ning kabahin sang complaint. Tinabutan pa gidari ang mga pictures posted by the father of Mayor Trenyas, nga si former Mayor Jerry Trenyas, nabutang diri sa greetings, Happy Mother's Day, Inday Raisa. Remember, nga ang nickname sa iya sining certificate of candidacy, Inday Raisa. Doa na ka, no, words, Inday Raisa. So ang ginatumo diri, anong pangalan sang project TLC ni Inday? Waya Raisa, TLC ni Inday. Now, with this, ladies and gentlemen, it really violates sa ginatawag natin sa ninyo memorandum circular. If you speak about Inday and you call somebody and shouted Inday, that would mean it's Raisa Trenias. Huh? If someone say so, a name of Inday dara City Hall, buta malo sa ninyo, you are referring to Raisa Trenias. Inday din ka, buta malo you are calling Raisa Trenias. Kaya nga nickname sa iya sining certificate of candidacy filed sang election sang 2025 si Inday Raisa. And that's the thing that must be resolved. Ha? Pero anong background sang TLC ni Inday nga inihaw? And that's the thing that we would like to know. Ha? TLC ni Inday. Tikon budlay ke, di mo anyo lang TLC ni Tuto. Tuto man bala tawag ni Nanay Sakon. Ha? Ikaw ka tropang Alex, tuto man, no? Kung kaysa eh. Kung hindi akig, tuto. Pero kung akig, Alex! Debla, may porsa pa na, Alex! Pero kung hindi gani akig, tuto. Hindi ka magsabat, to. Isa na lang na. Hindi ka pa yun magsabat, Alex! Hindi ka pa yun magsabat, Alex! Ate, bungkalas ka na eh. Bisan tuyo ka pa. Debla, una na, tuto mo. Pag hindi ka magsabat, to na lang. Pag hindi ka pa magsabat, kumplito na ngalan mo na. Alex! Tikon, mag-amoni, may basis sa complaint. Kasi ginatatsa dari ang certificate of candidacy bla, filed by Mayor Trenias. And isa pa project sa city government. Tinga, hindi pwede ining TLC ni Tuto. Ha? Kung TLC ni Inday, if you speak about Inday dari karon sa siyudad sa Iloilo, you are really referring to Raisa Trenias. Ha? I don't know kung available sa katropang Alex. Amo na ang isa sa mga palama ko tanon eh. Ang Inday bala? Kaya ang iya sining moniker, ang iya sining nickname, ang iya sining stage name sa Certificate of Candidacy, Inday Raisa. Ha? It's Inday Raisa. Ang nabutang sa project, livelihood project ya TLC ni Inday, Inday lang, wala sang Raisa. Amo na ganing inasiling naton, if you feel nga it is being alluded to a person, apamangkot sini is kalimbawa pareos lang sini. Kon tawgon ka bi nga Inday, singet ka to si Tiol, ara si Inday, but amalun you are referring to Mayor Trenias. Ha? If you speak about TLC ni Inday, you are referring really to Raisa Trenias? Pwede man ito nga lang TLC ni Iloilo City Government, no? Pwede man, ha? Galing kiti, there are rules that govern. In short, sini, nagapamibi ini, depende iniya sa interpretasyon, ladies and gentlemen, ha? Sang Department of Interior and Local Government. It's about name of the project. Is about name of the program. The livelihood program, kung naining TLC ni Inday, is the livelihood program. Amunin nga may mga grocery items eh, na makitaan during the briefing conducted by Mayor Raisa Trenias based on photos submitted by Attorney Kissing before the DILG. May ara pictures niya nga nag-brief sa mga beneficiaries with pictures and logo of this TLC ni Inday. Kita nyo na ang iasining logo actually. Sa ibabaw yung alam, TLC ni Inday. Tapos sa dalom niya, may arat na bala sang tarpaulin yung agin pang designan bala. Kita nyo sa una ang design sang Try Me. Ha? Ang Try Me bala. Try Me Ice Cream House sa una bala. Pagkatapos kita nyo ng design sang daw pareho sa McDo. Inang ginabutangan nila bala sang daw canopy and din daw may ara da sang nag-alternate nga white blue na color. Ha? So da muna TLC ni Inday and then sa dalom niya ang mga set of grocery items. So kapaniwa kita maka-check with the Ms. Joy Fantilaga Gursal, the spokesperson of the mayor pertaining to this. Kung anong reaksyon diri sa mayor eh. Tano plano ni Mayor Raisa sini kakason niya ni. Ha? Kiti ginareklamo mo. Kaya ang reklamo siya kwarta ka syudad na tingabutangan niya sang TLC ni Inday. Nang pamangkot sini, kung maglawag ikaw nga Inday, nga ayagin man ni Trenyas na ni Raisa Trenyas ginmanahaw. You are really referring to Raisa Trenyas. Diba? That's really a, ano no? Tawag na to sini, borderline. Ha? Ti, sa mga cases like this, gagwa man lang ini kung very, very intense ang inatawag na to sini nga pagka-vigilant sa tao, that's number one. Number two, kung very intense man ang political rivalry. Kaya kung hindi intense ang political rivalry, sini, ano mo lang na, ha? Tikol-tikulon na nakamahambal. Bayan lang, nakagamay nga bagay, tud. Debla, nakagamay nga bagay. You know somehow there is a sudan sa Iloilo, pagpakita nga very intense ang political rivalry. Kay pati lang gani kulor ginabantayan gintagaan, meaning pati lang gani ngalan sa grocery stores nga ni kag project ginatagaan meaning katropa Alex Debla. Siya ti Inday Raisa hayo ya Inday TLC ni Inday gidaw. Selling niya ti that is an advancement sang iya sining ano ya political interest ya. Kay ti if you speak about Inday, you're really referring to Raisa Trenyas. Or you are just referring, you know, ang Inday dari sa aton, sa practice naton sa Iloilo. I don't know dari sa siyudad, but I think this is city and province. Ang masami, amone, kung ang maghambal gani is nakagulang, buta malusin yung magulang. Magbugno sa babae kung hindi mo kilala, mahambal, ay Inday diin ikaw makadto. Ha? Inday, ha? That's a generic sininga ginatawag sa isa ka babae, especially kung ang babae nga ginatawag, gina-refer ni mo, hindi mo kilala by name. Mahambal, ikaw, sumalang ko bikaron, way ko kilala sang ha, partner ni Katropang Alex, Inday diin ka makadto. Nagkantubi di Karos Katropang Bayway, kung kilala siya, mamamambala ko, kung hindi man ma'am, proklamanan sa opisina yan ma'am. Pero, sa informal settings, mamambala ko, ay Inday din ka makadto, Inday how? Because, nakagulang ako. Inaya sa nakagulang, sa manghod ng babae. Ha? Nga hindi mo kilala, Inday tawag mo sina. Sa manghod naman, magtawag ikaw sa imo magulang, Inday man. Ha? Pareho sabi, ikaw katropang Alex, may magulang kang babae. Sama-sami sinang tawag mo, Inday, din ka makadto. Inday, pwede kok padala. Inday, lihog ko da abi-abri ka balay. Inday, lihog ko bahog dak baboy ko. Inday, lihog ko gani dira pakaon sang ido ko. So, Inday na, as a, ha, an address given to somebody nga, nakamagulang sa imo labi na gid kun utod nimo. Ha? Generic na nga pagtawag sang manghod sa magulang nga babayi. Regardless sang manghod babayi, mano ko nalaki, ang tawag kalabanan sini nga generic without addressing the name of the ha, magulang nga babayi is Inday. Do you have that kind of calling also katropang Alex Balay ninyo? Amo man ang panawag nimo? Ikaw katropa Mario, sa balay ninyo, magulang nga babae sa imo, tawag mo man Inday. Ha? Pero may aragid dyan nga balay. Sa imo, tito, ginestaran, tawag nila Inday. Nini, hindi ba? Inday. Amo nang generic at tawag. Ang nini, masami sini, masami gidya, pero hindi, tanan ha. Ang nini, ginatawag mo sa manghod sa imo, ni, liyong ko ganito. Unless otherwise, ang alan niya sina katropa Mario, nini, Alexa. Diba? Mambal ka, ni Alexa, liho ko gani. Pero magambal ka lang nini, kon pulo ka babayi, dira ang nagatinipon-tipon, ang isa ka utod magambal, ni liho ko gani, kalabanan ginadres ina sa manghod nga mga babae. Because that's the generic na anda naton, nga panawag sang tao, nini and Inday. Nung pamangkot, if you speak about Inday, you are referring to Raisa Trenyas. That's the thing, ladies and gentlemen. Again, Di ba yung maninap aktuhan sa Department of Interior and Local Government? But that's the thing. Sometimes it looks like petty. Gamay nga bagay. Di ba? Why man ang kaso ko, no? Bisan pang sala kung gamay nga bagay, kung why may gareklamo, okay lang. Pero bisan tama kagamay nga bagay, nga hambal nila, daw tungaw kag daw punta sang buho kadako. Kung may nagareklamo, amo nang budlay. Sa dako nga bagay, ang hambal nila, siling nga way ginaya kaso, siling nga kung mangawat ka, ang kaso mo lang da, kung madakpan ka. Debla? Amo ginang masaming halambala nun. Ha? Pero the way we look at it, ladies and gentlemen, we cannot prevent somebody and anybody agud to mag-question dari. Ang pamangkot sini, this is really worth it. Na dari sa ato sa siyudad sa Iliilo. That could improve the lives of each and every citizen. Na hindi goro, no? It's more about politics. Laban-laban sini pamulitika. Ha, dari sa ato sa siyudad sa Iliilo. While we have this DILG Memorandum Circular. Sa mga petty things kapariyo sini, no? It could be directly addressed to the person concerned. Pwede mo to masulatan man mismo mo. Unless otherwise may sulat na, may complaint na kag pinabungol-bungulan. Masulat ka bito instead of direct so abis the ALG, no? Kung hindi, ini kagway lakot yung mga personal being may interests. There may arise a trend, yes. We have this DILG Memorandum Circular 2026-006 that states that your program TLC ni Inday refers to you the way I understand. Because your nickname during campaign period is Inday Raisa. And if we speak about Inday, that most likely refers to you. And the project, livelihood program of the city government is TLC ni Inday. Could you please change in order to avoid mabutangan color sa politika ang imong sininga project? Nga, it's as if nga, ininga project iya ni Inday, hindi iya sa city government. Ha? You know, ang LGU is being referred to as feminine. Ha? That's why, kaya kung magtawag ka, kag mag-refer ka, ang Iloilo City is a she. Babae na. Ha? Why ti magtawag nga he or lalaki? It's always a she. Babae. Diba? That's why, sa mga katulad sini, ladies and gentlemen, may ara complaint ini naglabot si Mayor Raisa Trenya, sabi. This is for her action. Before ikaw to magsakas babaw bla. In short sini, kung may reklamo ka, ireklamo nga daan. Kung hindi ya pagtagaan sang atensyon, saka ka dito si babaw. Diba? And even in private companies, before ikaw magkadto sa chief executive officer, agi sanay sa mga vice presidents. Before magagi sa mga vice presidents and mga subordinates directly under the local or the chief executive officer, agi kanay ko sa mga radyo pa sa mga area managers. Before it could reach to the area manager, you should pass through the station managers. Before it could reach the station manager, you should address that to your department head. Chief technician kung may ara. News director kon sa news desk ko mayara. Diba? Or if not sa admin. Before going up to the chief executive officer. Amo man lang nang aton sini in this case. Ha? Kiti ba si hindi naman kinanglan ganing aktuhan ini sa DALG kon na address ini dire kon nakalabot sa attention. Diba? Sa natungdan. Ang pamangkot sini napalabot bala sa attention sa natungdan ini nga gasakit buot ko kay mihimo mo na TLC ni Inday nga imo na haw. Ha? Napalabot ini sa natungdan mismo sa kay Mayor Raisa Trenyas because kon si Mayor Raisa Trenyas is so responsive to the sentiments kag kon qualified man ang sentiments he or she should address this. Ha? Mga bagay kag problema nga pwede bala mapungkuan over a cup of coffee? Ha? Or if not, pwede mo bala madiretso dito, ma'am bala, mayor na naman ang imo proyekto man. Masalaan ta na yung pamulitika kag sobra ng pamulitika na, di ba? Ha? That's why nga, just like the practice of media, ang opposite side is always given the chance Ha? An opportunity also to clarify sa sign niya. Di ba ka, Tropang Alex? Amo man na, before ikaw magsakatos, babo na clarify mo na before the mayor. Yung mga balabi nga, ti mayor, why pulos nang imo nang ngalan na? Ngalan ha? Not the program itself. Ang ngalan, why pulos nang ngalan na? Garefer niya sa imo. Para niya sa imo personal advancement, name recall niya. Ha? Islan tabi na. TLC sang Iloilo City Government. Ha? Instead of TLC ni Inday. Kaya kung maghambal ikaw nga Inday, sa mga manggaranon nga setup, ang Inday refers to amo. Ha? Inday gina niya. Mambal nga, you know, may tatay ko, hasta lang napatay, nagpangamuman mo. At tawag niya sa iyang mga amo kagama, si Inday kag si Tuto mo. Ha? Inday ngalan sang amaya. To ngalan sang amoya. Astas kabataan. Ha? Kabataan la may mga profesyon na. May mga degree na kag titulo. Why ni sagat tawag kun doktor nga ay dok ka mo ni wala. To ngalan na dayon. Why? It is been with the family, no? As a matter of respect, respeto niya ang pagtawag mo, Inday mo. Sa settings siya sang, ha? Naga, ano, obrero kag amo, kag ama. Ang Inday kag Tuto is a show of respect. Sang nagatrabaho, mambal nga, ay, Inday Juana, ay Tuto Pedro, nila, katropang Alex. This is a sign of respect. Ang Tuto kag Inday, address to somebody nga ginakonsider ni mo, nga, close to you, but superior in rank kon iranggo ni mo, kay amo mo na siya, ikaw ya, obrero. Ikaw ya, trabahante. Oo ah, tipati kami, nga daw lula kag lulo na namon, Tuto kag Inday man eh. Dela, kitawag sa ngamon tatay, Tuto kag Inday mo. Sumalang namon ay, Inday, ha? Buta mo sila kung magtawag ya Inday, in short, tandaan nila na, bata ako ni tatay. Ha? Nga trabahante nila. Kay ang nagatawag lang sila Inday, si tatay. Kay ila trabahante. Diba? Magtawag ako karon doktor or abogado or engineer. Why ko gatawag nga engineer? Why ko gatawag nga dok? Why ko gatawag nga attorney? Ang tawag ko lang to. Buta malon, paghambal ko nga to, balikin sa dayon, kay nga ha, balaan niya nga nagtawag sa iya, bata sang ila obrero or trabahante, kay amo nang tawag ni tatay sa ila. You see? So it doesn't really mean, nga kung tawagan mo Tuto ang isang tao, you are only referring to that very specific person because that's a general term addressed sa naka-superior sa imo ang Tuto and a show of respect. And also ang Inday. Imo tawag mo sa tiya mo, Inday man. Ha? May dito sa amon nga tawag niya sa lulaya, Inday mo. Kaya muna nandan niya, Inday. Pero lulaya na na. Tisa, may kilala man kuya gani nga, apoy na nila, tawag nila nanay mo. Lula nila, tawag nila nanay. Ha? Akon tawag ko Lula Rusing. Iti Rusing hayo ni Lula ko mo. Lulo Abid. Iti si Abid hayo ka Lulo ko mo. Ha? On the other side, ang tawag nila din sa pihak, Nanay Sing. Iti si Rusing man hayo ni, pero nanay ilanandan, pero Lula ya. Dela? Tatay Siyong tawag nila. Kaya nga, ti Lulo nila, pero amo nanandan nila mo. It doesn't really equate yung magtawag ikaw tatay, tatay mo. Sa settings na Tondrias Iloilo. Diba? It doesn't mean na magtawag ikaw, ha? Nanay, buta mo lo, nanay mo. But you are referring to somebody popularly known as nanay or if not, to somebody, ha? Nga comfortable ka to call her nanay. Ay, ambot na lang, ha? Di kinaglanta public ban, eh? Pero we are just trying to explain, ladies and gentlemen, the term Inday. Ha? Kay kaparyos ina sila sang Inday, Nini, Tuto. Ha? Cases like that, Manang. Diba? manang manong tiyoy tiyay. Ha? Amo na eh. Amo na ang kategory nila eh. Pulo-parehos na sila. Of the same category. Di ko magambal ka nga manong, karon butambalon sini nga magulang mo na. Because you are calling him manong. Diba? And that's the way we address to somebody nga magulang sa aton nga lalaki, manong. Kung babae gani, manang. Ha? Ining inday ni generic ni among women, female, nga address eh. Ang tuto, generic naman sa mga lalaki, pero may ara ya babae nga tuto, ayo iya. Ha? Gapamati gani sa subong mo? May ara tuto? Ha? May classmate ko ya sa college, siya tawag siya tuto mo? Hindi ah. Nasugpunan sa ngalan niya. Ngalan niya is very, very feminine. Magtinipon-tipon kami hambal. Ti si tuto, yawahihaw. Bala namon niya si tuto, gali. Ha? Babae na. Pero kung damo-damo naging kami, bilog ang pinamilya, tagambal, si tuto, why niya sino nga tuto? Ah. Tambal nila si tuto, bala buka. So, that's the way we use inday. That's the way we use ay equivalent sa niya, nini, tuto, nining, ha? Diba? May manghod ko babae, but I do not call her nining. Ang nagatawag sa iya, ang manghudya. Manghud ko pagid niya, manghudya. Ang tawag niya nining, and that is only to demonstrate. Nga, kung may magtawagan ni nining kag pangalan, butang balon, nakamanghud na sa iya. Diba? That speaks about hierarkiya sa edad, katropang Alex. Pero ang generic ya, tuto, inday, nini. Ha? Ina, ya mga generics, ina. Buta malo sini, sometimes does not equate niya ang nagatawag manghud. Ha? Or ang nagatawag magulang. Mga generic, ini nga tawag, labi na gid kung hindi mo kilala ang isa ka tawo. Mahambal ikaw, kung lalaki to, din ka makadto, labi na gid kon nakamanghod sa imo to di ka makadto. And sometimes a show of respect nga you are a subordinate to bisan ma, bata pa na to gulang man no, to hindi pwede na buta malon, that's also demonstrates that you are trying to be close to him, nabla magamali ka nga inday, nabla ay inday hindi pwede na especially kon magulang ikaw buta malon, you are trying to say and address her nga inday, among all people, ang babae, inday, hindi pwede na. Kung damo nagadinugsing, and you are referring to somebody, tudlo mo na, inday, inday, hindi pwede, hindi na pagtanduga, mabuka na karon, itudlo mo, because you don't know the name. That's a generic, nga pag-address rin sa aton, sa Ilonggo yung settings. Now, sa mga nini, inday, tuto, ni siguro, ti, maayos na maghambal goro si Mr. Nerio Luhan. Mukhang mga taga-sumakwilan na katropang Alex. Bullseye! Why nagaling ta tiyempo sa ato sa ringa pagparagad dari sa palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. So bagay ti mga peripheral concern ini, no? But it's a concern. It is still a concern. Ha? Nga dapat i-resolve. Pero ang pamangkot sini, kung peripheral ini nga concern, ti address mo na is natungdan eh. Kung kaya mo man lang nga mismo istorya, kung tupad balay mo kung may problema, kasi istorya, mambal nga, no, ano to nung problema agad daw? Ha? Diba si mga hambal sa nga, ay siling niyang tinanom ko siling niyang Indian Mingo, siling niya darasin niyo gohuyog, pagkatapos siling niya sagin niyo ng kadugo, so ay kamong panghatag. Akon ina. Di pwede ka man kasayit sa courting. According to the court decision, according to the Supreme Court, in cases versus Amuni, that states, imo po no, pero ang bunga nga naga way-way dari sa akon teritoryo, akon ang bunga, pero imo sa nga. Hindi, tuod na. Hmm? Akon bunga, imo sa nga. Kag-ipuno. You see? Kiti peripheral mo, buta mo lang sila, i-very, very minor concern la. Diba? Kung hindi sa mamati, kag hindi ka mamresolba, kadto-katos kapitan, kap, na ano man ito padbalay ko man, dugo siya akon sa lingyan dyan Mingo kay gatunton ng to sa lingyang bunga sa ila. Pero ako niya siya tinamnan, ako niya puno, sagwa sa ila sini duta iya nakatanom da. Ako na iya, tingin niya ginapupo yaw. You see, ladies and gentlemen, palabot man is natungdan. This is a peripheral case na palabot ini sa natungdan. Antis ginsaka dito, kag nagsumbong ka dito yas babaw. In short, antis kamo magreklamo kay nanay kag tatay nyo. Kung may istoryahan nyo magutod abi or magpakaisa, istoryahan nyo biyanay. Nga ulamiron nyo pa si tatay kag si nanay nyo kung pwede nyo lang may istoryahan. Unless otherwise, dalum ang inyo konflikto. In this case, anong gapadalum sang konflikto karon among non-relatives? Ha? In this case, tanawon ta, politika. Sa kay Nyek Espinosa, good morning, good, and thank you for listening to Rizex FM. Sa kay Ma'am Kizon Ramin, thank you, good, for listening. And also sa kay Ma'am Mary Ricabar, salamat, good. Why not a tiyempo sa ato sa ringa pagparagad? It's Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutes before loving mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Malta yung babae, ha? Pwede. Oh, hindi ka gani na kasapar nga, why pag-turbo ang partner mo yan, patpaturbohon mo na. Base ka rin kung paniwalaan niya lang ka. Pero pwede sa babae. Ha? Why not a tiyempo sa ato sa ringa pagparagad sa technical side, upunta si katrupang Alex Saspa. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katrupang Joseph Albanias, XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santhone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: XFM.
4: Mga katupa, exciting!

0: akong kasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akong balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Aisel Komplikado. Si Balom Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na

0: Hubris! Ano ba ang natabo kagabi? Pulos ka buangan ang report mo. Ang katapusan niya ba ito ngayon na? Kanyang informant mo, nakapalagyo?
1: Chief, nakaibala ko nga komplikado. Apang si Marco, dako ang bagay nga naibala niya. Ang iya papalagyo, parte pa sang plano. Kagsabanta ko, hindi lang siya basta-basta lang informant. May koneksyon siya sa bato.
0: Hupa!
1: Ba?
0: Koneksyon! Kung may koneksyon siya, nga agin papalagyo mo siya sa diin ng bato. Kadamo sa ginubos natin ng mga tao kagabi, para lang sa wala!
1: Apang Chief, nakuha natin si Kulas. Dakuin na nga puntos. Kag sa bato sa banda ko, ang nakuha natin, isa lang kapaon. Kaglain ang tunay nga bato.
0: Oh, isa kasimana lang. Ginhatagan ko ikaw sa isa kasimana para masalapuan mo ang bato ngayon na kag si Marco. Kaya kung hindi, ikaw ang mabutang sa hot seat. Matag!
1: Yes, Jeff.
0: Oh, sige na! Makahalin ka na!
1: Thank you, sir. Hindi ko malimtan ang paandam ni Chief Morales. Apang nakaibala ako. Ngara ako sa husto nga direksyon. Kinahanglan pang itaon ko si Marco. Tungod siya ang yabis ang tanang ini. Oh, Marco. Gagintuhat mo ato. Halin diri sa headquarters. Dito ako mapadulong sa pier.

0: Si Joe Elias. Ato siya. Naghahanda siya sa pagplastar sa ilambat para sa isda. Palapitan ko siya. Joe Elias?
1: Hoy, ikaw ang detective. Anong malagad ko sa imo to?
0: May pamangkot lang ako kung tanis sa imo, Joy.
1: Ano ina, sir? Wala ka pa bala na kapauli haling kagabi?
0: Oo, Joy. Nakita mo bala si Marco? Ang kaupod ko kagabi.
1: Marco? Wala ko siya nakita, detective. Pang may nakita akong alain.
0: Ano, Joy? Nagtulog siya sa kadagatan.
1: Nakita mo yun ang isa kadahan kag-abantunado nga sakayan?
0: Joy. Nga man.
1: Amoy nang ginasakyan sang una sa mga kolektor sa mga kagamitan. Nakita ko kagabi matapos ang gamo, palayo sa pier, may nagsakay ng isang tao.
0: Sino? Sino nagsakay, Joy? Nakita mo ba lang dagway?
1: Wala, tungod madulom. Abang sigurado ako. May dala siya nga kahon.
0: Kahon?
1: Oo, gamay nga kahon.
0: Kahon? Hindi ba to?
1: Ambot lang. Abang para sa akon, kahon atong nakita ko. Pero abi mo, sir, inang mga daan nga istorya bahin sa katapusan nga ba to? Hindi kay isa lang ang sugilanon. May nagsiling ang bato nga ina. Hindi kid man matuod nga bato, kundi simbolo kuno inasang isa ka manggad.
0: Manggad? Ano nga klase sa

0: Manggad,
1: may nagsilinga ang katapusan nga ba to? Yabis ang isa ka lugar nga puno sang bulawan.
0: Om,
1: ang iban naman nagasiling nga ang katapusan kuno nga ba to? Isa kadaan nga mapa nga sa diin natago ang likom sa mga katigulangan. Apang ang pinakalain sa tanan, sir. Among
0: ano? Ano, Che Elias?
1: Ang katapusan nga bato ko, no? Wala ginapangita. Siya mismo ko nung nagapakita sa mga tao nga may matinlos ang kasing-kasing. Gagmatuod ang handom. Pag ang tao nga makakita sina, amo ang makapabagos ang kapalaran sa tanan.
0: Naging komplikado lang, tanan. Hindi lang gali isa ka bato ang kinapangita ko, kundi isa ka misteryo na mas madalong pa sang sa ginalauman ko. Si Marco.

0: at sore.
1: Nga?
2: May kintaling dun sa akin ng akong katropa. Bahin sa tinuga. Naginagpangitas ang kapulisan. Naginagtawag kay Marco Jason.
0: Marco? Ano siya?
2: Matematika. Kay isukin ko sa imo kung ano ang iya pagkatao. Kag kung ano ang iya buluhatun. Sinusapag pa na lausaw sa akong mga katropa.
0: Ay, sige, Katsuri. Mamati ako.

0: katapusan nga ba to?
1: Oo, Jason. Kag isa siya sa ginatumot nga yabi. Agot nga mapuksan kag masanagan ang tanan. Bahin sa ginatawag nga katapusan nga ba to? Kag may nakakita siya sa lugar. Kag makilalaan siya. Gani gila yun nga nagpahibalo ang katropa ko nga to. Gani dapat lang na magulat na kita, Jason.
0: Pangid ako makahalin subong. Tungod masako kami sa ulubrahan ko. Istrikto subong si Busing eh. Tungod ginadalian ang mga proyekto. Apang may paagi ako nga napinsaran.
1: Ano ina?
0: Ihatag sa ako na isakto nga lugar nga namtangan niya. Kagkondensya masalapuan sa mga lugar. Kay manawag na lang ako sa kapulisan. Agod makahimo sila sang nagakaigo nga tikang.

0: Ease the pain.
1: Ako si Heider, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong ngiliog. Ang ease the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
0: Ease the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Ease the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santro Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
5: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.

0: ara naman tabala mo. Misteryoso kuno ang kuler nga nagpahibalo sa kapulisan sang nahamtangan sang isa ka lalaki nga ginapangita sang alagad sang kasuguan. Misteryoso kada. Kilala ko na siya, no? Apo ko na siya nga gwapo, no? Ay, anay ka bala. Consuelo! Ay, abe pa wala ba ako anay sa cellphone mo?
1: Rubat!
0: Rubat!

0: Marco, ano gid balang tuyo mo? Ang bato? O kung mas may madalom pa? Ginpayawan mo pa kami sang tultol sa ginapanaguan mo? Ginpabudlayan mo pa kami sa pagpangita sa imo?
1: Detective Reyes, wala ko nagpanago. Kag wala man ako nagpalagyo. Ginhatagan ko lang ikaw sang sinyalis.
0: Om, sinyalis? Amo balay ng rason kung nga ginpadalagan mo ako sang tuman kalayo? Gintunto mo si Kulas, kaya ginsupak ang mando sang hepe. Para lang sa sinyalis?
1: Ang katapusan nga bato, hindi ini basta lang nga bato, Detective Reyes. Kundi ini, isa ka istorya, isa ka kasaysayan.
2: Reyes! Ano pala ginabuhat mo dira? Hindi pala nagsiling na ako sa imo? Nga wala sang special treatment sa kawatan nila!
0: Chief, kinanglan ko lang siyang istoryahon. Sabanta ko, malapit na lang kita sa kamaturan.
2: Kamaturan? Ang kamaturan! Amo ang ginsupak mo ang mando ko. Ang bato na ginasiling mo, wala paghihapon nato nakita!
1: Chief, ang matuod, ara sa idalom sang imo ilong ang bato.
2: Halimbay! Ano ginambal mo ngayon na? Ha? Ginayagutan mo pala ako?
1: Ang katapusan niya bato, hindi isa kabagay nga pwede uyatan. Isa ini kalibro, isa kadaan nga kwaderno.
0: Kwaderno? Ano nga kwaderno?
1: Daan nga kwaderno ni Elias.
0: Elias?
2: Elias?
1: Ang tigula nga nagatipan sang Pierre. Ang kwaderno nga ginauyatan niya Permi. Abi ninyo kung daan na nga sulat ang unod, apang ang matuod, amoy lang katapusan niya bato.
2: Ano? Reyes! Dali ka! Kagtuan natin si Elias Sumungkit!

0: Joy Lios! Joy!
1: Eh, detective! Ano ang problema to?
0: Ah, ang daan mo nga, kwaderno, Joy Lios.
1: Ano?
0: Sa din ang daan mo nga, kwaderno, Joy. Inang kwaderno nga permi mo ginauyatan.
1: Ah, ato? Eh, hindi ko na gani makita to. Kaya na ko ba ito ginapangita? May nagkuha siguro?
0: Ha?
2: Oh, Elias, nabilin mo kaina sa ibabaw sa lamesa ang kwaderno mo. Pasensya na. Nabasa ko ang pinagkapahinat nila.
1: Ay, salamat din, Ines. Pasensya nga wala ko nakapaalam kay Ines ang naglakat ako, ha?
0: Daw kami seryosa sa babaeng ini. Matahom siya. Bisan medyo may edad na. Ma'am, pwede ko ba maibalaan kung sino ka?
2: Ako si Ines. Pakaisa ako ni Marco.
0: Bah, ginbukan niya ang kwaderno. Bah, may nakita akong nataan niya sketch sang mapa. Kan isa kasimbulo.
2: Ang kwaderno nga ina, amo ang tunay nga katapusan nga bato. Ang mapa bakadto sa pinakadaan nga bato sa pier. Ang bato nga may nakasulat nga sinanguna.
0: Abi. Lantaon ko ang mapa. Bah. Isa ka lokasyon. Sa pinakapunta sang pier. Sa idalom sang daan nga pundasyon.

0: Nakalapit na lang ako sa kamaturan. Gagsubong na kahipalo na ako. Hindi basta lang isa ka kaso ang ginasulbar ko. Kundi iniisa ka pagbalik sa nakaligad. Kung sa diin, ang katapusan ng bato, hindi lang isa ka manggad. Kundi isa ka koneksyon sa isa ka daan niya kasaysayan. Nga madugay na nga ginkalimtan. Si Chief Morales, makikita ako sa iya. Plano namon ang amon dapat nga buhaton. Tunaan namon ang nabutang sa daan ni Kaderno. Kagbuhaton ang dapat nga buhaton.
1: Wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sang ordinary nga kape. Gimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Panami kit kaya wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako yung bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton drama. 24 oras. Sa kasaysayan. Boxing Gloves. Diri lang sa inyo paboritong estasyon, XFM!
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko nag-huben ka!
9: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
8: Oh, galit, diriyo.
9: Ay, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
9: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
11: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Oriño of Albay.
12: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
11: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
15: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
16: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
17: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
18: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
19: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
20: Chronic pain?
21: Ang sakit.
20: Mag-assist the pain.
21: Muscle fever.
20: Acute pain.
21: Kahit ano pang pain.
20: Basta pain.
21: Mag-assist the pain.
20: Kangkalang pain.
21: Fast and safe.
20: Yahoo! Assist the pain.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Assist the pain.
21: Mabibili sa mga butika.
22: Madayat na kubuwas ah.
23: XFM.
24: Patropa mo.
25: Exciting!
26: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
27: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last 10:46 na sa aga, kagalinga oras, ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Ang Vision X Plus, sa mayara sang kombinasyon sa mga vitamina kag minerales, agod nga mabuligan, kag maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian. Ini ang mayaras ang lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento nga makabuligid agod nga maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium kag kun nagaburon na ang aton pananawan. Importante nga mapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan bangod nga aton sila nga mata nagaserbi nga bintana sang aton nga lawas. Kinanglanon naton nga proteksyonan gani magtumar kita dlawadlaw sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus, aprobado sa Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangitaa lang ang official store sa Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Sentro! Sentro! Ang tagsa tahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa pareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro! Sentro! Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko, sentro! Sentro! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo! Sentro! Sentro! Centro, centro. Centro, centro.
0: Exciting nga aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Biyernes ng edisyon, pet sa 29. Ikalima kag katapusan nga Biyernes sa TGIF. Thanks God, it's a Friday. Kamustang aton nga aga? Kamustang aton sini nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club? Kamustang aton nga aga? Kabay pa nga okay lang kamuda sa aton sini nga mga drivers sa sweet lovers. Bawi na hinay lang kita sa pagmaneho sang aton sini nga mga salakyan kay wala sang spare parts para sa lawas sang tawo nga ginabaligya sa merkado. Sa aton sini nga matag palamati ang aksidente unay. Kapareho kagabi mayara sang aksidente sa tunga sang tricycle kag Toyota or Toyota Mitsubishi Montero sa Banwasang Kalidog. Mailan to kay mga minor injuries lang katropang Alex. Ang naagom sang duha ka mga dagasakay sa tricycle sang matabo ang aksidente kagabi sa tunga sang SUV nga Montero Sport kag tricycle sa Barangay Poblasyon Kalinog, Iloilo. Di ka inas ang aga pa may araman sang aksidente nga natabo sa series bus naglapaw sa gutter. Nadalasa niya ang isa sirika balay sa Barangay Aldeguer sa Banwasang Sara, Iloilo. And ang maswerte lang kay ang balay nga nadalasa katropang Alex wala sang tawo. Pero te natural may damage ang balay eh. Naglapaw siya sa gutter and may napilasan pero minor injury man lang ang naagom sang isa sa mga pasayro sang series bus. Mga pasado la 5 kay nani natabo ang aksidente sa Barangay Aldeguer sa Banwasang Sara, Iloilo. May ara kita sinagkiron nga interview sa Hepe sang Sara Municipal Police Station kay Police Lieutenant Britt Balopenios mga katropa. Sa ato na mga katropa, liwat kita nga magapangalagad na tub-tub kita sa taknang alas 11 sa pagdulo sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kaga impormasyon. Updates mga katropa sa mga issues nga aton sini nga ginatalakay diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa mga nagaselebrar sang birthday, happy, happy birthday! sa mga nag-celebrar sang birthday, dakon si katropang Bea Subaldo pa. Te, wala ginta da. Te daw, laban-laban katropang Bea, why gini? Sa mga nag-celebrar sang anibersaryo, happy anniversary. And also sa mga nag-celebrar sang kafiestahan, happy fiesta. Ano nga barangay kag banwa subungan ng mga kauturan tanga nag-celebrar sang fiesta katropang Alex man. Sige ah, basta ang mapadugyan lang yan amon permi sa inyo sa aton sa mga taga Palamati sa mga nagapamiesta pamiesta kay tindi na yan malikawan yung katropang Alex nga ang pagkaon da terrible. Baboy, no? Mga mantikaon. Hagan-hagan lang kita sa pagkaon sa mga matambok. Ilabi na kung may mga high blood ka, may mga diabetes ka, no? Bawli ka, wantagin na ang pagkaon gin sa mga matamis. And mga matambok ng mga pagkaon like baboy, no? Mga mamantikaon sa aton sa mga tagpalamati. Last year, 52 sa aton nga oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Mga talalupang doon nga mga balita kaga impormasyon sa aton sa mga tagpalamati. Mga impormasyon nga taga naton sang update sa subong aga diri sa aton nga pagpangalagad. Sa nasiling tana, may interview kita sa hepe sang Sara Municipal Police Station. May kang tanan mga katropa sa aksidente nga natabo. Subong gilang nga aga sa din isa kabalay gindalasa sang series bus matapos nga naglapaw sa gutter sa barangay Aldeguer sa Sara Iloilo. Sa pihak nga bahin mga katropa, 48 anyos nga lalaki pilason sang ginlabo sang iya nga bayaw sa barangay Hawod sa Banwa sang San Joaquin na Iloilo. Sospechado, arestado, suno sa pulis. Ang ginhalinan man ang sinikatropang Alex nga ang sospechado pinalayas niyang iya siring asawa. Ikaron, nag-away ka ginpalayas niyang iya siring asawa. Ang asawa niya way magpauli sa sulod sa pilakadlaw. Nagpauli sa ancestral house nila sa barangay Hawod. And then, kagabi, according sa investigasyon sa pulis, suno sa kay pulis Captain Marion Asparo, nga hubog, nakainom ang sospechado. Nagkadto sa balay sang iyasiring ugangan. Kay gusto niya papaulion sa ang asawa niya karon kay hindi na mag hindi magpauli, hindi magupod ang asawa niya sa pagpauli kay tropang Alex. Di pinalayas mo na sugaton mo tapos sa uluuluhan mo lang magpauli. Ang sabagay normal mala na ang away-away sang mag-asawa ka tropang Alex. Pero not to the extent nga palayason mo yung asawa mo. No? Hindi ba ka tropang Alex? Tikaron kay nagpauli sa ilabalay. Tining sospechado, nakainom ko no kagabi, kumadto to sa balay sang ugangan niya. Sa ancestral house, tikaron ang biktima, nga manghod sang asawa niya, muna na sugata niya. Tikay hubog, kagkasobra nga kainit, why mag-upod ang asawa? Why niya blag ginabutan sang sang binangon katropang Alex kagali na bo ang biktima. Nakaagom sang multiple hack wound sa iya siring lawas, sa iya siring ulo. Gindala sa San Joaquin Mother and Child Hospital sa Banwa sang San Joaquin apang sang ulihi gintransfer sa Western Visayas Medical Center. And sa mga ang update ka according sa kaya police Captain Asparo nga ti-establi na ang kondisyon sang biktima sa ospital. Pero ang sospechado ya Banwa ara sa police arestado kag ginapreparar ang dokumento agod pasakaan siya sang kaso nga frustrated murder. sa aton sa ring matag palamati. So standby ka mo kaya aton na igapabati sa dili madugay ang interview naton sa kay Police Captain Mariona Asparo, ang hepe sang San Joaquin Municipal Police Station. Sa pihak nga bahin mga katropa, may dumdumanyo sa nagligal ngayon adlaw, may ari kita sang ginatalakay, may kang tanan sa educational assistance. Ha? Ngagin reklamo sa Barangay Tagbak Norte sa Banwasang Uton. Na-interview naton si Barangay Tagbak Norte Uton na punong barangay, Riches Octavio. Ginpangayuan naton sang explanation kung paano nila gin-select, paano nila ginpili ang mangin beneficiaryo sang educational assistance nga amo ang makabaton sang 20,000 pesos. Sa idalom sang programa sang national government, naghatag sila katropang Alex sang naghatag sila sang nag-download or ma-download sila sang 200,000 pesos para sa kada barangay. And out of 200,000 pesos, 100,000 pesos sinadira katropang Alex ang i-allocate para sa educational assistance. Now, base sa aton siling nakita, no, nga guidelines sa aton siling mga katropa, base sa guidelines nga ginpagwa sa idalom sa nga bagong Pilipinas Barangay Scholar, no, kung sino ang eligible, paano ginapili, kay kung lang tao naton ang pagpili, sila ginatugyan sa gihapon sa aton sining mga barangay officials. Are, ipakita bala ka tropang Alex ang ginsend ko sa imo nga guideline sa pagpili sang mangin bagong Pilipinas Barangay Scholars. Sino ang eligible? Sino ang pwede makabinipisyo sa sining programa? Ang programa, ang target sini amo ang mga vulnerable students who meet the following criteria. Ang criteria mga katropa, number one, incoming fourth year college students for school year 2026-2027 must be from a vulnerable household or at risk of dropping out sa iya sini nga pag-eskwela. Priority is given to families where no member has yet completed tertiary education. The student must be resident of the selecting barangay. So, amo na ang criteria. Nakabutan di kay gani. Note, students studying in universities outside the city jurisdiction are still eligible provided they are residents of the barangay. What if there are no fourth-year students sa Barangay Abi? Kung wala sang fourth-year students are reliable, ang barangay may consider number one, incoming third-year college students. Number two, test the scholars with a national certificate. Number three, students in fifth or sixth year, provided they are graduating in school year 2026-2027. Pila ang mabaton? How much does each scholar receive? Five beneficiaries per barangay will receive 20,000 pesos each to serve as a finisher fund to ensure they reach graduation. What expenses are covered by the 20,000 assistance? Ang barangay, aragyapon sa level sa barangay. The barangay determines the specific use, but it must be for study-related expenses such as tuition and school fees, school supplies and books, transportation and meal allowance. Hindi pwede nga pagpangwapa, hindi man pwede gamiton para sa pang-madyong. Kay ting iban
1: Sentro.
0: Katropang Alex basi balakon kwaon kag sangginikanan pagkatapos instead nga magtupa para sa kabataan basi gamiton ba sa pang pagwapo or di gani gamiton ba para nga mag panahor. So bangon sa sireng guidelines katropang Alex na naging pagwa sa idalom sa bagong Pilipinas sa barangay scholars. Tigin natugyan ini sa gihapon sa barangay. Di in the case ang barangay Tagbak Norte, may mga concern si ni makatropa na kung paano ginpili ang mangin binipisyaryo. Like for example, sa ibang nga barangay, ang limbawa, sa isa ka barangay, ito sa diin, ito sa Sara, nga ang ilaya nga ginhimo, mayara sila sang pilato 31 ka mga incoming fourth year students. So ang 100,000 gin kaisahan nila gin met sang barangay officials ang tanan-tanan nga magidikanan kagang incoming fourth year nga tulungaon sa 31 katropang Alex. Pero tinatural ang maaperde ra sa magabaton is 5 5 lang. Pero ang amount tulungaon sang 31. Daw pinasahi nga klase sang sang ginimo ya sa mga barangay officials. Now ang diri naman niya sa barangay Tagbak Norte, according sa initial naton sila nga interview, may 17 ka mga incoming fourth year students sa barangay Tagbak Norte. So ining 17 ka mga estudyante incoming fourth year ginpanglista ini gintugyan sa mga barangay kagawad. Pagkatapos ginpatawag ang mga ginikanan, kung wala sang ginikanan, members ang pamilya nila nga amo ang maggagabot-gabot kay ti gintindugan nila nga dapat lima lang gidya ang maka baton sang tig 20 mil pesos nga mangin binipisyaryo katropang Alex. Tekaron kay 17. So ang ginhimo, according kay kapitan nga siling niya, ginpatawag niya ang mga ginikanan or members sang pamilya. Agod nga maggabot-gabot. Tekon magabutan mo to yag karon ang 1 to 5. Kamulan to yang mangin binipisyaryo eh. Pero ang iban nga wala, ti sorry, and kung may ara sa sunod, ti sila naman katropang Alex. Na daw mo na something ang pag-intindi naton kay Kapitan Octavio. Pero para masanagan sa naton sila nga matagpalamati, especially sa mga concern nga magidikanan nga nagpalabot diri sang reklamo sa XFM 100.7 Iloilo, ipabati tanag karon ang interview ta sa kay Kapitan Riches Octavio sang Barangay Tagbak Norte sa Banwasang Uton.
1: Centro.
0: Last 11:04 na ang aton oras sa derisaton nga pagpangalagad sa pihak nga bahin mga katropa. Update man karon si Mayor Loygi Goreseta sang Municipality of Pabia nagpadala sang sulat sa kay Police Colonel Bayani Rasalan, ang IPPO Director sang Province of Iloilo. May kaangtanan ini mga katropa sa hingyo sang alkalde nga ibalik kundi ginkakas, ginrelieve si Police Major Brian Alamo sa Pabia Municipal Police Station. Makaligad ang lima kaadlaw nga gininstall ini siya bilang hepe sang Pabia Municipal Police Station ni Police Colonel Bayani Rasalan sa aton siling matag palamate.
1: Centro.
0: So after 5 days, pagbalik niya halin sa operation, nagkandak pa sa operation si Police Major Brian Alamo sa Barangay Ungkauno, atong nadakpan nga high value individual ka naka-recover sang illegal drugs amounting to 400,000 plus. Te ang natabo si mga katropa, pagbalik niya, imbis congratulations ang iya masugata, relief order, Di kahapon, si Mayor Luigi Guriceta nagpadalas ang sulat address to Police Colonel Bayani Rasalan. Ang sulat, ang kaundas ng sulat, nga nagahinyo nga ibalik si Police Major Brian Alamo bilang hepe sang Pabia Municipal Police Station. Kaina, na-interview diri sa XFM Iloilo si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson ni Police Colonel Bayani Rasalan sa IPPO. And according sa explanation kaina, nga nagapamati lang kita, ang reason kung nga ang gin-relieve si Police Major Brian Alamo, number one, temporaryo lang siya. OIC lang siya, temporaryo lang siya, kag anytime pwede ma-relieve. Ikaduha, si Police Major Brian Alamo, based sa ila siling pag-check, naka-accumulate sang masobra anong katuig katropang Alex. Anong katuig nga pag-servisyo bilang hepe. So, need na nga i-transfer siya sa IPPO. Pero ugaling, kaya damo sa Gyapon, nagpamangkot ka tropang Alex. Di kung mag-amo ni ka tropang Alex, hindi ay han kung sundon ang guidelines sa nga PNP. Kung magsubra, mag-accumulate ka na, subra ka na sa anong katuig nga nagpungko nga hepe ka tropang Alex. Basi kung maubusan kita sa nga mga opisyal ka tropang Alex. Basi maubusan kita sa mga opisyal nga ibutang naton nga mangin hepe sang pulis sa probinsya sang Iloilo kung mag-amo ni. Ang eksperyensya ni na-eksperyensyahan ni Police Major Brian Alamo, hindi man na maglayo sa na-eksperyensyahan ni Police Colonel Bayani Rasalan. Kaya nga si Police Colonel Bayani Rasalan during sa iya siling pag-assign sa iya bilang OIC katropang Alex, gin-relieve ba ni siya? Nakabalik lang ini siya bilang provincial director sang IPPO matapos naghingyo, nag-request si Governor Toto Defensor nga ibalik bilang provincial director si Police Colonel Bayani Rasalan. No? Di kung sundon ta ang guidelines, ha? Kaya inagaligin pamangkot ni Katropang Josel kung bala sa IPPO may numero sa mga opisyal sang pulis nga nag-serve na as hepe sa mga police station sa likod pang Alex sa masobra anom ka tuig. Daw ay ginasang may mahatag nga numero si Police sa Colonel Solis katropang Alex, no? So standby ka mo kaya to na nga pagtalakayon dugang diri sa aton sila nga pagpangalagad. Pero ang IPPO may ara sang official statement sila gin pagwa, no? Ngati may ara sang guidelines nga may mga pulisiya, no, nga ginasunod ang IPPO with regard sa pagpahamtang sa mangin hepe sa police station. Pero ti kung ang tao naton ang pagpahamtang kay Police Major Brian Alamo katropang Alex sang Petsa 20 bilang OIC Chief of Police, ano, waay makita ni Colonel Rasalan nga sobra na gali sa anom katuig o kung walo katuig ang pag naka-hepe si Alamo. Ano, bago lang natapungawan kag bago lang nakabugtaw sa kamatuoran si Police Colonel Bayani Rasalan katropang Alex. damo lang gidya sa mga nagahatag sa reaksyon, mga nagkagulpi. No? Nagkagulpi sa aton sini nga matag palamati. Istoryahan ta na dugang diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ang pamangkot sini mayara sang sulat si Mayor Luigi sa IPPO ang pamangkot sini kun bala i-consider kag kun ano ka bugat ang sulat ang hingyo ni Mayor Luigi sa IPPO para mabalik bilang hepe sang Pabia Police sa Pabia Police, si Police Major Alamo, kay ti balan naton katropang Alex, dapat ang mapungko da nga hepe sa kun anano man nga sahi sang police station katropang Alex, dapat ang trust and confidence sang local chief executive ara katropang Alex mo. Ha? Di ka pareho sinay kun ang tao naton sa sudat ang trust and confidence ni Mayor Luigi sa kay Police Major Brian Alamo ara. Oh. Dilan taon ta ko na bala ano ang matabo sine kiti since na receive naman sang opisina sang IPPO director. Pero galing damo lang gidya sa Gyapon katropang Alex sa mga nagapamangkot, mga palamangkutanon sa likod sang pag-relieve sa golpe nga pagkakas bilang hepe sang Pabia Municipal Police Station kay Police Major Brian Alamo. No? So, istoryahan tali dugang sa aton sila nga pagpangalagad diri sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa inyo ang mga reaksyon, opinion na mensahe, 0950-975-6970 or i-comment sa aton sila nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Sige. Okay, sige. Thank you sa kay Police Captain Marion Asparo, no? So, frustrated murder ang kaso. Gali. Sige. Last 11:12, mabreak kami anay ni Katropang Alex sa aton sila nga matang palamati and sa aton sila pagbalik, ipabati ita ang interview naton sa kay Police Captain Marion Asparo sa investigasyon may kang tanan sa bayaw gin labo sang kaugalingon yaman nga bayaw ang motibo tinaakig lang siya kay di magpauli ang sawa niya kag ara man sa impluwensya sa makahulubog ng ilim noon. Centro. So balikan tani pabati tang aton nga interview sa kay Police Captain Asparo pagkaligad sa aton sa mga commercials. Ang oras las 11:13 na sa aga.
1: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Sancton Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Sancton Gold Herbal Capsule. Sancton Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pa gig ko sa mabatian ko nga Sancton Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
1: Sancton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Sancton Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Sancton Coffee Mix. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene parang maintenance mo na rin sa mata. VisionX Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
3: XFM. Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan
4: edukasyon
3: para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
4: Edukasyon
3: para sa igayong lawas. Mayong adlaw na naman sa tanan nga mga suki nga mga tagpalamati sa sini nga palatuntunan, edukasyon sa igayong lawas. Dali gid lang, I'd like to take this opportunity nga pasalamatan ang mga nag-text

0: ng main blood vessel nga halin sa heart pagkadto sa abdomen. Pagkatapos, diretso na nasa nagkalain-lain nga parte sa aton sining lawas.
1: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas!
0: Dugang pa ang abdominal aorta, amoy ni sa pinakadako nga blood vessel sa aton lawas. Te, kung lumupok ini, laban-laban mabatsagan mo ang severe o kung grabe nga sakit sa imo sining abdomen. Pagitaan nyo lang da sa parte sa lawas nyong abdomen. Karon, ano imuon mo? Siyempre, diritso ka na sa ospital. Paibalo ta lang, no, nga ang mga maka-experience sa aneurysm. Amoy ning mga tao, bala nga mahilig manigarilyo, mahilig magkaon sa mga tambok, no, wala ga-exercise, kag-overweight. Yan ang mga obese, bala. Sorry lang sa ibanda nga obese, ha, kag-overweight, ha. Hindi man sa panumboy, pero tani, pasalamat ka mo kay nahibaluan nyo. Sa mga wala na kaibalo, ang ako nagit lang yung mahimo, a good malikawan ining abdominal aortic aneurysm, panungdumon tagit pirmi ang healthy lifestyle naton. Sa pag-inom, kagpagamit sa mga produkto ni Doc Hico, inidakukid ang mabulig. Like ang Evergreen Herbal Capsule, nga may sangkap nga turmeric malunggay sa luyot ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, kag ang Evergreen Coffee Mix with turmeric malunggay, kag mangustin. Umpisahan naton sa turmeric. Ang turmeric, may curcumin nga compound nga kung sa din ini makabulig panubo sa nga aton blood pressure. Kunubo blood pressure mo, way ga sulong ang dugo mo, hindi dali-dali maglupok ang imusini nga ugat. Tipinsaron mo bala kung gahabok ugat mo, gakitid na siya. Kung baskog pagid ang pressure sa dugo mo, taas pagid ang pressure sa dugo mo, alay duso, ina nga duso, tapos na magabok, tapos na mabusdik na. Problema nga dako, malala pagid na kung magtupong buol mo. Ang balunggay, amargus, so, ang turmeric, nag-aamlik ini sa aton cardiovascular system. May mga properties ini sila nga makapahaganagan sa mga swelling, pagpalanghubag-hubag, sa mga nakalain-lain nga parte sa aton siningalawas.
1: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas!
0: Ang saluyot, kapanubo sa kolesterol, inasuno sa mga pagtuon. Mga malain nga kolesterol bla, or bad kolesterol na ang tugabang nagabulig panubo, kaginabuligan niya pataas ang good kolesterol. Ari, ang ampalaya may anti-inflammatory properties man kag maantas man ini sa pagpanubo sang high blood pressure. Wheatgrass kag barley grass nagapanami sang blood circulation. So safe ikaw, may prevention ikaw, may protection ikaw. Kung mapisan lang ikaw mag-inom sang Evergreen Herbal Capsule nga may turmeric malunggay sa luyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C kag ang Evergreen Coffee Mix with turmeric malunggay kag mangustin. Ang iba na bisa aton matamad mag-inom sina ay mangustin pagali. And all of these sangkap nagaangkon sang vitamin C kag anti-inflammatory properties. Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas!

0: masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
3: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
7: Yeehaw! XFM.
8: Katropa mo!
6: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:24 ang atong oras sa pabalik sa atong paga pangalaga diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Mga mensahe anay sa atong siling mataga para mati. Standby ka mo ha kay Pabatita Dugay ang atong siling interview sa kay Police Captain Marion Asparo, ang hepe sa San Joaquin Police Station. May kang tanan mga katropa sa investigasyon sa sining bayaw or lalaki ginlabo sang iya sining bayaw sa barangay Hawod sa San Joaquin Iloilo kagabi. Good morning anay sa kay RV Chris Casires. Good morning man sa kay Ma Mary Ricabar. Good morning, happy Friday Sir Mario Longo. Take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Alin sa kay Ma Mary Ricabar. Kay Apple Tabanda, kay Ma'am Dali Iraya. Ma'am Dali, kamusta na? Centro. Kamusta ang Canada? Good morning, happy listening. Kay katropang Rodolfo Dilapos, ang atong sininga coordinator sa XFM Taxi Patrollers. Good morning, happy listening lang. Kay dira sa Maymay sa Bukuhan, no? And also sa kay Pare Boy Mortel. Sa kay Marie Helen Mortel, gapamati sa atong dira sa Ungka Haro. And also kay kagawad Rodrigo Montaño, kay Gabi Gabo, kay Michelle and Ronel Abugadel, na nagapamatigin sa aton siling pagpangalagad. Last 11:25 ang aton oras sa aton nga pagpangalagad. Aray pabati naton ang interview sa kay Police Captain Marion Asparo, ang hepe sa San Joaquin Municipal Police Station. Nasto sa latest investigation sa siring 48 anyos nga lalaki ginlabo sang iya siring bayaw sa barangay Hawod, San Joaquin kagabi. Yari si Police Captain Marion Asparo.
1: Sir, mayroong aga sa imo kag sige pagpalagmati, no? Maara kay pang hacking incident na pabo sang maligat ni gabi. Ini natabo mga alas 6:01 sa gabi, May 28, 2026, pero yung report in Idris Apple is 9:30. Considering na ini nga barangay nga natabuan, mga more or less 25 kilometers away dito sa Banwasang San Joaquin, sir, sa Nabukod niya bahin. So, ang ating biktima, din kilala kay Esteban Selby Sir Fidelio E. Sarabia, 42 years old, male farmer, single, kag-resident sa barangay Howard, San Joaquin, Iloilo, kag ang suspect, amo si Hermenio Samuel E. Si Almoy, 58 years old, married, farmer, kag-resident man sa barangay Howard, San Joaquin, Iloilo. So, ang ating suspect, sir, is arrested. Ang relasyon nila sa magbayaw ini siya tungod ang ating biktima o tungod sa kasawa sa ating nga suspect nga si Herminio Sanyol. Nakapagod ito niya, sir, as backgrounder, hindi ang ating nga kwan, ating nga suspect na si Herminio, nagkapto sa balay isang ugangan niya, kundi nag-a-star ang atong na biktima nga siya, si Nong Esteban. Kaya ako dito ang iyang asawa, suspect. So, yun, papauli ining ang iyang asawa, galing ang asawa, hindi mag-puli. Kaya, allegedly, ay may away-away na siya sa iyang asawa. So, hindi siya, ang ba yung nagpili itong asawa niya dito sa kanya lang sa malay, di lab lang sa ilang ancestral house. Mm. So, malay kayo nagpili, yan yung mga puli, hindi yung puli, hasta na daw nainit siya. Kaya, ang ating nga suspect under sa influence of liquor. Mm. So, hindi niya mapili ang ano, ang ilang asawa nga mag, ano, mapili sa malay nila. So, sa pagwa niya, sumalang ngayon niya ang manghod. Ang manghod siya nga si ate na biktima, wala? Ang masasawa niya. So, ginunusan niya rin sa binangon, kag ginlabo, sir. So, naka-agum sa nga nakalain-lain nga, ano, nga kilas ang ate na biktima. agil dala diri sa Magayang Sagi Hospital kagin referred sa Western Visayas Medical Center sa Mandaluyong. So far, stable naman ang ano, stable naman ang
2: biktima
1: na. So, ginapitay naman ang mga affidavit kay basi may nagaw naman karoon or was not inquest in ato na suspect, sir.
2: Oo. Bali, ano ba lang pilara mo tibo lang? Kahulog buwan lang? Pagpangin mo?
1: Wala siyang pagpangin. So, bali na inyit na isa ka, wala mo. Sa asawa niya, kaya sa pabangka, sa ating investigador, yung palayas sa niya asawa niya, sa naglabot ang asawa niya dito sa Parinti, dito sa Tigbawan. Wala yung nagpuli na asawa nila kay considering magkita nila ka bata. Manong abriklaso na blaser. Galing ko siya dito sa balay nila nga ila. Balay dito siya nang dito sa kanila sa balay ni nanay niya nga 80 years old nga pinagpilid. Upload ko sa manghudya kuwan siya ng singgal. Dito siya dito siya nag balay ng puli. O siya nagpuli ang kuwan sa ano, sa ila balay. So manong nilog dati sa siyaman na. Kaya di na hindi ako kayo kinambal mo sa siyaman na. Asang sa awaya natin, hindi ko siya nakapuli. Kaya kaya hindi mo nga sakit ako, no? Aligibi. Same time, yung palayas mo na kung gano'y ang manang wala lang siya nagpuli. Ang manang sa atin, kaya kaya dalaman sa nakainom siya ko, no? Kaya nakuha yung man, kaya isa ko, pero sa anay, na nakainom siya. Ang manang ganit siya na, ano na yan, na...
2: Nalabula na?
1: Pero sa atin, ya, sa awaya, ang ilang bayaw na atulang ito ang nakapagbuntungan na galit ng linabo.
2: Oo. Anong na-recover sa crime scene, ma'am?
1: Binangon po, lorless. Ang binangon na laba, lorless. Ang ginamit na paglabo sa na-recover na sa atin na trupa. Kaya pagkatapos ito, sir, mayroon na sa dayon mo kayo pagkatapos ako. So, considering nga kamay, doon sa San Juan, mga lorless mga 25 kilometers, ang mga saka naman ito sa barangay Awood. Ang binangon siya, hindi ko kwento na, hindi kalaba. Pero base sa picture, sir, malaba na binangon.
2: Anong possible case mga i-file sa suspect, ma'am?
1: Ang cancer ang positive homicide, probably sir, ma-file na ito niya kaso sa iyo.
0: Sentro. Nabatian mga katropa si Police Captain Mariona Asparo sa San Joaquin Municipal Police Station. Ginatawag ko siya nga ma'am, pero lalaki ni si Police Captain Asparo, katropang Alexa. Si Police Captain Marion Asparo, lalaki ni, no? Sa aton siling matag palamatig. Galing doon na salaan ko siyang babae. Kaya ang pangalan niya, bis babae, doon pang babae, katropang Alex. Pero lalaki ni si Police Captain Marion Asparo. Arestado man ah. Ang sospechado and prostrated murder ang ginapreparar nga kaso batok sa sospechado kag arasubong detain, no? Sa San Joaquin Municipal Police Station. Mo gining diferensya kung kaisa ka tropang Alex, makon mo blang away ka mo sa asawa mo, mangdalahi kay mo ya sa iban. Hindi na mapuli sa awa mo, labuon mo mo yang bayaw mo. Ano nga klase nga utok sang tao ka tropang Alex, no? Pero ang leksyon sa dira, ang pinaka-leksyon sa dira, ang away-away, hindi mo niya malikawan mo sa mga mag-asawa, hindi mo niya malikawan. Pero not to the extent nga manghalit kay mo ya sa iban, sa isigapariyo mo. Why man lang sang liwan nga ginlabo niya, bayaw niya pa. Imayo ka na, blati do yung tingkayan ang bayaw niya kung magka-problema sa pilakadlaw, mabulig sa iya ni katropang Alex. Ha? So, laban-laban, ang sawaya, why ganyan nagpuli mo? Why ganyan nagbalik sa iya? So, hibalon taang, dugang sila yung mga updates kay kung mahingagaw, nga ma-file ang kaso sa subong adlaw, ipa-inquest sang pulis sa banwa sang San Joaquin. Centro. Las 11:33 sa aton oras sa aton nga pagpangalaga. Dili nga bahin sa aton nga pagpangalaga ang Boylog ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Mga suplementong kinanglano naton agod nga malikawan naton ang mga pamalatian. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule nga mayakas ang mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic kag spirulina. Agod malikawan nato ang mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes kag iban pa nga mga klase sang balatian. Ang Santo na Plus Gold Herbal Capsule upda naton sang Santo na Vitamin C, ang alkaline based kag non-acidic nga vitamin C nga nagabulig sa pagpabaskog sang aton nga immune system, and premium D3 nga nagabulig sa pagpabakon sang aton sa mga katul-anan bangod sang vitamin D3 kag virgin coconut oil nga mayara sang malunggay oil extract. The superior and the ultimate trio, ang Santo na Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Kay sila sang Yes to Health, ano man ang mga pagtilaw ng aton masugatan sa kang inanaton malampuasan kung ang aton ikayong lawas sa aton nga ginaamligan. Aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sang Midtown Hotel. Available man sa Mercury Drug Store, Rosa Pharmacy, TGP South Star Drug Store, All Green Pharmacy, generika kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide. Dira sa Yes to Health Wellness Center, mabakal ninyo ang mga dekalidad, garantisado kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated, kag may libre pa dira ang konsultasyon. Ang inyong igabayad sa konsultasyon, idugang nyo na lang bakal sa mga suplemento nga ginabaligya kag display dira sa Yes to Health Wellness Center. Agada si Dr. Ray Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant nga magagiya sa inyo sa mga program of supplementation. Tuduan kamo kung paano kamo makalikaw sa mga pagkaon nga amo ang ginhalinan nga wala kamo nag-aayo sa inyo sa nga mga balatian. So, kadto lang kamo da, no? Sa Yes to Health Wellness Center, bukas sila halin Domingo tungto Biyernes 9 o'clock in the morning until 5 o'clock sa hapon. Or contact lang sa cellphone number ni Dr. Impinado sa cellphone number 0917-778-7200, 0930-218-5221 or 329-3396. Tandaan, Yes to Health Wellness Center ang giya sa ikaayong lawas. Last 11:36 sa aton nga oras sa aton siling pagpangalagad. Ipabati na ito ng interview na ito katropang Alex sa kay Punong Barangay Richis Octavio. May kang tanan ini mga katropa sa reklamo, no? Kung paano gina-select or paano gin-select, ginpili ang mangin benepisyaryo sang educational assistance, no? Sa aton sa dinga mga kautoran kamatag panamati. Damo gin sa mga reklamo ni katropang Alex, no? Kahit nagadepende sa gihapon sa level sang barangay ang pagpili kung sino ang mangin benepisyaryo. Ti kanya-kanyang style ni. Although nga mayara sang guidelines nga ginapagwa ang national government sa pag-implement sa siling programa ang bagong Pilipinas sa barangay scholar, pero nagadepende sa gihapon sa mga barangay officials kung paano nila i-implement ang ining klase sang programa. Managaligin na example naton dito sa isa ka barangay sa Sara, 31 ya kabilog at tropang Alex ang ilang incoming fourth year. So parang wala sang kanahan, wala sang gamo, katropang Alex, wala sang damo nga reklamo ang tanan-tanan maka-avail. Provided nga ang ma-reflect lang to yung pangalan sa magapirma ang lima, pero huwag yung kasugtan sang mga incoming fourth year nga mga mangin benepisyaryo nga i-share man sa ila kasubong nga mga estudyante. Mundi daw ka maayo lang katropang Alex, no? Inaya in the case dito sa isa ka barangay sa Banwasang Sara. Kag mostly sa mga barangay amo ning ginahimo nila katropang Alex, pero may ara man niya sang mga barangay nga instead nga tungaon sa kung pila kabilog ang mga incoming fourth year sa ila sila nga barangay, ang iba niya ginimo pagabot-gabot. Why sundon kaya nila ang lima nga mangin benepisyaryo pagkatapos gabot-gabot. Te amo ning natabo sa kuno sa barangay Tagbak Norte sa Banwasang Uton. Pero para masanagan ang aton siling mataga palamati, ari ang aton siling pag-interview ang sabat ni Kapitan Riches Octavio sang Barangay Tagbak Norte, may kang tanan sa kung paano nila ginpili, paano nila gin-select ang mangin benepisyaryo sa siling bagong Pilipinas Barangay Scholars nga proyekto sang national government. Opo, daton si punong barangay Richie Sukotabio sa barangay Tagbak Norte sa Banuasang Uton. Kap, regarding bala sa educational assistance sa inyong barangay, may ara na kamo sa mga beneficiaryo, Kap?
3: May ara na siya, lima ka, bilog to kay pili, mamla sinanglan.
0: Paano na to naging select, Kap, ang mga beneficiaryo sa educational assistance?
3: Bago si Sir, hindi na Sir kayo sa una doon. Kaya ito siyempre, kinanglan na muna English pa. Kaya ipasa na muna sa amun sa Ligao Post. Kaya kinanglan, kaya ipasa na nila muna sa province or sa nasyonal muna na padala. So, dun patawag ko, ah, dun inform ko mga kagawad. Pero dami din siya kami mo po, asa yung muna siya na. Hindi ko ako ninyo kung sino ang atong, ano na yung ito na. So, mga bayan, kinanglan na si Asi. Hindi na yung may dinito siya rin. Oh. Ang kami nga pag-year, hindi yung nila siguro, basuhay na nila yung libot, basuhay pang chat na nila mga nanay, kag nakakuha na sila sa mga ngalan, sir. Pagtapos sa to, kung saan, hindi lang pala sila sa GC, kaya mo bird siling club, kayo mapudlay, kayo pa magpili, na nakita, kaya naman mo damo, may nagreklamo, kay damo, may sila, gusto mo sa ibang, may kinanglan man.
0: Oo.
3: Damo, din po nila na kinanglan. So, mo ito, kung tayo, na kayo naman sa rapon, din-commit naman ang mga pangalan sa mga student na qualified in coming first year. Sabi ko, ang gitaan doon ay kami nakagradisyon. Dito ko sila abo, hindi ko nakasalot. Muda mo, nakabutan. Di ba, hindi ko nakisilado dito kay gradisyon. Kaya naman, kung basta niya, ramang nag-in coming first year. Nung siya, sabi ko ito. In coming first year ko na, in coming first year. Sorry. Tapos, hindi ko tatawag na ito. Kung doon ko sila nadaan ng mga gawar na dahil ano yung listahan. Sa ating biskit na rin ngayon, kayo before 6 o'clock, sa hapon, napuno na ton. So that's why, kasi, ayaw mo na parang ngayon, sa chapter ka sinupad mo lang, damo mo mga nanay, so gininsa, ginambalan ko na sila, kasi siyempre may public address mo kami mo. Talawagaan ko kung sino pa may nabalaan, ngayon kami first year, hindi ilista din nila.
0: Mm-hmm.
3: Tanan. Kasi, wala lang siya kung magarami, hindi sa mo, laban din sa mo, mga tigado mo, mga tao din.
0: Mm-hmm.
3: Kaya nga mga nanay, kaya nga nila gusto man nila na makaabin na nila bata. Kasi, sila yung mga dinas kumpre, si Tinogla na din pa namin yung gusto mo gabin. Binibang sila sa mga ngalan.
0: Okay. May numero
3: na mo.
0: Mm-hmm.
3: May numero. Ang bata ang numero doon po, kaya magambay sa wala sa dili, mga uyanis mga, ano na yan, bayaw na ba? At awasang uyan na nila bayaw. Nagdurin ang plat niya sa amon, kaya hindi na pala ni Rodolfo, layo na siya. Mm-hmm. Sabi niya, magkagawagan mo kita si Blum ito, wala na sila yung karambong, kaya layo sila.
0: Mm-hmm.
3: Kaya muna atin sa time, din sila kito nga lang niya, sang bata niya.
0: Mm-hmm.
3: Tapos, dinulat-ulat na rin, muna nag-lapol na rin, mga 6 o'clock na siguro. Kaya dalala naman, nag-BCCT ko na muna. At ito, damo ako siya. Nibutangan ang mga bata ko doon, nilalan, may number, sinibutangan number, sinamin niya. Nabinto ko sa bote numero, tapos sa bote numero, binansa kung sino ito sa mula ng numero, kung sino bata.
0: Okay.
3: Mula ng tabo.
0: So, bali sa kabilugan ka, pila kabilog ang inyong mga nalista ng mga kabataan nga incoming fourth year?
3: 17 kabilog, sir.
0: Okay. So, ining 17 kabilog ng mga kabataan nga incoming fourth year, makonsider nga amon sila supposed to be ang qualified nga maka-avail kung tani isang educational assistance.
3: Yes, yes. Oo, oo, oo.
0: Oo. Pero sino kap ang nag-desisyon nga mag-iparaful o gabot-gabot ang mga pangalan?
3: Pagkakasipon na mga nanay, ang bangi sa mga nanay, kung wala ko na parkidaan kung hindi pwede, kaya dapat lima na napiliyon na ito. Kaya mo dati mo ito na disisyonan, arapin mga kagawa, disisyonan, arapin mo na lang, kasi kung ano mo din, ang ibang nareklamo man mo. Ang hindi mo napagaan, nareklamo mo na sila, disintod, para fair na lang, sinumrapon.
0: Okay. So, ginsulat ang pangalan sa 17 ka mga kabataan?
3: Oo, ginsulat.
0: Oh, so sino ang nagabot kap? Ang ginikanan no, kung mismo ang mga kabataan?
3: Ang mga nanay. Ngari diri sa court. Kaya nagapamuris mo na mga nanay.
0: Okay. So, ang bata ni Sir Rodolfo, sino ya ang nagrepresentar sa iya?
3: Ang tiya ya. Ang asawa sa iyo, Sir Rodolfo. Asawa sa iyo, ipot niya ko na may sawang sa dire.
0: Oo.
3: Ilang-alang sa biras na, biras mo na doon po.
0: Oo. So siya nag-representar para nga mag-abot sa pangalan sa bata?
3: Ara siya nagtagatambol sa pag-rapol.
0: Okay.
3: Kasi wala siyang basit makot naman na gandutan. Kung gusto nyo rin, ako review, wala pa daan si CCTV.
0: Hmm, okay. Pero ang desisyon kap na ipagabot-gabutan, yung desisyonan isang mga members ng barangay council?
3: Ito, dahil mo natin siya, pagka kinahalan nila ang immediate na sana niya, respond, ito ipasama sana, kung diyan ito ipasama nila sa province na nag-rumagi. Kung ito pagkakas, sinong ko patawag, o palaan mo, alam, nag-rapulong na lang ito, para yun.
0: So since nga may rakap sang concern na nakalabot ni Risa Amon, so ano ang matabo sinikap?
3: So, wala mo sa problema, kung bisigaran na lang, kung sakto, kung librano mo, kung sala, wala mo sa problema, kung sa amon din, gusto yung tao ma-abel. Kung natula lang nag-uro, may mga kamilya, kita nga mag-abot, kaya wala mag-uro sa kapitan, wala kamilya sa parangay mo.
0: Hmm. So, may mensahe ikaw, Kap, na ipalabot, parte sa sariling concern sa inyong pagpili sa mga main beneficiary?
3: Ang matatapot lang na sa mga bilita sa Eleman, sa mga bilita na lang na tabel, siguro kasi isusunod, nagsigil ang programa sa gobyerno, kasi sila naman yung susunod. Kaya nung minuto na sa buwan ng Rapol na mo, o yung nabata ay ala, nagabutan, yung pasisya din, kung nakulang kami, kung gusto ko, talaga kayo pag-abel, pwede na problema dapat. Hindi alam ko rin, kasi salamakit, pagmanag niya po siguro.
0: Sentro. Nabatian mga katropa si punong barangay Octavio sang barangay Tagbac Norte. So ang numero sa mga estudyante sa ila incoming fourth year katropang Alex sa ila barangay mayara sila sang 17 kabilog. So gintipo nila, no? Gintipo nila kagagin dala dito sa barangay hall katropang Alex. And then ang mga kabataan o kung mga incoming fourth year ang magigilikanan nila amo to ang naggagabot-gabot. So ginpagabot-gabutan kahit hindi lima lang ya ang sundon gidya katropang Alex mo kung lang taon mo sa guidelines, which is lima gidman, no? Lima gidman sa guidelines. Pero unlike sa ibang mga barangay nga ginashare yan nila, parang wala damo sang ano bla why maka-avail ang tanan katropang Alex. Lima lang ang maperma pero i-share sa tanan. Pero ang case niya sa Barangay Tagbac Norte, may 17 sila kabilog na mga incoming fourth year. So lima lang ang maka-avail. So ang ginimo nila, gintipo nila ang mga ginikanan sa mga kabataan or members ng pamilya sa mga kabataan kag amuto ang gin naggabot-gabot. Tikon ang imo dahil karon magabutan nga papel hindi iya abi karon why abi blanco ya abi karon tibot silingon hindi kaya benepisyaryo ya katropang Alex eh. So ang nakagabot lang to ya nga may 1 2 3 4 5 amo lang to ya ang mangin benepisyaryo kay tikon si kapitan ko no according sa iya ati ang mga kabataan ni Lonsay man mga pigado kag kun lang taon mo nakasulod gid sa criteria na nakasulod sa criteria nga pwede gid sila. Pwede gid sila katropang Alex. O galing kay hindi man maakomodar tanan-tanan kay nakabutang sa guidelines, lima lang katropang Alex, so ginhimo nila ginpagabot-gabot nila. Na ginpagabot-gabot ikon why kaday mo ya magabutan ti why eh. Kon may sunod nga mangin benepisyaryo katropang Alex, kon may sunod pa nga programa nga educational assistance, di sila naman tong masunod. Pero sa subong, amola ni ang lima nga nagabutan ang mangin benepisyaryo. Tiyan mo na ang sa ilaya nga guidelines, no? Kahit ang 17, ito sila nga ti, sila ni Kapitan, ti kung lang taon mo, kapareho sa ginmention niya, pigado maning mga ang 17, gid mo, pagpasok din sila sa guidelines, eh. Ugaling kiti, amo na sila nga hindi maakomodar tanan-tanan, no? Lima lang kabilog, that is why nga ginparafol nila, pagabot-gabot. Pero ang nagabot, ang ginikanan or representative sang mga kabataan. So tiko ng tao na ton daw fair man si Kap katropang Alex, no? O ng taon ta galing kiti hindi abi ka pareho sa iban nga mga barangay nga ang halos sa tanan ginakumudar para nga ma-spread the sunshine ang 100,000 pesos. Tanan-tanan, pariyo to gani sa example naton sa isa ka barangay sa Sara. Could you imagine sa isa ka barangay ipakita baka tro pang Alex sabot ko makita mo da kung ano nga barangay. Basta 31 sila kabilog nga barangay nga mga kabataan incoming fourth year. Tikon lang taon mo ang 31 na mag 10,000 pilala naman. Mga 3,000 pesos. Pero para makaambit ang tanan-tanan, nagkasugot, depende malani actually sa mga kabataan mo kung magpasugot sila, no? Galing kiti kung may ara dira sang oposisyon, may ara dira sang mag-question, so tinatural ma-stick kagid lang sa guidelines. Pero hindi sa nasiling na hindi man maakomodar tanan-tanan kaiti, ah? Kung bastante kung tani ang pundo, ti okay lang. O galing, kiti lima lang abi mo. Lima lang. Ti karon na mo na ganing example na to. Nalimbawa, abi kong mga pulo abi karon, no? Kay lima lang yakwa. O so, anong matabo sa lima? So, may iba nga nag-resort sa pag-tunga-tunga para maakomodar tanan-tanan. Ang iba naman niya, nag-resort sa pag-gabot-gabot. Ti kung sino, de yung di buenas, ti mula na iya eh. No? Atropang Alex. Pero ti lain naman na yung istorya. Lain naman na yung istorya kung ang pagpili, no, pili lang ang pamilya ni Kapitan o pamilya ni Kagawad, ti, that's another story. Lain naman na yung atropang Alex. No? Pero para sa aton, kung kita ang palantawon, ti, anon mo na, biki ang guidelines. Lima lang mo. Ti, gustuhon man kag sa hindi, may mabilin gid. Like for example, ti 17. May mabilin gid nga 12. Lantawabla ka tropang Alex, ano nga barangay gani? Lantawabla. Kay may 31 ka barangay, kita ko na ba nakita ko ni tropang Alex mo? Namo na yang ginhimo sang mga barangay officials. Centro. So ato ya ang case nga to, nga ginhimo ya sang mga barangay officials isa ka barangay sa Sara. Ato ya may kasugtanan ato sa halos kabataan Aspera, no? Barangay Aspera. Barangay Aspera, 31 kabilog mo. Eh, imagine on mo ka tropang Alex. Aliti depende naman ni kung kaisa abi ti. Amo nang silinga you cannot please ti everybody abi ka tropang Alex, no? Sa kadamuon abi tuon mo, no? Kay kung kaisa daw nagdugang pagigani gamo. Centro. Imbes nga makabuleg, nagdugang pagidya ka pagbinahin-bahin, no? Okay lang akong tani kon ang sa barangay bla mag-apat lang kada makasiling ka nga ti. Okay lang. Ang lain da kay damo abi, no? Ay, kay kon mag-tag-gismail ba lang kong tani ni at least pulo sila, no? Galing kay ti nakabutang abi 20,000 gid ka tropang Alex. Ti manong kita abi ka ba? Manong kita abi si Nibay, no? Da actually da hindi lang ni ano, no? Hindi lang isa, duha kundi nga damo sang mga reklamo ning nabato naton, no? Sa aton sini nga mga palamati, no? Sa aton sini nga mga katropa. May iban pa ning mga barangay actually nga nagapalabot man isang reklamo sa aton. Kag need naton ipamangkuton kung paano ya gina-select sang iban nga mga barangay ang ilang nga mangin benepisyaryo kay kun tani. Kung ang kantidad kung tani ni gina gin itong ano ni galing itinipindi man abitood sa barangay mo, no? Pero kung i-stick mo gidya ang guidelines, di lima lang gidya eh. Amo na ugaling kay nag-stick ang barangay sa guidelines nga dapat lima lang. May magkalabilin gid ka tropang Alex, no? So paano i-akomoda ron? Paano ihimuon? So ang ginhimo nila, paano gid lang sila ya eh? Gabot-gabot. No? Sa aton sini ka mga tagparma, at least ginsabat ni Kapitan, no? Ang mga palamangkutan aton di kap gusto taman lang maklaruhan. Kagusto man lang maklaruhan sang nagapamangkot. no? Ang guidelines kung paano gin-select sa aton sila nga mga tagpalamati. Last 11:55 ang aton oras, bawa alang alangon kita sa oras, no? Sa aton sila nga mga tagpalamati. Iban siguro ang mga updates, bantayan sa masunod nga mga programa diri sa XFM 100.7 Iloilo. Antes kita magtakop sa aton sila nga mga katropa, pangapihan tabla ni isang Santon Gold Coffee mixed with gota tayo nin ko la gin bla para nga hindi kita mag lauay. Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen, ang kape sa mga gwapo gagang kape sa mga gwapa, inibangod nga may glutathione kag collagen. Nagabulig nga mangin manami ang aton siling nga pamanid, kaya nagabulig nga mangin mabako ng aton siling nga mga cartilage. Magluwas sa mga health benefits nga makuha nato, nagikan sa mangosteen, may arasang malunggay, may real coffee beans, spirulina, garlic, turmeric, no? Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Magluwas dira, available man ang another variant ng aton na kape, ang Santon Plus Coffee Mix, may mangosteen, may moringa, kag soya extract. May isoflavones nga makabulig sa pagbalanse sa body hormones sa aton siling lawas, ilabi na sa mga kababainan nga mayara sa hormonal imbalances, kag sa makalalaki na naman nga mayara sa prostatitis o kung paghubag sa prostate. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And Premium D3 Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix may vitamin D3, may real coffee beans and mangosteen, may sweetener niya stevia. Kali wala sang tendency nga mag-shoot up ang sugar level o kon ang aton sining acidity level. Mabakal sa mga butika nationwide kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at atubang lang sang Midtown Hotel. It's turbo time na mga katropa, turbo dietary supplement for men. Ang turbo dietary supplement for men, himo sa maga kag labuwas ka, gani baskog ka kung nakaturbo ka 30 minutos lang antes ang labing-labing kay misis. Sa pangalan sa aton technical partner, katropang Alex Saspa, para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
4: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: up to.
1: Exciting!
2: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako si Junel Pastrana, 42 anyos, chief tanod sa barangay Tabok Subo, Alapas. Bangod sa akong pulaw bugtaw nga trabaho, naghina ako resistensya, gani ako na pinsaran nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik ang ako lawas. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
2: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: XFM.
1: XFM.
0: Sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
2: Ang mga pangunahing headlines, mga katropa, yatin po sa atin ang Santong Gold Coffee Mix. Death toll sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga, umakit na sa 6.
0: Headlines.
3: Ombudsman naghain ang kasong laban kaya Senator Jinggoy Estrada at dating DPWA Chief Bonoana. Ombudsman, nilinaw na hindi minadali ang hassle laban sa mga sangkot sa flood control. Skandala.
2: NBI naka-standby sa posibleng pagbabalabas ng arrest warrant laban kay Senador Jinggoy Estrada.
3: Kampo ni dating House Speaker Romualdez, pinabulaanan ng functional control sa budget. Kongresista, dinalaan ang ombudsman sa pagbalukto sa katotohanan.
2: Mga opisyal mula sa Ombudsman, NBI at AMLAC planong iharap bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Supplemental complaint laban kay dating DBM Chief Amena Pangandaman, inihain kaugnay sa fan diversion case.
2: Bagyong Doming pumasok na sa Philippine Area of Responsibility.
3: Balitang regional, anunsyo ng Aklan Provincial Government sa kanselasyon ng Boracay Bridge Project, pinabulaanan ni SM Chairman Ramon Anga.
2: Sa balitang international, tatlong experimental treatments laban sa Bundibugyo strain ng Ebola ay nirekomenda ng World Health Organization para sa clinical trials.
3: Sa showbiz, Jay Cuenca at Rabia Mateo, opisyal ng magkasintahan.
2: Sa balitang sports, Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs, tabla sa Western Conference Finals.
0: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
2: Magandang tanghali mga katropa, araw po ng Miyerkules o araw po ng Friday, May 29, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center Philippines. Sabayan po tayong napapakinggan sa pamamagitan ng XFM 99.5 Mega Manila, XFM 93.3 Antique, XFM 104.9 Santiago City, Isabela, at sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
3: Live din tayo sa aming official Facebook page at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio App sa inyong mga Android phones.
2: Sa ngalan po ni Katropang Buddy Overas, ako po si Katropang Brian De Paz.
3: At ako naman si Katropang Melanie Ocampo.
0: XFM News Nationwide.
2: Simulan po natin ang ating mga balita, mga katropa, ngayong araw pong ito ng Friday. Umakyat na po sa 6 ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa pagguho ng isang gusali sa barangay Balibago, Angeles City matapos ma-recover ng mga otoridad ang 16 na biktima kaninang madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP Central Luzon, na-recover ng mga rescuer ang hindi pa nakikilalang bangkay na pinaniniwala ang isang lalaki. Bandang alas 12:40 ng madaling araw matapos itong maipit sa ilalim ng mabibigat na debris na nagpahirap sa operasyon. Dinala na ang labi sa Department of Health o DOH para sa pagsusuri at tamang identification habang patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa Angeles City sa may-ari at kontraktor ng gusali para sa imbestigasyon. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang sinasagawang search, rescue at retrieval operations ng Unified Command sa mismong pinangyarihan ng insidente para matiyak na makakakuha pa ang 14 na biktimang pinaniniwala ang na-trap sa nasabing gumuhong gusali.
3: Sa kaugnay na balitang yan, Dole magbibigay ng tulong sa biktima ng pagbagsak ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Patropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
0: Live report.
4: Nagpahayag ang Department of Labor and Employment o DOLE na magbibigay sila ng tulong pinansyal sa mga biktima ng pagbagsak ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Inatasan ni Kalihim Francis Tolentino ang Employers Compensation Commission na magbigay ng 15,000 pesos cash assistance sa pamilya ng mga nasawing magagawa. May dagdag na 30,000 pesos punirang benefits mula sa Social Security System bukod pa sa regular na benepisyo. Maaari rin makatanggap ng net pension ang mga kwalipikadong beneficiaryo gaya ng asawa at mga anak. Para naman sa mga nasugatan, nakalaan ang 10,000 pesos cash assistance at disability benefits na itatakda ng SSS. Noong Mayo 27, bumisita si Kalihim Tolentino sa Ground Zero at binigyan diin ang pangangailangan repasuhin ang decisional powers ng DOLE. Tiniyak ng DOLE na katuwang ang ECC at iba pang ahensya agad nilang ipapaabot ang tulong at beneficyo sa mga apektadong magagawa at kanilang pamilya. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludan para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Pinasasampahan na ng Ombudsman ang kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan sina Senador Jingo Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang individual. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, lumabas sa kanilang investigasyon na umabot sa mahigit 573 million pesos ang kabuuang kickback na naiugnayumano sa senador mula sa manumalyang proyekto, kaya inirekomenda na huwag payag ang makapagpiyansa ang senador. Opisyal namang ibinasura ang mga reklamo labang kay dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral dahil sa pagpanaw nito habang inalis na rin sa listahan ng mga abogado o akusado sina dating Undersecretary Roberto Bernardo, dating Regional Director Gerald Opulencia o Opulencia, at dating District Engineer Henry Alcantara dahil sa pagpasok nila sa Witness Protection Program ng DOJ. Kasabay nito maaaring pinabulaanan o mariing pinabulaanan ng Office of the Ombudsman ang mga akusasyon na naging padalos-dalos ang paghahain ng reklamo. Ayon kay Clavano, sumailalim sa masusing investigasyon ang pagkuha ng mga ebidensya dahil mabigat at high-profile personalities ang kakalabanin nila na may impluwensyang magtago ng mga dokumento at iba pang posibleng ebidensya. Target naman ang anti-graft body na maisampa ang hiwalay na plunder case laban kay Senador Joel Villanueva sa susunod na dalawang linggo para sa kaparehong kaso.
0: XFM News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, nangako si Senator Jingoy Estrada na gagamitin ng kanyang kampo ang lahat ng legal remedies upang depensahan ang kanyang pangalan matapos sampahan ang kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan kaugnay ng umano'y flood control skandala. Ayon sa opisyal na pahayag ng senadora, inihahanda na ng kanyang mga abogado ang mga kaukulang hakbang upang ilantada ang mga irregularidad sa naging proseso at ipakita ang mga ebidensyang binaliwala umano ng mga otoridad. Kabilang sa binigyang diin ni Estrada, ang liha mula sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office na nagpapatunay na wala siyang ginawang anumang budget insertion sa 2025 National Budget. Kinuwestiyon din ng mambabatas ang tila minadaling pagkasampa ng kaso ng Ombudsman na naghain agad ng isang linggo matapos ilabas ng DOJ ang resolusyon nito nang hindi muna nagpapatupad ng sarili at independent fact finding investigation.
0: XFM News Nationwide.
2: Nakahanda na ang National Bureau of Investigation na umaksyon sakaling maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan laban kay Senador Jingo Estrada kaugnay ng kinakaharap nitong mga kasong plunder at graft. Inihayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa isang ambush interview na inihintay muna nila ang formal na kautusan bago gumawa ng kaukulang hakbang. Habang nananatili naman itong tahimik kaugnay sa ginagawang manhunt operations ng NBI at PNP-CIDG sa Pampanga, Paranaque at Bulacan laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
0: XFM News Nationwide.
3: Samantala, mariing pinabulaanan ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang pahayag ng Office of the Ombudsman na mayroon itong functional control sa Committee on Appropriations kaugnay ng flood control scandal, sabay pakiusap sa mga otoridad na huwag baluktutin ang katotohanan dahil walang iisang tao o opisina ang nakakakontrol sa buong national budget. Ipinaliwanag ng kanyang tagapagsalita na si Elaine Atienza na ang national budget ay dumadaan sa mahaba, mabusisi at multi-layered na proseso na nagmumula sa ehekutibo patungo sa hiwalay na pagsusuri ng Kamara at Senado bago aprubahan ng Pangulo, kaya walang basihan ng paratang na si Romualdez ang mastermind o may kakayahang magdikta sa pagpasa nito. Ang pahayag na ito ay tugon sa naging anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ukol sa inihahandang dalawang malalaking kasong conspiracy laban kay Romualdez, habang binigyang diin naman ng mambabatas na handa niyang harapin ang mga legal na proseso at hindi niya papayagang gawin siyang scapegoat sa naturang anomalya.
0: NXFM News Nationwide.
2: Walong mamahaling sasakyan na pagmamayari ng negosyante si Zaldico ang nakatakdang ipasubasta ng Bureau of Customs kasunod ng pagkakasangkot nito sa kontrobersyal na flood control anomaly. Bukod kay Co, kumpiskado rin at isasama sa subasta ang mga sasakyan ni na Bryce Hernandez at Henry Alcantara na idinadawit din sa parehong issue. Ayon kay Customs Commissioner Ariel de Pomoceno, tinatayang nasa 40 hanggang 50 luxury vehicles ang nakapila ngayon para sa kanilang malawakang auction. Inaasahan ng ahensya na aabot sa 500 million pesos o kalahating bilyong piso ang malilikom na pondo na direktang ire-remit sa National Treasury para sa mga programa ng pamahalaan.
0: XFM News Nationwide.
3: Iminungkahi naman ni Tingog Partyless Representative Jude Asigdre na mas mabuting ipaubayan na lamang sa Office of the Ombudsman ang investigasyon sa issue ng flood control allegation kaysa buhayin pa ito sa Senado. Ayon sa kongresista, ang mga korte ang tamang forum para sa usaping ito, lalo pat nagsimula na ang paghahain ng mga formal na kaso laban sa mga idinadawit na individual. Ipiniliwanag din ng mambabatas na dapat mapanatili ang tamang due process at hahayaang ebidensya ang manguna sa halip na i-shortcut ang pangnanagutan gamit ang political timing. Binigyan din ni Asidre na ang ganitong hakbang ay upang maiwasang mahati ang atensyon ng mga taas na kapulungan sa Senado na dapat ay nakatutok ngayon sa kanilang papel bilang impeachment court para kay Vice President Sara Duterte.
0: XFM News Nationwide.
2: Natanggap na ng National Prosecution Service ng Department of Justice ang opisyal na reklamo mula sa PNP-CIDG hinggil sa kasong obstruction of justice laban kay Senador Robin Padilla. Ito'y kaugnay sa pagtulong umano ng senador sa paglabas kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senate custody noong May 14 matapos ang naging barilan sa loob ng Senado. Sa ngayon, wala pang pagiging o nagiging reaksyon si Padilla kaugnay sa nasabing reklamo. Matatanda na una ng sinabi ng DOJ na bibigyan nila ng pagkakataon si Padilla para magpasa ng kanyang counter-affidavit.
0: XFM News Nationwide.
3: Nagbabala si House Committee on Higher and Technical Education Chairman Jude Asidre hinggil sa isang organisadong demolition job na naglalayong sirain ang kredibilidad ng House Prosecution Panel at pahinain ang tiwala ng publiko sa usapin ng impeachment. Ayon sa kongresista, kapansin-pansin ang pattern na mga pag-atake mula sa mga grupong determinadong idiskaril ang proseso bago pa man opisyal na magsimula ang pagliligis sa Senado. Ipinunto ni Asidre na sumabay ang mga atakeng ito sa magulong political environment sa mataas na kapulungan, kabilang ang kontrobersya sa remote participation, pag-walkout ng minority bloc at mga espekulasyon sa charter change. Sa kabila ng ingay sa politika, tiniyak ng mambabatas na handang-handa ang kanilang team na ipaglaban at ipagtanggol ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
0: XFM News Nationwide.
2: Plano ng House Prosecution Panel na iharap bilang testigo ang mga opisyal mula sa Office of the Ombudsman, National Bureau of Investigation at Anti-Money Laundering Council sa gaganaping impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ito ni House Prosecutor Terry Rido na ang tatlong ahensya ay seryosong kinukonsidera upang magpatotoo higil sa mga aligasyon ng unexplained wealth ng pangalawang pangulo. Bagamat wala pang formal na abiso ang mga opisyal habang tinatapos pa ng panel ang pinal na listahan ng mga testigo. Matatandang lumahok na ang mga kinatawa ng ombudsman sa mga nakaraang pagdirig kaugnay sa statement of assets, liabilities, and net worth ni Duterte, habang ang AMLAC naman ay nag-flag ng mga transaksyon na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos na sangkot ang Vice President at ang kanyang asawa si Attorney Manasseh Scarpio mula 2026 hanggang 2025.
0: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, naghaina ng supplemental verified complaint si Health Reform Advocate Dr. Tony Lechon sa Office of the Ombudsman upang formal na isama si dating Budget Secretary Amena Pangandaman bilang respondent sa kinahaharap na kasong plunder at malversation ng ilang opisyal. Ang reklamo ay nag-ugat sa questionable paglilipat ng 60 billion pesos reserve fund ng PhilHealth at 107 billion pesos fund mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC patungo sa National Treasury. Kabilang sa mga naunang kinasuhan sa naturang anomalya sina Executive Secretary Ralph Recto, Acting Finance Secretary Frederick Go at iba pang mataas na opisyal ng pamahalaan. Binigyan din ni Lechon na ang kanyang hakbang ay hindi personal kundi isang paraan upang matiyaka na mapapanagot ang lahat ng opisyal na may kinalaman sa illegal na diversion ng pondo na nakalaan sana para sa kalusugan ng mamamayan.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito

0: Regional.
1: Sa ating balitang regional, atin po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Anunsyo ng Aklan Provincial Government sa kanselasyon ng Boracay Bridge Project. Pinabulaanan ni SMC Chairman Ramon Ang. Katropa natin sa Balita Clear Tiad ng XFM Kalibo.
2: Ang pinaniniwalaan ng publiko sa probinsya ng Aklan tungkol sa 7.8 billion pesos Boracay Bridge Project. Ito ay dahil matapos na inunsyo ni Aklan Governor Jose Enrique Mira Flores na iatras na ng San Miguel Corporation ang proyekto dahil sa matatag na oposisyon ng stakeholders at lokal na komunidad sa bayan ng Malaya. Ilang oras matapos ang nasabing anunsyo, nagpalabas naman ng pahayag si SMC Chairman Ramon Ang na hindi totoo ang nasabing kanselasyon ng proyekto. Dahil dito ay nalilito ang publiko kung sino ang nagsasabi ng totoo dahil sa magkasalungat na pahayag ng San Miguel Corporation at Aklan Provincial Government. Matatandaan na sa isang consultative meeting noong Mayo 27, inanunsyo ng gobernador ng Aklan ang may tuturing na magandang balita tungkol sa hindi na itutuloy na Boracay Bridge Project, kung saan sa halip na tulay na magkukonekta sa Katiklan at Isla ng Boracay, pagtutok na lang sa pagpapaganda ng Katiklan Airport ang gagawin ng San Miguel Corporation. Sa ngayon, wala pa rin sagot ang mga opisyal ng probinsya ng Aklan hinggil sa naging payag ni Ramon Ang. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Claire Tiad, XFM News.
3: Pension house sa Mandaues, Cebu, natupok sa sunog, isang German national patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
4: Nasawi ang isang senior citizen matapos tupukin ng sunog ang isang pension house sa Barangay Guizo, Lungsod ng Mandaue, Cebu kaninang madaling araw ang Mayo 29. Kinilala ang biktima na si Thomas Hans Kimmer, mahigit 70 taong gulang, isang German national na pansamantalang naka-check-in sa naturang pasilidad. Ayon sa paunang investigasyon, na-trap umano ang biktima sa loob ng gusali at hindi na nakalabas ng tuluyang lumakas ang apoy. Batay sa Bureau of Fire Protection, na alas 4:01 na madaling araw na maitala ang sunog, idiniklara itong under control bandang alas 4:52 ng umaga at tuluyang naapula alas 5:24 ng umaga. Sa paunang report, nagsimula ang apoy sa stock room ng pension house. Posibleng electrical short circuit ang itinuturong sanhi ng insidente. Tinatayang aabot sa 8.7 million pesos naman ang pinsala sa rearya na dulot ng sunog. Patuloy ang isinisagawang investigasyon ng BFP o pamatukoy ang eksaktong sanhi ng insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santo na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: Samantala mga katropa, tatlong araw na selebrasyon ng 5th Bacolo Chicken in Asal Festival magsisimula na ngayong araw. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
5: Magsisimula na ngayong araw hanggang Mayo 31 ang pagdiriwang ng 5th Bacolod Chicken and Asal Festival 2026 na magtatampok sa sikat na chicken and asal ng lungsod ng Bacolod at iba't ibang aktibidad para sa publiko. Bubuksan ang piyesta mamaya sa pamamagitan ng isang grand opening at Taste of Chicken and Asal sa SM Manokan Country, kasama rin sa unang araw ng awarding ceremony para sa establishmentong nagbebenta ng chicken and asal na kinikilala taon-taon mula nang sinimula ng nasabing festival noong 2022. Sa ikalawang araw naman sa Mayo 30, magkakaroon din ng aktibidad sa The Upper East habang magpapatuloy pa rin ang selebrasyon sa tatlong magkakaibang venue ng nasabing festival. Idadaos din ang Grand Chicken and Asal Float Parade alas 4 ng hapon sa Mayo 30 at sasabayan ang street dancing at presentasyon ng mga float mula sa iba't ibang barangay at iba't ibang inasal establishment ng lungsod. Magkakaroon din ng grilling station upang matikman ng publiko ang iba't ibang uri ng chicken and asal na ipinagmamalaki ng Bacolod. Sa ikatlo at huling araw naman ng nasabing festival sa Mayo 31, idarao sa Ayala Malls Capital Central alas 10 ng umaga ang BCIF Chicken and Asal Cook-Off na susundan ng SMB Beer Pairing and Food Tasting 2026 alas 6 ng gabi at awarding ceremony. Bukas sa publiko at mga turista ang nasabing event, kaya naman inaanyaya

0: kaprasahan ng lahat na dumalo at makibahagi sa nasabing selebrasyon upang matikman ang original Bacolod Chicken Inasal at mas matatag pang pagkilala sa Bacolod bilang tahanan ng sikat na Chicken Inasal sa bansa. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Malinario, XFM News!
1: Samantala, 7 anyos na dalagita, inabuso matapos sampalina, sakalin at bugbugin ng kanyang ama sa Tugigaraw City. Suspect, arestado. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
2: Sinampal, sinuntok sa ulo, tiyan, at tila, siyakal pa. Yan ang pangabusong sinapit ang isang 7 taong gulang na dalagita sa mismong kamay ng kanyang ama sa Anafnan West, Tugigaraw City. Sa panyam ng XFM News Team kay Leonita Narag at Social Welfare Officer 3 ng CSWD, nasa pangangalaga na ng DSWD ang biktima upang matulungan sa mga trauma na kanyang pinagdaanan. Ayon naman kay Narag, nasa kustudiyan na rin ng pulisya ang suspect at nakadakdang harapin ang sinampang kaso ng ina ng biktima. Dagdag pa ni Narag, isang buwan pa lamang nang umalis ang ina ng biktima para magtrabaho sana sa Maynila, nang mangyari ang pang-aabuso sa kanyang anak. Agad daw itong umuwi nang malaman ang nangyari pang-aabuso sa kanyang dalagita. Bukod pa dito, kapansin-pansin na anya na nagtamo naman ng galos sa mukhang biktima na hinihinalang dulot ng pananakit ng mismong ama. Samantala, bibigyan naman ng tulong pinansyal ang biktima at sisiguruduhin na maayos ang kanyang kalagayan habang nasa ilalim siya ng pangangalaga ng DSWD. Layunin ito na matugunan ang kanyang pisikal at emosyonal na pangangailangan matapos ang sinapit ng pang-aabuso. Nakuha naman ang viral video ng anak ng landlady sa pinagtutuluyan ng pamilya at dito makikita ang pananakit ng ama sa kanyang anak. Kaugnay nito, nananawagan naman si Tugigaraw City Mayor Mayla Rosario Stinke sa publiko na ihinto na ang pagbabahagi ng video ng pang-aabuso sa bata na kumakalat online. Ayon sa alkalde, marami na rin ang nagpapadala sa kanya ng nasabing video. Iginit pa ng alkalde na hindi pinagtatanggol ang mga salarin at sila ay tutugisin at kakasuhan. Ngunit mahalaga rin anyang igalang ang karapatan ng biktima sa privacy upang makapagpagaling ng tahimik, sumailalim sa therapy at maiwasan ang karagdagang trauma. Mula dito sa Rigi 2 Regional Center Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
3: Samantala, mga katropa, 58 anyos na traktor operator patay matapos maapakan ng kanyang minamanehong traktora. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
4: Dead on arrival sa ospital ang 58 taong gulang na lalaki matapos na apakan ng kanyang minamanehong traktora sa barangay Paga, San Enrique, Iloilo. Ang nasabing lalaki ang kinilala kay alias Danny. Pinarking ni Danny ang kanyang minamanehong traktora na may hinahatak na trailer upang magkarga sana ng abono. Napansin itong unti-unting bumababa ang traktora, rason agad sana itong aakyat dito upang apakan ng preno, ngunit siya'y nadulas at naipit nito. Sinikap pang dalhin ang lalaki sa ospital, ngunit namatay. Samantala, naniniwala naman ang pamilya nitong walang foul play sa nangyari. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
5: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
3: Para po sa ating weather update, Katropang Melay, formal nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility nitong madaling araw ng Biyernes ang Tropical Storm Jangmi, na binigyan ng lokal na pangalang Bagyong Doming, kung saan uli itong namataan sa layong 1,265 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon.
1: Katropang Brian, taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na 15 kilometers per hour at bugso ng hanggang 85 kilometers per hour. Katropa, bagamat malayo ito sa kalupaan at inaasahang lalabas ng parsa Lunes, maaari pa rin itong lumakas bilang isang typhoon habang nasa Philippine Sea.
3: Mababa rin naman ang posibilidad na magtaas ng tropical cyclone wind signal sa extreme northern Luzon. Subalit ang pinalakas na habagat ay magdating magdadala ng malalakas na bugso ng hangin ngayong Sabado at Linggo sa malalaking bahagi ng Visayas, gayon din sa Batanes, Cagayan, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at ilang bahagi ng Mindanao.
1: Katropa, kahit na may bagyo sa loob ng par, makararanas pa rin ang danger level heat index na 47 degrees Celsius ang Kasiguran, Aurora at Sangli Point, Cavite, habang 43 degrees Celsius hanggang 44 degrees Celsius naman ang mararanasan dito sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan natin ang publiko na magdala ng panangga sa init at ulanan.
3: Samantala mga katropa, sumikat ang araw kaninang alas 5:26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:21 ng gabi.
5: Balitang International.
3: Ang Balitang International mga katropa, yatin po sa atin ang Santon Gold. Subukan ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Inirekomenda po ng World Health Organization o WHO ang pagibigay prioridad sa tatlong experimental treatments para masuri ang mga clinical trials sa gitna ng patuloy na outbreak ng Bundibugyo strain ng Ebola sa Democratic Republic of the Congo at Uganda. Ayon sa WHO, wala pang aprobadong bakuna o partikular na gamot para sa Bundibugyo virus disease, kaya naman iminungkahi rin ng kanila mga eksperto ang pag-aaral sa kombinasyon ng monoclonal antibody at remdesivir, habang ang oral antiviral na obeldesivir ay nakikitang potensyal na proteksyon para sa mga nakakasalamuha ng mga may kumpirmadong kaso. Ayon sa WHO, aabutin pa ng 7 hanggang 9 na buwan ang mga posibleng bakuna bago maging handa sa trial, habang ang Chadox 1 Bundibugyo naman ay maaaring masuri sa loob ng 2 hanggang 3 buwan kapag nakompleto ang karagdagang pagsusuri sa mga hayop. Sa kasalukuyan, nakikipagtulungan ng WHO sa mga otoridad ng Congo, Uganda at Africa CDC upang maipatupad ang mga clinical trials sa ilalim ng maigpit na ethical standards, habang binilaan naman ng publiko na huwag munang gamitin ang mga herbivore dahil wala pa itong sapat na patunay na mabisa ito laban sa nasabing partikular na sakit mga katropa.
5: Showbiz News.
1: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Opisyal nang kinumpirma ng aktor na si Jake Cuenca na sila na ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo matapos niyang formal na tanungin ang beauty queen sa naging biyahe nila kamakailan sa Hong Kong. Ibinahagi ni Jake sa panayam na nagsimula ang lahat ng i-follow at i-direct message niya sa social media si Rabia dahil matagal niya na itong crush, hanggang sa humantong pa ito sa 3 months dating bago naging magkasintahan. Hanga naman na aktora sa dedikasyon ng kasintahan, lalo na sa pagpasok nito sa UST Med School, at inamin niyang nakikita niya na ang kanyang sarili na papakasalan ng beauty queen sa hinaharap, habang kapwa sila nangako ng katapatan at respeto sa isa't isa.
5: Balitang Sports.
3: Ang Balitang Sports ay atin sa inyo ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mag-Premium D3 proteksyon sa buong katawan. Tabla na po mga katropa ang Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs sa nagpapatuloy na Western Conference Finals. Nahabol ang Spurs sa score na 118-91. Ang naging lamang ng Thunder noong nakarang linggo, kaya parehong 3-3 ang lead ang dalawang koponan. Pinangunahan ni Victor Wembanyama ang Spurs sa kanyang ginawang 28 points, 10 rebounds at 2 assists. Ang last game ng dalawang koponan ang magdidikta kung sino ang ilalaban kontra New York Knicks sa NBA Finals. Live mula sa XFM Center, Manila, Philippines, mga katropa, sumayin nyo na po ang kabuuan ng XFM News Nationwide ngayong pong tanghali ng Friday, May 29, 2020. 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang aming pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming official FB at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sa ngalan po ni katropang Buddy Oberas, ako po si Brian De Paz.
1: At ako naman po si katropang Melanie Ocampo.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang sa Lunes, mga katropa, mabuhay, exciting Pilipinas!
5: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
6: XFM.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
11: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
12: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
13: Sa MaxSavers, sulit busog meals, laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with MaxSavers sulit busog meals!
14: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
15: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilaw, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Milito Oy sa akong nanadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
17: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Soft Gel.
18: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
19: Mabibili sa mga butika.
7: Apoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
19: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
20: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhone Vitamin C. Mampibili sa inyong mga suking butika.
21: Sister Pain.
22: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Mama nga kabudlay sa pagpinto. Sobra gid kay sakit. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis lang ginag-agi na katindog na ko dayon diretsyo pag makalakas.
21: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Mampibili sa mga butika.
24: Maka-late na ko.
21: XFM.
24: Patropa mo.
25: Exciting.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki nato ni matag pramati diri sa programa The Secrets of Health. Lulupod naman kita kag mag-inistoryahan nay sa pag-discovery sa mga sikrito sa ato sining lawas. Kag mga ginatago sining mga sikrito sa mga ginakaon ta para mahibaluan ta kon ang ginapasulod ta sa lawas ta masustansya o kon ang mga ginapasulod ta sa ato sining lawas makadala bala sang malala sining infeksyon kag pamalatian. In short, dapat tudluan tang lawas ta sandig man sa kutob sa ato sining hibaluan amon pinakaimportante mahibaluan ta mga sikrito sa mga pagkaon ginapakaon ta. Para matudluan tang lawas ta nga maanad kita dapat sang pagkaon sa masustansya nga mapagkaon nga ang kalabanan sa Borges ini daw hindi gid naton tani mauyunan no pero dapat paanaron tang lawas ta no bigkay gin panad tang lawas ta ka namit sa aton panilawan sa aton bala sini nga taste buds tano pa lugar nga magkaon gani kita nga daw hindi na nato nasawaan kag nandan, mambal kita hindi takak uyon karan. Pero kung kaisa mapagkaon, hindi ta dayon mauyunan, dira gali ang dako sininga mga sustansya nga ginapangita sa ato sininga lawas para makalikaw kita sa pamalatian. Ang programa The Secrets of Health live kita nga mabatian sa tanan sininga mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Kag kun may ara kamo mga palamakotanon, feel free sa pagpadala sa inyo sa mga questions. Ang mga palamakotanon, party sa inyo sa ikayong lawas. Party sa tupikong aton ginatalakay. I-comment sa ato sa inyo live Facebook streaming sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Kag sa ato sa inyo pagparagad, as usual, upod na ato sa inyo certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa inyo programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag welcome man sa aton sa inyo pagpangalagad. Siyempre, kumusta na naman? Upod sa aton sa inyo mga suki nga mga tagpalamati nga kabay pa, ara kamugyapon sa maayos sa inyo kahimtangan, maayos sa inyo paningkay-singkay, maayos sa inyo pamatyag. Pero kung may ginabatsyag naman kamo sa inyo kadawasan, ari naman kami ni Sir Josil sa paghatag sa inyo sa pila ka mga panugdaon na hanungod sini sa dugang pagtukib kung ano makapaayo sa aton sini maginabatsyag sa lawas, paano ma-maintain ang maayo na nga daan aton sini nga pamatsyagan, kag paano Sir Josil makontrol ang aton sini kagalingon sa ginahuna-huna lang naton nga maayo gali pero kung masobrahan, kag magsigi-sigi, magaresulta Sir Josil sa hindi maayong kahimtangan.
0: Kaga nga ito, sir nga paghahambalan, subong Doc Leo, party ni sa paborito na ito, sir nga mga combos ng mga pagkaon, no? Mm-hmm. Combinations ang pagkaon. Mm-hmm. Kaya kada kaon ta, hindi malang isa ka menu, isa ka sahi ginakaon ta, Doc Leo. As usual, may Paris gidang kanon, Doc Leo eh. Mm-hmm. Kanon, kag sudan, doon na. May arang anaanad, may kanon, may sinabawan or utan, may ara paginsang malatawag nila.
1: Correct.
0: Kung hindi sinugba, pinirito.
1: Correct.
0: So may mga combos. Pagkatapos, before we end sa ito sa nga pagkaon, antes kita kuno magtunga, magundang, may paapas pa na, Doc Leo? Yati, wala lagi pangyamis da.
1: May pangyamis, may panghimagas.
0: Oo, kag kung kaisa, may ara pa sa ano eh, pang pangkutso-kutso.
1: Mm-hmm.
0: Mahambal nga, dali lang bala doon, hidlaw. Kami sinisina yung mag-inisturyahanay. Dari lang ta si Babos ang lamisa sinisturyahanay. Mm-hmm. Tapos sinina yung wala ginsang pwede mapiknit-piknit da.
1: Ang iba nung kaysa, Sir Jose, labi-abi palagsay kami na may tag-isa katasa, kape, abi?
0: Oo, pagkatapos sila niya, ti, kapilan ni nga kape, nga kape sila niya, ti, why gid siya pang hagods, tutunan eh.
1: Pero tapos na kaon, Sir Jose, la.
0: Bago lang katapos kaon, Doc Leo. Oh. May iban ganun, ay pakainom, diretso na inom sang kape, pagkatapos ang kape, may saw-saw pagid yung hatinapay kon kaysa, Doc Leo.
1: Amo, Sir Jose.
0: So, ang mga worst sining yung mga food combinations, nga makapalain sa ato ni kayong lawas, labi na gid, kung permi ka lang bala, nag-reklamo, Doc Leo, siya, bang grabe, yun, niya dudugay magpalipilas ko, ba si siling niya kung may diabetes ako?
1: Mm-hmm.
0: Ang mga may insulin resistance.
1: Correct.
0: Ang tawag na ito, mag-insulin resistance, Doc Leo, pwede nga may ara ka na insulin resistance pero hindi ka pa diabetic, Dr. Leon?
1: Pwede, Sir Josil. Especially sa early stage pa lang. Kutob balaan sang matulirar sa aton sa nga lawas. Kutob sa iya sa nga ma-handle. Hindi basta magtaas ang aton sa nga blood sugar. Pero at hagon aton, Sir Josil, ha? 2 months ka-importante ang sugar, especially glucose, sa aton sa nga lawas. Ang masamin aton, dari nga ginatumod, amo ang sobra.
0: No.
1: Hindi makapayo sa aton lawas.
0: Kaya actually, in the absence of carbohydrates, Dok Leo, ang kalamay sa lawas na naghatag kapag sick sa aton sining lawas pa, no?
1: Mm-hmm.
0: Somehow nagabulig sa insakto sining amount.
1: Correct, Sir Joseph.
0: Galing kitikon ka isa, nag-out of proportion yung ginatawag tabala.
1: At tungod bala, Sir Josil, sa mga ginatawag habits naton, hindi bala naton ma-control, hindi naton marindahan. Kumbaga, instead kita kuntani, Sir Josil, ang nag-control sa mga dapat naton kaunon, mga dapat naton imnon, nagkakatabo, Sir Josil, tungod sa aton sila mga pagpabaya, nag-abot kita sa tiyempo nga ang mga kalanon ka mga ilimnon among nag-control sa aton.
0: Kaysa masamitin halambalanon sa nga paborito, Dok Leo, bay ilang datiling niya ang masakit, ah. Bulungon talang bulungon kan untay ang kalanon. Labi na gid kon mga tumalagsahon nga mga sahi balas ang pagkaon, Dok Leo.
1: Kagkalabanan sila, Sir Josel, ang nag-ahambal sa amusan naway panakagi sa makahangkahang mo.
0: Kay kon makagi ka na ganing pamatsyagan mo ang tanan nga halaguron sa bulsa mo, haguron mo para idulong sa ospital para kagwa ka lang. Madudla ka gid man somehow, Dok Leo.
1: Bisan pa ano, Sir Josel, may kwan gid, may bilin gid nga makasiling ka nga medyo halong-halong takay budlay gali.
0: But if you speak about, Dok Leo, ning insulin resistance bala. Masamin ato ni mabatian, masamin ninyo mabatian. But speaking about insulin resistance, ano ang butang balon sa ni Dok Leo?
1: Nagkakatabuin ni Sir Josel, ano, kung nariba nga ito, Sir Galawas, nag-auntat sa niya sa pag-respond o kung pag-response sa ginatawag insulin. Ang hormone nga mo ni siya ang nagadala sa sugar, halin sa aton ginkaon, gina-convert ni sa sugar, pakadto sa aton sa nga cellula, dira sa aton sa nga dugo. So ang problem, Sir Josel, ano, instead nga dalhon kung tani sa aton sa nga cellula, nagasakay sa aton sa nga dugo, pero kung hindi gani karon batunon sa aton sa nga cells, tungod nga waay sa nagapati sa panuktok sang insulin o ipasudlana ang sugar. Pero sa kung ano man niya kabangdanan, tungod may insulin resistance, Sir Josel, isa sina, hindi pagbatunon, dira nagababad, Sir Josel, sa aton sa nga dugo ang sugar. So primero, mahandol pa man sa aton sa nga lawas. Pero kung nagasigi na, Sir Josel, nagapadayon ng ining kondisyon, ng sitwasyon, insulin resistance, nagakatabo, nagaabot kita sa punto nga nagataas ang blood sugar, mismo ang aton sa nga insulin, nagapabilin nga mataas, nagaamat-amat, Sir Josel, damol lang aton sa nga tambok, nagaamat-amat kita kabatyag sa nga dugay-dugay, gusto naton magkaon, kag ang iban sa nga daway sa kabulusgan, pero pagkatapos kaon sa nga Sir Josel, nagaluyaman ang ila sa nga pamatyagan because of sugar crashes, kag ang risgo, Sir Josel, ano, sa type 2 diabetes.
0: So, ano na, nag-escalate, ah. Primero, what really happens sa sulod sa ato sa nga lawas is may insulin resistance, in short, no, hindi na dayon magbaton ang aton sa nga mga selula sa lawas sa Dok Leo sang ano ganini
1: sa sugar
0: kag bangod sina naga abnormal na ang tanan, everything is almost affected na kiti ang mga ginasuyop dito dapat kuntani mahambal nga why sugar akon di. Da parislam na sang order nga sila niya pwede coffee without sugar. Ang isa to siya pwede coffee with milk without sugar. Ang isa ya coffee with milk with sugar. Di karon kay nagsinamo-samo na buta balon sini hindi na normal ang tanan.
1: Correct.
0: So ina nagakinabo, primero is insulin resistance, insensitive ang ato sa mga selula na sa pagbaton. Sunod sina, Dok Leo, amo na na ang diagnosis sa mga eksperto kag sa laboratory nga may type 2 diabetes ka na, Dok Leo?
1: Correct.
0: Ang type 2 diabetes, gasamo na gid na ya, Dok Leo, at a very high level, more than normal, nag-shoot up ang imo sininga blood sugar.
1: Correct, Sir Josiel, no? Pero depende pa na, Sir Josiel, sa analysis sa assessment kasi maagi ka na isa sa ginatawag pre-diabetes.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung mapabayaan pag ito na, kaya ibang kumpiyansa, total pre-diabetes pa man, ah.
0: Mm-hmm.
1: Pero alikom sa Diyos na ihibalo, posible may damage sa nga nagkakatabo sa sulod sa Diyos sa nga lawas, kung hindi maligwat sa nga ang pangginawi, ang mga factors nga may labot sa ginatawag insulin resistance, ang pre-diabetes, may magkanto sa full-blown type 2 diabetes.
0: May ibang nga nga pinamang kot gina actually mga kon kay sabala medyo hindi komprehensibo ang pag-intindi sa diabetes. Ini nga tinga kon may diabetes, kasi nga tamis ang dugo mo.
1: Mm-hmm.
0: Kay tiga taas blood sugar mo.
1: O gasa mo ang kwan mo ang gasakay dira ang blood ang glucose sa dugo pagkadto sa aton sininga cellula.
0: Gatamis ganing ihi, Dok Leo. Amo nang ginasubayan ang ihi nyo?
1: Isa sang pamaagi gani para mabalaan kung nagataas ang sugar mo sa lawas is through sa imo sining ihi.
0: Mm-hmm.
1: Kung nagatamis.
0: Ang iban gani sini, ano na lang, napanilaga nila, nasunod bala, pagpangihi sang bata, sina grabe bukal sinang sang ihi mo, siguro sila niya taas blood sugar mo ay.
1: Mm-hmm.
0: Inaya mga panilag lang na kag mga obserbasyon, ha? Pero if we speak about insulin resistance and food combinations, damo-damo mga combinations, subong Dok Leo, bi may mga mis and match ikaw, halin sa too much sining sugary intake, dugangan mo pagid sang too much sining halin sa ano bala, mga tinapay kag butanganan na sa tunga sang kunano mga palaman. So ano ang kalabanan sini nga mga content unod sa mga food combinations nga ginakaon ta Dok Leo nga makapalain kag makadalasang insulin resistance sa aton, makatuga insulin resistance, Dok Leo?
1: So may mga combo, Sir Josiel, actually mga sangkap sining bad for insulin resistance gid.
0: Mm.
1: Ang mga ginatawag nga worst combo, Sir Josiel, ano, usually contain refined carbohydrates. Ara ang sugar. Ara pagid mismo, Sir Jocelyn, liquid sugar. Kulang sa fiber o kung wala sang fiber because ultra-processed na gani init sila. Dugang pagid ang ultra-processed fat, high calorie density. Nga ini sila, Sir Jocelyn, madasig ang nagkapataas ang blood sugar, nagaginatawag madasig sila sining magnubo man sa aton sining dugo kagwaay sa mga nagapugong para magpahinay sa ila sining kagwaay sing fiber kagtungod niyo ultra process sining sila, Sir Josiel, nag-encourage siyang over eating kag easy to consume too much. That's why ginasiling sila, Sir Josiel, nga worst combos tungod sa ning mga sangkap kag ang mga epekto sa ning sangkap kun aton sila nga pasulod sa lawas.
0: Problema sa ning kay hindi kita hindi kita calorie conscious eater. Especially dere sa aton sa Pilipinas, Dok Leo. In short, sinikon, nagutom ikaw, kaon ka lang da kung ano available da sa kutob sa masulod sang ginhawa mo kung may ara pa. Hindi kita conscious. Kung mamakal gani kita sa mga balaklon, pareho sabi kinang lano na ton kulon sumon sa sulod sang balay, we are not thinking about pilayhan ka calories ini. Why kita idea magbakal ikaw isa ka kanda karon nya whatever nga lulutuon sulod ano na bi nakakan. We are not conscious bala magbasa pila ka calories ini kun i-consume ko man.
1: Actually, Sir Josiel, no, mabulubanta mo nga daan, kung ano, why man sa tabi-tabi lang, why man kita sa ginapasaklawan sa ni Sir Josiel.
0: Mm-hmm.
1: So, grocery store bala, mabulubanta mo nga daan ang lifestyle sa isa katao sa iyasin ni pagpamalaklon.
0: No.
1: Sa iyasin nga body frame.
0: Abi ko sa hawak, Dok Leo.
1: Dalain ng Sir Josiel, ano, tanawon mo ang ginapamakal sa isa katao nga medyo dako, medyo tambok, kag sa isa katao nga slim or muscular. Makita mo, Sir Josiel, sa ila sinig na pamakal, kay amo ng resulta, usual, sa ila sinig na kaon, kag amo man bisan sa wet market man, Sir Josiel.
0: Mm-hmm.
1: Makitaan mo man ina, ang mga tao, kung anong iya sinig na pamakal, kati amo nang ginagatong nila sa ila sinig na lawas, nga muna naging resulta kung ano sila.
0: Oo. Sulod sa ila sa nga basket kon na mga grocery.
1: Mm-hmm.
0: Kahit may ara dira kon ka isang you know, Dok Leo, may baboy nga giniling, may baboy nga kinihadit gagmay, may baboy nga kinihadit dalag ko, may baboy nga kinihadit strips, ang unod sa isaya ka basket do Cleo sa nakalibaboy.
1: At least linlain.
0: Ah. Oo, pagkatapos ang pawan na lang siya niya ay kinanglantan ni kon kay isa siya sa pawan niya na lang doa ka tring itlog do Cleo. So ang pagkaon naton is always in combo abi mo. Combination. Amo nang combo combination. Naanda naton kanon sudan sudan kanon. Ang problema sini kun damo ang available nga pagkaon, kagang combination niya hindi nami. Amo na kinanglan may ara kita dapat siyang makaon nga vegetable, kahit kompleto na may vitamins, may minerals, may water content pagani ng iban. Pagkatapos may makaon kita sini nga soluble kag insoluble fiber para sa pagpanami, pagito sa function sa sulod sa ato, sining ilawas. But ang mga pagkaon naton dominantly dokleo. Kalabanan gid, the way we look at it, more than 50% sa aton, or maybe it could reach up to 75%. After meal dokleo, kon hindi man during meal, damo ang ginakaon nilang sugary. Okay. Or, ang after meal nila ning mga pang ano bla pang yam is tama ka dako kag kadamo sang volume sa sugar nga nakaon nila kay gusto nila manghiyam is tawag naton. So ano sini ang epekto ya Doc Leo sa ato sining ilawas.
1: So magluwas Sir Josel ka kaon pagkita rice tapos sa pang yam is pagkita mo gid tawag naton Sir Josel nga second load or second spike pagid.
0: Mm-hmm.
1: Kay another pagid load sini sang sugar.
0: Ati kun sa boxidor may second wind mo.
1: Ambal sa iban sini may third pagani, may third round pagani mo. Andam lang kamo hindi kamo sini manak down to manak out. ining mga sugary drinks bala Sir Josel, lakip na diri syempre ang soda mo ning usual Sir Josel. Pero basi kon ma-deceive man kita sini sa mga fruit juices and even fruit powders Sir Josel ha.
0: Mm-hmm.
1: Nga nabasa naton sa mga label dira damo man sini sa mga vitamins and minerals pero i-check nyo ang sugar content.
0: Oo.
1: Sir Josel, amo gid na sila nato nga deceive bala Sir Josel kay basi nagapinsar kita nga maayo.
0: Mm.
1: Pero tingala kita nga may spikes gyapon kita sa sugar naton. Tungod ining mga sugary drinks, makatalagam Sir Josel because they digest extremely fast. Why na digestion? Direkta Sir Josel absorption. They don't make you full. Hindi ka basta-basta mabusog sini Sir Josel. People consume them quickly and spike insulin hard. Muning budlay Sir Josel.
0: So in short sini basta gani nga mga liquid na ginainom naton Dok Leo, ang iban sini direkta naton sa sirkulasyon sa ato sini nga lawas, no?
1: That's why Sir Josel, even sa mga fruits gani ang gusto man kung isa may epekto man dayon sa lawas nimo, ibang-ibang nga fruits gani gina juice.
0: Mm-hmm.
1: Gina separate na ang pulp niya.
0: So why problema kon pure nga juice Dok Leo? Not that much, no? Ang problema yes. Sini kon gina fruit juice ta, gina juice na to ng fruit, may mga juicer ka mo dira. Pagkatapos lugayan sang isa ka luwag ko no sini nga sugar Doc Leo.
1: Correct Sir Josel, actually if a fruit juice ang ginainom na to nga pure direct mismo Sir Josel gin extract sa fruit. Basta dilin sige-sige. Okay lang man dol malang na sang lawas na ton. Ang problem lang Sir Josel sina kon tungod sa kanamit nagsalig kang natural man basi black ron sa kapitsil bla matamatan mo na Sir Josel.
0: Ang isagid masami sini isang common Doc Leo. Kay ti mahapos patubuon sa ato sering nga backyard ang suha nga ginatawag ta pala. Or calamansi. So mahilig kita mag calamansi juice. Kon kaysa sa isa ka pitcher nagatimpla kita daram hambal nga siya may 30 kabilog na po gai 30 kabilog.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos tubian sila niya nang mag-anaw-anaw buta malo sa isang kalugay mo tiluwa pagkatapos niya boss sa pagkaaslo mandugangi sila damuha kalamay para magtamis.
1: Mm-hmm. Tapos butangan pagkita ice
0: no,
1: para mamask pagkita ang ang kaaslom.
0: Mm-hmm.
1: Pero kinanglan mo Sir Jose dugangan pagkita sa kalamay para ma saburan no pag yung yasari katamis man.
0: No. So that defeats the purpose. No, you want only vitamin C.
1: Correct Sir Josel, no? Kay ang tanan ina man neutralized kung ginbutangan mo siya siyang sugar.
0: Mm-hmm.
1: Pero instead, bla, try nyo blang kaunan nyo blang kalamansi, bla, bilog.
0: Mm-hmm.
1: Dala panit. Dala liso.
0: Ay, ni magwantahan ko rin, Dokle. Pantikanding ka ni Guro.
1: Actually, Sir Josiel, ano, may mga painoy, no? Abi kita nga, I mean, kung kanonta ang panit is mapait.
0: Mm.
1: Kung kanonta man ang liso is mapait man.
0: Mm.
1: But actually, kung kanon mo siya bilog, panit, unod, ara ang juice, ara ang liso, nagka-complement sila sa isahag isa, Sir Josiel.
0: No.
1: Nga ma-neutralize nila ang sabor sa isahag isa.
0: In short, sining, hindi tama kapait ang liso, bangod kay may aslom.
1: Correct.
0: Hindi tama ka tawag naton kay kadhat ang panit is because nga may mapait nga liso kag may maaslom sini nga unod.
1: Correct.
0: Oh. Tingala ko man sa una, I've heard that from my father.
1: Mm-hmm.
0: Hambal niya. Sige lang urabya ka kasandiyam.
1: Mm-hmm.
0: Tidamo-damo na niya sa una, tawag damon sa una baby sugar. Mm-hmm. Sugar baby.
1: Mm-hmm.
0: Nga sandiya pula na. Pagkatapos lagko sugar baby. Damo na siya itom-itom eh. Urab yan lang, urab. Hambal nga. Dudaluk, daluk ka. Hambal sang kami mismo ha. Ah. Dudaluk, daluk timutay. Pati liso, kaon mo. Si hindi ha. Ah. Si ako matunaw mo lang sa lawas mo sa linya. May bitamina kang makuha sa liso. Mansiglaghong lang. And right now, this is a realization, Dok Leo. Nga mas badak, dako kag importante pagaling unod sang liso sang kala, sang sandiya, sang saiya nga unod per se. Kaya ginakaon ta, Dok Leo.
1: Kaya ang seed, Sir Josiel, dira nag-umpisa ang kabuhi eh.
0: Mm-hmm. So, te, amoy na nga, kung kaya mo man lang, why not? Oh?
1: Yes, yes.
0: Pariyos na sang, ano man bala? Kapayas, Dok Leo. Pilambilog. Mm-hmm. May ara kapayas nga pilambilog man ang iyasin ng unod.
1: Mm-hmm.
0: Or ang iyasin ng liso. So, ang inahimo sa iban, huwag na ginakakang liso, ginaurab na lang na dayon.
1: Actually, ito may separado, yung benepisyo pag yung liso sa kapayas, Sir Josiel. Eh.
0: No, ito yung iban, habal yan, dalok-dalok ka ganyan daw, bagwalimo ka, tilaw sa isang kapayas, sila nga, pati yung liso, kaunon mo. But, may ara gali sa benepisyo ikaw nga makuha.
1: Sa mga wagon man, sa mga hindi man familiar, Sir Josiel, no, sa pagkaon na sina, like, inang mga parte sa ginakaon, suppose, te, masilingi man sila nga, eh daw ka, ano-ano ka imo man, imbes nga ihaboy mo na ginakaon, no pa imo.
0: Amal nila, sila yung tigani man sila yung pispis, sila yung kagang, subay. Kaya tigin na subli ka pispis na kung kaysa kag subay ang imo sila yung kinanaan mo. Pero going back sa to, sila yung food combo nga makatuga sang inatawag na to, sila insulin resistance sa to, sila yung lawas. Nga, Dok Leo, nga, makonsider natin nga worst combination ang fats kag ang sugar. Tingbon ni mo, Abi, Dok Leo, in a setting, kaon ikaw, sudano, fatty. Buta malusin ni matambok, pinirito. Nga, delikado ini nga updani mo sang sugary intake, pagi, Dok Leo.
1: Actually, more ini gina-refer, the Sir Josiel, sa mga ginakima-kima natin eh. Ang ini combination sang unhealthy fat kag sugar nga nangin dangerous siya. Ang sugar alone spikes glucose. Ang fat alone slows digestion somewhat. Pero kung updon sila Sir Josiel in ultra processed food, they become extremely easy to overeat. Example, donut Sir Josiel.
0: Pinalutaw sa mantika na, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Kag mas nagananam kuno ang mga ginaprito ni mo, kung ang imo ginagamit kuno sa pagprito is lard.
1: Correct, Sir Josiel, ano? Kaya ti mananam ang gin mismo ang lard mo. Unang nga, dumduman ko pa sa una, sang gamay pa ko, namangkot ko. Sa tienda, Sir Josiel, market day, so kung ano niya nang ang kwan man, ang tinapay ni nga brown nga laba-laba naman, siya bitsokoy. Oo. Tagay pa lutaw sa ano, Sir, dira mismo ginaluto eh.
0: Sa mantika.
1: Yeah, dira mismo sila pwisto bala ginaluto bala. Tapos luto, paligiron pagin sa kalamay Sir Josiel. Okay. Hindi gali maayo. Pag-abot sa insulin resistance ha, tiara man Sir Josiel lang ining bawo sa kanamiton yung iban sa nido hindi ka balibad Sir Josiel. Hindi ko pagpilita kay mapapilit man ko. Ice cream Sir Josiel. Yes, isa man din na siya. Milk chocolate, cheesecake, pastries, sweet coffee creamers, kag iban pagid Sir Josiel, your brain loves this combination. Nga aman, it activates reward system strongly, making it hard to stop eating. Ang nagkakatabo sa ni Sir Josiel, reward overload. sa sining mga kalanon.
0: Sugar overload, Dok Leo.
1: Yeah, reward overload, Sir Yosil, because of sugar and unhealthy fat.
0: Oh, pagkatapos ang kaon mga kanon karon isa pagid ka bandihado.
1: Yes, Sir Yosil, ano? Agag ang magluwas, Sir Yosil, nga ginapangita-ngita mo ni sa pero samtang ginakaon but the same time nagapataas imo sa nga insulin. A calories accumulates quickly, body fat increases, insulin resistance worsens. Kun magsigi-sigi, Sir Yosil.
0: Ay, masakit siya ni Dok Leo ang imo pagkaon bala, kanon, kanton, kag kalamay nga may kape.
1: Mm-hmm.
0: Hindi kape nga may kalamay, ah.
1: Mm.
0: Kalamay nga may kape. Kaya tida mo kalamay siya sa kape mo.
1: Gamayon lang ko nung kape kaya basta mo nervyos.
0: Damuon lang ang kalamay para mapustun lo ng...
1: Why sa kabalo, anxiety, Japon.
0: Oo. So, ti mga delikado ina mga food combination, ha? Now, speaking about mga available meals ni karon yung mga to-go bala. Ang iba naghambal nga take-out. Actually, ang term ginman ginagamit siya na kung mag-order ka nga dalon mo pa uli is to go eh.
1: Mm-hmm.
0: Siya pwede to go. Kung sa gani, pati ang mga gabantay niyong nag-inchende, siya niya, ano, take out. Kitinanda na ton taking out mo, take mm-hmm. out. But it should be to go, no? Ini mga for take out or to go, sininga mga pagkaon, Dok Leo. Kalabanan sino sa mga fast food, bala? May delikado ini, Dok Leo?
1: Actually, ginisilin, Sir Josiel, nga they are engineered to be hyper-palatable.
0: Mm-hmm.
1: Di palatable nga din, Sir Josiel. Di ka namit na sina mo. Tapos may hyper, pagin, Sir Josiel, yung prefix.
0: Duha ka superlative, no?
1: Hyper-palatable. Anong butang balon sa Sir Josiel?
0: Sobra-sobra.
1: Sobra ka namit.
0: Sundol sa kanamit. Sundol sa langit sa kanamit, Dok Leo.
1: Muna yung termino si Iman, Sir Josiel, nga siya makakaon lang ko sa isang amos ni, doon nalabot ko ang langit.
0: pero kung sigihon mo, kung mo, dali kagigkon mo makapalangit.
1: Laban.
0: May amin pa na kung isang mabatian kag...
1: tungod siya ni Sir Josiel, ano, sa ginatawag mga kombinasyon nga ni like fries, sugary drink, white bread or bun, processed nga mga ginatawag sauce ni Sir Josiel. Kanami sa ning mga combo nga ini. Actually, typical combo ni Sir Josiel sa mga to-go-to-go eh.
0: Oh.
1: Pero, nagresulta Sir Josiel sa massive carb load, high calories, low fiber, high sodium, easy to overeat, Sir Josiel. Examples ni, order kasi ni isang fried chicken, plus fries, plus soda, may ara ka pa sang dessert, resulta, Sir Josiel, madasig nga pagtaas ng blood sugar, insulin surges, inflammation, and sluggishness afterward.
0: Yun ang iban kung kaysa, makikita lang sila sa flavors niya, mula na sila yung kaya may sustansya kita nga kuha, ano, baka na lang sa pizza.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos sila niya, pwede sila niya ano na lang. May bago na subong ng dahon ba lang, adokulitis, ano ganin ang tawag sina?
1: Spinach.
0: Spinach. Mm-hmm. Sila niya pwede spinach, ano lang, flavor. Pero ang spinach niya, tatlo lang katumpok na nga daw, tag-tatlo man ka dahon, Dok Leo.
1: Kuha lang ah. Gamay man kisa ang aloyin to, sugalingon ta.
0: Pagkatapos, duha kahakop nga cheese. Ang cheese actually, they have almost the same formula with that of oil.
1: Actually, once Sir Josiel, siring makakaon ka sa cheese, ang tendency mo, Sir Josiel, pangitaon daw pangitaon, kagbalik-balikan.
0: Amuning, may mga kalanan dari sa Iloilo, for example, may mga kalanan dari, Dok Leo, nga you can taste different kind of cheese
1: mm-hmm.
0: available in the whole world. May arindari.
1: Mm-hmm.
0: Pila ka dosina ina nga sa isang cheese mambala. Ti ano imong classic cheese? Gusto mo sour type? Gusto nimo ang daw gintago sa deek sabor?
1: Daw maulos, daw maulos, lum nga daw kalaway man pero daw manami man.
0: Oo, gusto nimo ng daw yellowish ang kolor niya, gusto mo daw whitish ang kolor. May ara actually. Tikon pala kaon kay mo sina pagkatapos dugangan mo pagidsang nami ilabo ko no Dok Leo ni makatigab ka blas niya ba o grabe ka damo kaon mo cheese ba siya inom ka to damo sila niya para katigab ka
1: tikay nga saman ka rason sa Sir Josiel magluas tigab ti medyo masulusum o di man kumatamaan ka mo
0: oo tinami igid man kong kisap kon pag inom mo bala Dok Leo sang padalundon bala nang maka
1: ti amo gani Sir Josiel nga gin kumbogit sila katinami mo
0: Ang lain lang sina kon Pagtapos niya, tigab siya niya, grabe, mantigab ko siya, baka ba? Galing-galing sa, ano ko na mo, cow's milk. Tigab ko siya, baka ba? Pero, ini mga desserts naman, Dugle, if we speak about desserts, amo ni mga pangyamis na ton bala? Ini mga after meal sessions na ton, nga, problema gini ni Abi Dugle, yo.
1: Actually, Sir Josil, extra problem. And extra problematic. Muntong gina sila yung kablaka gina.
0: Yang extra nga dan, excess na na.
1: Correct, Sir Josil.
0: Yang problema, problema gina.
1: Kati, diri kita nag-umpisa sa hyper pala, tabal, Sir Josil. That's why extra problematic ako na extra problem. Bagin. Because blood sugar may already be elevated from meal. Makasiling kita nga nagtaas, mataas na tungadaan, saging kaon na ito, makapataas na tungadaan, excess carbohydrate, sabi. Nagdugang kapagig karoon sa dessert, nga nagresulta, Sir Josil, sa ginatawag second glucose spikes, prolonged insulin release, and more calorie excess. Example, ara, Sir Josil, ang pasta, plus bread abi, plus soda, plus may cake kapagid sa ni Sir Josil. What are we going to expect? So, ang body na ito, so ni mag-handle sa refined flour, sugar, liquid sugar, dessert, tanin sa sugar, kag large calorie, all at once.
0: Ang isa ka mabatsagan mo, ginsin ni Dayon, laban-laban makakambya ka gini kwarta marcha ko, magpamuhin ka, Dok Leo, kung waay isang mga favoros nga mga pagkaon ikaw, katulad ng mga refined sugar, katulad na bisa mga refining, mga sangkap sa bakery.
1: At daway ka man, Sir Josil, sinisa, sa example ha, sa ginatawag combo, Sir Josil, pasta, ginatawag bread, soda, and cake. Daway ka man sinisang fiber nga kwa ondre?
0: Muganing hambal nila siya. Grabe man sila nga panginaon mo ba? Sina kay balo ka magsulod sa lawas mo na, nali magwa sila nga. Daugin simbugan sila nga yung higko mo sila sang pusulan. Wala mo ang brand sang una sang siminto nga popular, pusulan mo.
1: Malamala.
0: Ang nang hambal nila siya, grabe siya lagapo, kamayala sila nga buong sila nga bowl.
1: Makuha niya, ano magtawag sa rin? Nagalagtik agiya?
0: Oo, galagtik ang agiya, tumupa eh. Ay, bilog-bilog mo. Pero isa pa gid sa mga ginahimo naton dari Dok Leo. Ining dugay-dugay bala nagtimo-timo. Takos mo tuod ang pamahaw ya panyagay ya tag isa lang ka cup. Okay gid taning volume sa ginakaon niya sa breakfast, lunch and dinner. Pamahaw panyaga panyapon. Ang problema lang kay dugay-dugay nakapungko lang gani. Ay sila may money dari kanta money. Ay sila may biscuit ko to, muli ko gani isang biscuit ko. Pagkatapos sa isang biscuit ya dugay-dugay mahambal nga. Ay sila niya may ara ko da sila niya sang balon sila niya nga muna ko aga nito. Siguro Dok Leo kung sa mga nag-opisina palin alas 8 pag-abot siya hasta mag alas 12 ang tagpiran niya ganya base kon mga lima ka klase sang snacks ang natimo iya bala Dok Leo.
1: Makita man ni Sir Josil sa lawas. At least kung huwag man perde kaya kita mo ebidensya. Actually amon yung problem subong sang kadamaan Sir Josil, amon yung problem nga mabudayan kita mag-control sa ton ginabatyag subong especially sa insulin resistance and type 2 diabetes because why pahuway aton digestive system Sir Josil. Sige lang kagaling nga galing way na ton ginahatagan sang pahuway. That's why no, nagkakaproblema kita sa ton sa ninga insulin, kag mismo sa ton sa ninga blood sugar eventually. Because ang kalabanan sa ginatimo-timo Sir Josil, hindi man healthy. Like for example, chips, cookies, ara ang candy yung kaisa, ara man ang ginatawag pagpangafe, nga may gamay niya kafe, damo ang kalamay, ara ang cracker Sir Josil, nga ang lawas naton hindi nahalos sini kapahuway nagapabilin sini nga elevated nga aton sini nga insulin. So ang frequent nga mga pagtimo-timo Sir Josil sa sini mga refined carbohydrates nagaworsen Sir Josil sang insulin resistance kag nagapabilin ang cycle Sir Josil nga dugay-dugay gusto mo naman magtimo tungod may cravings ka kag hunger cycles.
0: Sa present nga sitwasyon naton Dok Leo kag availability sa mga pagkaon bala. Almost in all corners sa ato sining lugar kalabot na ini mga pagkaon. Ano mga specific sini may example sang ginatawag nato sining mga worst combo combinations sa mga pagkaon nga available do kayo kag gina-crave sang tanan niya makita gani sang iban bisan malamdon ka sabit pang buot na boy kita ka katira ko na may mo kita kin baklan karan.
1: Oo, sige, bagulo ko nag-ayad boy mo kita ko baklan.
0: So na to nga biscuit man lang tuod kag truri si nakaon ta do. Gusto mo nang sakit pero.
1: Amo plan to uso sa una mo. Subo naglala na. Ariyo, ang ginatawag worst combo, Sir Josil, kanabanan yun sa ni refined carbohydrates plus sugar drink plus deep fried food plus dessert. Kung i-translate natin, Sir Josil, sa mga menu kung sa mga ginakaon na abino, dari ba, dari sa na yung burger, may upod nyo fries, syempre may upod nyo soft drinks. Kung kaysa, Sir Josil, milkshake instead of soft drinks, sabi.
0: Mm-hmm.
1: Kung hindi gani, ara ang pizza, ara sa na yung wings, ara sa na yung soda, kag ara sa na yung ice cream, Sir Josil. Gana ka-resulta sa huge glucose load, huge insulin response, very high ang yasin niya calorie, nubo sa fiber, kag low sa tighty relative

0: Ang sunod nato niya pamangkot si Dok Layers. Ano nga to sa mga alternatibo nga maayo nga mga pagkaon or meal para iya sa ginatawag nato sa insulin resistance. If you are suffering from insulin resistance, ano dapat ang pagkaon nga kun may ara amo nang dapat nato sa nga i-prioritize, Dok Leo, bisan pagatakam-takam ka hambal nga di ko ni anay dapat amo ni para kalikaw ako iya sa ginatawag nga insulin resistance, Dok Leo.
1: Kung kay Sir Jose, alam mo maningin nila sa ay isang iban pag-abot sa complementary and alternative approaches sa naturopathic medicine, kaya ang ila sila una-una ginapinsar damo naman bawal da. Ti una-una ti nagmasakit ta gani kaya way ka nagabawal mo. Pero ang manami sini kagang kinanglanon sini ko nagabawal kita dapat may ginabulos kita para nga ma-less sini Sir Jose lang aton sini nga tentasyon nga magbalik dito sa nagpamasakit sa aton. Dapat may ibulos kita. So ang bulos sini nga makapanami o kon makabulig para sa may mga insulin resistance kag para malikawan naton dini ang mga pagkaon Sir Jose nga may ara protina, may fiber, utanon, healthy fat, less liquid sugar or plain water lang gid kag whole foods. Amo ni nga ton Sir Jose dapat ibulos.
0: Kay ti panad-anad na matuod mo. Ako personally, Dok Leo, I'm not fan really of cold drinks. Dara ko ginaumpisahan ha. And even sa balay, hindi kami iya fan sa ginatawag sini nga cold drinks, either plain water. Ang ginatawag nato sa mga sodas nga na para lang bulong sa idlaw, mga once a month kun sa balay nang settings sa maximum sina mga twice a month, tig isa-isa lang ka baso takos pa na. Nabutang pa ng baso sa babo sa lamisa pagkatapos ginaula-ulaan pa nang hambal. Eh tido damo imo buhin-binan ta gamay dag gamay dispiak.
1: Dapat tupong gid.
0: Tupong.
1: Bado may level ba?
0: Oo. Tig kun hindi kay mo ya ka boss pagkatapos iya sang partida kun pareho sabi apat ka mo or ano mo partida mambal nga ay hindi ko ni ko boss. Oh, sinong gusto? Ula itong isa ka baso tong may gusto. So cases like that paanad-anad ha. So ti direkon manad kita sa amo ng mga pagkaon bala. Kag may mga pagkaon actually nga readily available, ang iban sini natawag nato sini nga mga seasonal. Pero ginapabayan naton kay gusto ta gidya amanamit lang sa ato sini nga panamil mo. Ti if we speak about combinations naman kay kagay na mga worst combo food combo ang inahambal nato no sa insulin resistance. Ano naman ang mga food combo being available, Dok Leo, nga pwede naton makombinar nga makabulig para makalikaw kita sa insulin resistance, Dok Leo?
1: Usually Sir Jocelyn nagabugo sa isang protein plus fiber plus healthy fat plus smart carbs. Magambal kita smart carbs Sir Jocelyn, complex carbohydrates. Amo ni nga ton sini nga dapat ibulos. Kung ang refined carbohydrates Sir Jocelyn plus unhealthy fats ginatawag ni resulta sa reward overload, ang complex carbohydrates naman niya plus healthy fats plus protein equals satisfying nourishment para sa may mga insulin resistance and sa mga gusto iya maglikaw dire. So may mga meal formula man kita dapat Sir Jocelyn sini nga sundon. So, pwede kita makasuggest Sir Jocelyn sa aton sa mga tagpanamati.
0: Oho. Ang mga combinations katulad na Bido Clayon. Example, halinini sa mga dietitian man gani. Itlog, tapos tinapay, abi whole grain. Hindi ning halin sa, ano bala?
1: Kidiyang white.
0: White.
1: Like whole wheat, abi.
0: Oo. Pagkatapos avocado, that's already complete meal without rice, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josil. Kaya ito may ara ka na carbohydrate, Sir Josil, from whole grain eh. Iban sa ni, pwede ginainit nila. Iban sa ni, ginatosta nila, Sir Josil. Ano? Masiling natin, Sir Josil, nga balance ini. Kaya nga man, may ara ka na protein, may fiber, kaya may healthy fats ka na.
0: You see, ladies and gentlemen, pwede gali kita ka do away sometimes sa rice. Kung may ara, malang kita abunan siya, abing avocado, Dok Leo. Pagkatapos may whole grain kita nga tinapay.
1: Correct.
0: Kag may itlog. Mambalik ka nga, okay. Si Isak si Mana, biya mo lang ni Isak. Isak kong pamaho, amuni ha. At least, may isa ikaw ka meal nga hindi iya overload, Dok Leo, sang pagkaon that could possibly cause insulin resistance.
1: Correct, Sir Jocelyn. Ang ibang sarili na practice nila, may ara sila 1 or 2 days sa isa ka semana, Sir Josil, nga nag-abstain sila sa mga naandan bala nila nga mga pagkaon. Kaginabulos nila, Sir Josil, ining mga healthy nga combination.

0: Naana dabi kita kay ginasunod ta per may mga iban nga rasa Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: May mga rasa iya nga during sang tiempo nga may handa sila or may pagkaon Dok Leo. Ang ilang appetizer tatlo na.
1: Mm-hmm.
0: Ang ilang nga main course kung kaysa tagpito. Ang ila sining dessert tiglima. Pero ay managin butang tanan, ang tanan kanon mo, mm-hmm. pili ikaw. Ginbutang lang na dira, pili ikaw. Ang problema sa aton sini, ang aton lang thinking mindset. Nga kumukingin butang sa babola misa da, tila uwi kag kanatanan.
1: Hindi, bala mo talag sama lang na.
0: Ang problema sila, pagpuli mo sa balay niya, mo nang hambal nila nga. Sila niya, grabe sila niya. Isa lang ka-fiesta, nagligad sila niya da, hindi na maagyan sila niya ang banas. Pagkatuto sila sa baryo, may fiesta ba?
1: Mm-hmm.
0: Nga man haw, siya grabe siya, alingas. Haw sila niya sa kapunuan, sa saging sila niya. Kitik tanan kay kawon, way kalapos balay nila, Dok Leo.
1: May nagrawit.
0: Amo nang hambal nila. Tali na mati ako kundi personal.
1: Mm-hmm.
0: Nga grabe ka man, imo mamista sa niya. Lugar di mo magpulik niya, ginasunod di mo klangaw.
1: Na, okay, hindi ka ba lumang control mo?
0: Hindi ka ba lumang control sa pagkaon pala. Lunch, for example, munggo plus vegetable, butang tabi munggo, alugbati, Dok Leo. Kagkanon is already enough gali iya para mabuhi kita, Dok Leo, ha?
1: Yes, Sir Josel. Balance and feeling man ini.
0: Mm.
1: Makabusog. Ang klase sa kombinasyon.
0: Oo. Oh. Galing kita yung atin. Siya, munggo, vegetables, siya niya, may bakaliwa to kaugabi, ibis niya. Kaya para siya niya, may pulupik nito na kita. Oh,
1: pampagana ako, no, ha?
0: Mm. Pariyo sabi, Dok Leo, sa mga prutas, no? Ang pagkaon sa prutas should be before anything else, Dok Leo?
1: Yeah, pwede, Sir Josel, ngay butang man sa tunga-tunga.
0: Mm. Pareho sabi, may, ano ikaw da, may kapayas. Pagkatapos, may mga ano ka, abi? Pareho sabi, mani, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Pareho sabi, may kapayas, may santol ka da, abi? May tawag pag inatong star apple, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josel, ang mga common bala sa aton, like for example, ano, kung hindi umalikawan, hindi ka magmerienda o kung mag-snack, Sir Josel, katinaanan, gasa na, yeah.
0: Mm.
1: Instead of chips or cookies, dira, try mo papaya plus mani, paho plus almonds, bayabas plus kasoy.
0: No.
1: Better, Sir Josel, kaysa sa mga itutuwag processed, sini nga makalanon, nga imo sini pag kima-kimaon, dira.
0: A problema sa ni kay Saton, sa niya ma-order ko sa niya yung side dish ko, potato salad.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos sa niya doon, ka-serve ng kanon, pagkatapos isabi ka main course nga sudan Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Siya ang kanon niya kag potato salad ya, doon sa'y karbo.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, isabi ka sudan, so overload sa karbo that could possibly be converted by our body into sugar gapon, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josel. Excess naman ng aton sa ring sugar.
0: Mm.
1: Pero actually, kung ay kamaanad, Sir Josel, ano, sa duro ba lang carbohydrates, namintong mga carbohydrates, Sir Josel, ining mga refined carbohydrates, even sa white rice, ganit, Sir Josel, halos ganit makaubos ni isang isa ka-cup sa restaurante.
0: Mm-hmm.
1: Kung magkaon. Pero kung naanad kaya, Sir Josel, magluwas sa rice, may iban pagid niya mga carbohydrates, dira may bread pagid, makasiling akong kaisa nga daw ginahe ka-pick up mo yung mga saling at siyan, kulang pa o.
0: Ano, Vicky, uso ng subong is because of business, Dok Leo. Ah. So, mm-hmm. You have 3 hours to eat for this amount. All the menus will be yours.
1: Mm-hmm.
0: Pili ka lang na, Dok Leo, dayan ka na kutob sa makaon mo na sa sulod sa 3 oras, bayad ka lang.
1: Mm-hmm.
0: Daw mo ginanahiligan na ito naman. Dito tabla sila niya, kay hulugon ta sila niya, ang tungaw sila niya sa aton nga pusod.
1: Kaya di, kablaliskan na pusod, kabusog mo.
0: Oo, pati tungaw daw, hindi naganik pang hawag. But speaking about, dari na lang kita madari sabi, Dok Leo, na kabudlay sang combination yun na, actually, mabudlay ina. Kunway naton maumpisahan. Pero kung maumpisahan naton, in short, sini mahapos naman ang mga manang natawag naton, birth pain.
1: Pero kung kaisa, Sir Josel, kung halin ka nabla sa balatian, bisan ano kabudlay yung isa, gatinguha ka, makidudla ka na.
0: Oo eh. Sang sa hambalon ka na lang sa tao nga. Ati, sige, sigiha sila niya. Pabalunan, kamalana mo kaahay. Skabigado, subong sila niya, ang kinyintos niya, budlay pangitaon, ahay lang pabalon ko si mo.
1: Gusto.
0: Ano ang mga may ara abidoclayo. Let's say for example, we have this available nga mga products, the Santon Plus Gold Capsule, the Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C. That's a combination abidoclayo. Ini nga mga produktor, ini nga mga capsules and vitamins and ato sini nga mga supplements, Doc Leo. Paano ini sila makabulig para sa pagpabalik sang insulin sensitivity if you have already insulin resistance? And paano mapunggan ang insulin resistance sang amuni nga mga produkto, Doc Leo?
1: Ari Sir Jocelyn, no, base sa ila sini mga sangkap, kay ako on man nato nag sa indi, kun ang tutok naton Sir Jocelyn sa type 2 diabetes lang, magsigil lang kita sini Sir Jocelyn ka manage and control sa naton sir blood sugar. Kundi naton sir matutukan ang insulin sensitivity ngiti amo na ang dapat naton sa itarupang don Sir Jocelyn. Pero ang sangkap Sir Jocelyn, halimbawa sang Santon Plus Gold Capsule, isa sinidra ang malunggay, nagabulig reduce ang oxidative stress, nagareduce ang inflammation, nagapahina sa glucose absorption kamay fiber siya, kaya nagasupport sang insulin function, nagapanami sang pagfunction sang insulin na naton na Sir Jocelyn sa may mga insulin resistance, kag sa gusto ma-prevent ang insulin resistance. Upod pag sinidri ang garlic nga naga-support man sa insulin sensitivity tungod sa iya sining mga ginatawag sulfur compounds, nagareduce man sa inflammation, nag-improve sa blood vessel function nga apektado ina kun may diabetes ng isa ka tawo, nagareduce ang oxidative stress, naga-support sang glucose metabolism. Kag kun nga Sir Jocelyn, may mga anti-inflammatory properties ang sangkap sa ning Santon Plus Gold Capsule nga makabulig sa may mga insulin resistant sa gusto mag-prevent sa ni, because inflammation matters. Kaya chronic inflammation ginaangot Sir Jocelyn sa insulin resistance. Kung ang inflammation nagapabilin sa ni nga mataas, o kung ara dira ang insulin signaling work less effectively, kag cells become less responsive sa insulin resistance. Pero tungod sa ila sa mga anti-inflammatory properties ang aton sa ni Sir Jocelyn, insulin mangin ma-abdik ang cellula naton sa ni mangin responsive sa insulin kun ma-reduce man naton Sir Jocelyn ang inflammation sa lawas.
0: So in short, sini, for example, sa ato sini nga Santon Plus Gold Capsule, because of the presence, for example, sa moringa, may garlic, Doc Leo, makabulig, hamunang hambal na ton, sa may mga nagalabot na borderline sining blood sugar level, mabuligan para nga hindi kamo magka-diabetes, yes, or malikawan ang diabetes because of the presence, pareho sabi sang garlic kag balunggay, specifically Doc Leo, no?
1: Correct Sir Jocelyn, especially ini sa mga tao nga mahilig bala sa refined carbohydrates Sir Jocelyn. Refined carbohydrates sa mga sugar mismo halin sa ginakaon to ginainom naton Sir Jocelyn, ginalink mo ini ni balaan sa inflammation Sir Jocelyn. Di paano kita makabuhi dira karon kon nalimbawo away naton ginatanaw nga aton diet, why naton ginatanaw mga suplementong makabulig sa aton instead ang aton ginabantayan kung magsaka lang aton sa nga blood sugar. Kundi sige lang kita balik-balik dira tumaran tabulong para di magsaka, pero kung di tama tumaran balik naman sa babaw, makabatsyag kita sa tuman na kakapoy tapos kaon masiling kita ati mungin ni ka diabetic, ginabaton mo na lang blangi mo sa nga kondisyon nga mukha na lang sina.
0: Pero hindi yung mabaton madula sa kalibutan na yun. Pero ti amo ginang butang balon kung may diabetes ka na. Posible nga mas malipot sang sa iba nang imo pag tiners kalibutan.
1: Actually, may isa ka istorya, Sir Jocelyn. Liwaton ka no offense meant ha. Actually, langas-langas lang istorya. Ang pagiging, ang diabetes ko no Sir Jocelyn, makapalus ang weight mo.
0: Makapamagaan.
1: Oo, makapamagaan.
0: Abi ko nagapabugat kay taganom katawag at tuwang na si Ming Kaso.
1: Makapamagaan in a sense of amputation.
0: Kaya tiba mo hinana piya katil, no? Abi ko yung gani makapabugat, Doc Leo. Kaya konsigihon mo laban-laban anong katawag at tuwang si Ming.
1: Pero untay na naya.
0: So ti ina ha, sa atan sining Santon Plus Gold Capsule. Pero, may dako nga pero dire, Doc Leo. Ini makabulig para mapabalik ang insulin sensitivity, makalikaw kita sa insulin resistance na ginatawag ta, or type 2 diabetes, ang Santon Plus Gold Capsule because of that content niya. Pero hindi naman butang balon, kasi iinom niyo sa Santon Plus Gold Capsule, nga mag-abuso kamo sang kaon sa mga food combinations nga balanta nagatugas ang insulin resistance or nagapa-develop sang type 2 diabetes, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Balamo ti diri sa aton programa, yes, pasari sa naturopathic medicine, Sir Josil, is holistic. Hindi lang isa ka portion o kon ka side ang aton sa niginatanaw. Pero hindi na ito manigar. May mga nagagamit sa Santhon Plus Gold, Sir Josil. Ginaupo na lang nila gani ang premium D3 sa Santhon Vitamin C. Bisan pa may insulin resistance, kaya rason nila. Total, gay, no man ta supplementa. Nga makapiyan-piyan, ginman sila Sir Josil ginabatyag.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga symptoms nga mahimo sini Sir Josil mabatyagan na nila after nila indulge sa ila sini nga mga ginakaon o ginainom tungod ginadepensahan man nila Sir Josil sa aton sini nga ultimate trio. Pero soliton ko, why kita naga-advise sina as much as possible nagainom kita sa Santhon Plus Gold Capsule na ginaupdan nyo sa premium D3 kay Santhon Vitamin C amuning maayo combo nga makabulig sa insulin resistance, updan nyo man sa healthy lifestyle.
0: Sa premium D3 soft gel capsule na ito, Dok Leo, for the information sa ato sila nga mga tagpalamati nga nagainom sini, anong may ara dira, Dok Leo? Makabulig bala para matap na or if not makalikaw kita sa ginatawag sini nga type 2 diabetes nga nag-umpisa sa insulin resistance, Dok Leo?
1: Tiyang tutok na ito, Sir Josel, kung insulin resistance, insulin sensitivity.
0: Okay.
1: Amo lang aton tinguhaan nga mapabilin dira ukon mapabalik kon may insulin resistance ka. Base sa pagtuon, ang manubo sini nga vitamin D ginaangot, Sir Josil, sa higher insulin resistance, metabolic syndrome, kag higher risk of type 2 diabetes. Hindi lang gali, Sir Josil, nga pampabakod tulaan ang premium D3, kundi nagabulig man sa gali pabilin sa ginatawag insulin sensitivity kag para sa may mga insulin resistance man. Magluwas sa pagpabakod sa aton sa nga immune system, tungod nga nagabulig gali, Sir Josil, ini sa ginatawag inflammation regulation kag insulin signaling. Kung may ara kita nagakaigo nga vitamin D sa lawas.
0: Ang minor is insulin resistance.
1: Mm-hmm.
0: Ang mayor is type 2 diabetes.
1: Mm-hmm.
0: Necessary pa ang natawag na ito sa ring full supplementation sa vitamin C, Dok Leo, kung pareho sabi, nagainom ka naman niya sang nagakaon ka sa mga rich in fiber, rich in vitamins and minerals ng mga pagkaon. Gainom kapag sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, necessary pa ang supplementation sa vitamin C sa tanawas.
1: Kinahanglan nun, Sir Josil, kiti una-una, ay kita nagihimo sini. Sang vitamin C. Ang problem pagid karon, insa ni magkaon ka sang healthy nga mga pagkaon nga may vitamin C kontani, didto ka man imo kayo karon sige indulge sa sige pagpa-deliver, Sir Josil, sa mga kung ano nga mga nauyunan mo. Kay ti amo ning imo sa nga cravings. Ang vitamin C, Sir Josil, Santhon Vitamin C is a powerful antioxidant. Ginabugbog kita, Sir Josil, sa oxidative stress mo. Amo gani nang may insulin resistance sa type 2 diabetes. Strongly linked ang oxidative stress, Sir Josil, sa insulin resistance. Nga nagaresulta, Sir Josil, ano, sa pag-impair sa insulin signaling. Nagaka-damage ang blood vessels. Kaya nag-worsen ang inflammation nga ginabalik liwat naton sa insulin resistance nga gina-neutralize ini sila tanan gali, Sir Josil, bulig kung nagatumar kita sini sang vitamin C kasubong sang Santhon Vitamin C.
0: May mga palamangkotanon dari, Dok Leo. Damo gidya guru nagapangapi ya, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kiti kalabanan niya pamangkot na kag-concern dari parte sa kape, kiti laban-laban siguro. Ang kape nila siguro hindi nga nagapangapi, Dok Leo, ha?
1: Mm-hmm.
0: Nagapangalamay nga may kape.
1: Damo-damo kalamay, gamay-gamay yung kape.
0: Kay pareho siniseling niya, ti katilaw ako siling niya sa Santhon Gold nga kape. Nakatilaw man ako siling niya sa Premium D3 nga kape. Siya matamis. Siling niya, ti why not delikado para sa akon nga diabetes?
1: Kung may diabetes, sige man, Sir Josil, ti dapat bulubantayan mo giman ang mga ginakaon mo sini, ang mga ginainom nga mga matamis. Even gani ang fruit, Sir Josil, dapat limitahan naman bisan pa frutas yun na siya eh. Tugod matamis man gani. Amo man sa coffee, Sir Josil. Kag ako, frankly speaking, kung may mo palang gani, nga malikawan yung pagpangape, kung na diba, may diabetes ka mo, mas pabor-pabor gani, Sir Josil.
0: No.
1: Pero kung nalibawa, ang inyo, sini isa sa gusto gid, ang makainom gyapon sang coffee, kayang isa ka problema, Sir Josil, sa diabetic ko, nagaluya mo.
0: Mm.
1: Ang isang ma-recommend na konsina, ang coffee, Sir Josil, nga may vitamin D3. Kag may santhon, Sir Josil, kaya nagabulig inapapagsik sa aton.
0: No.
1: So pwede makagamit, Sir Josil, o kung makainom sang premium D3 coffee mix. Kaya ti ang santhon kag ang vitamin D3, Sir Josil, nagabulig ina para sa pagpa-improve sang insulin sensitivity.
0: Mm-hmm.
1: Kag ti kung makadamil ka sang katamis dira, ti halin din sa stevia.
0: Mm-hmm. Kaya ang sweet tinner actually sa Santhon Gold Coffee Mix, kagang premium D3 coffee mix, stevia eh.
1: Mm-hmm.
0: Ang stevia actually, hindi ni kumun dari sa merkado, nga mabakal mo. Kaya kung kaysa may mga public markets, gani, baligya stevia, Doc Leo. Mm-hmm. Ining sweet tinner really for mga mataas it blood sugar level. Pero gusto gihapon nga makatilaw it matamis ini nga timplada.
1: Stevia, Sir Josil, base sa pagtuon, why nag-alter sa ngatod sa ring blood sugar levels pagkatapos ng gin-intake o kung ginpasulod sa lawas.
0: Oh. In short, sini, why siya nagapang garit-garit to sa sulod, no? Mambal nga, biray.
1: Why storbo, ah?
0: Why gapang instigar.
1: Mm-hmm.
0: Buta mo lang nagapakalma, relax ka lang na, ari ko di. Ari lang ko di, pero hindi ka na maghulag pa. Ari lang ko diri.
1: Pero maglawas si Sir Josil, ya, sa mga nagpamati sa ton sa mga insulin resistance kag type 2 diabetes, Sir Josil. Nga nagangayo sang question about sa kafe. Hindi na ton manigar, Sir Josil, nga damo iya sa mga healthy adults nga nagpamati sa aton nga mga mahiligon gid mag-inom sang coffee, Sir Josil eh.
0: Oh,
1: duay man sila ya diabetes, duay man sila ya insulin resistance, gusto lang nila isang healthy nga kafe.
0: Tiara, the Santhon Gold Coffee Mix, kag premium D3 coffee mix. Actually, may isa pa kita kakape, Doc Leo. Tiniya galing why caffeine eh. Mm-hmm. Pero, it's just like a coffee.
1: Mm-hmm.
0: Pwede man ganini hot, pwede man cold.
1: Mm-hmm.
0: Ang pag timplasin eh. Kay kumo may malunggay powder. Ngayon upod, ang tatlo niya, premium D3, Santhon, premium D3 coffee mix oil. Ang Santhon Gold, kagang Santhon Plus coffee mix, mga pinudpod gid niya nga, balunggay. So para, may Santhon Plus coffee mix, may soya powder, butangan nyo sang gamay ininit, lugayon, pagtunaw ya, butangan nyo yellow, kagbutangan ninyo sang tubig.
1: Yeah, correct, Sir Josil. Kag kung nariba, Santhon Plus Coffee Mix sa imo sinigin na kafe, Sir Josil.
0: Mm.
1: Makalikaw ka sa dugay-dugay, makabatsyag ka sa kahilab.
0: Mm-hmm.
1: Kay makapabusog ini tungod nga ti may protein ini. Protein halin sa balunggay, protein halin sa spirulina, kag protein mismo halin sa soya, Sir Josil, nga makabulig sila para nga makabatsyag kita sa kabusog, kag madugay kita gutumon.
0: Actually, ang natistingan ko sa inyo, Doc Leo, invention, ha?
1: Mm-hmm.
0: Pagtimpla mo sa Santhon Gold Coffee Mix or Santhon Plus Coffee Mix or Premium D3, sulod mo bala sa ice candy wrapper, plastic, mm-hmm. Pagkatapos isulod mo sa freezer, Doc Leo,
1: mm-hmm.
0: It tastes like a candy, ice candy or agugo, tawag sa ibang sining lugar.
1: Mm-hmm.
0: Pero actually, it's a coffee, Santhon Plus, Santhon Gold, or hindi gani premium D3, or Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct, Sir Josil, kasi may iban man gani nga iced coffee man gani mo. Pero kalabanan lang galing, ughambal kita mga face, Sir Josil, tiga aso-aso gid na. Pero may coffee man yung mainom na ton nga malamig, o konti hambal ni Sir Josil, at ganimo yung agogo coffee.
0: Pero manami actually, mm-hmm. na kapin pa konchimpo sang tigpalaang bala.
1: Diri sa aton, Sir Josil, yung tuman ka init, pwede na ton himoon sa nga imutan sa candy wrapper. Kagi-freeze. Pero kabalo ko nga sa iba niya pungsod, Sir Josil, nga may winter, ginadalaman na ni mga coffee na ton. Kag amo man yung ginabutang sa suludlan, bla, Sir Josil, nga mapabilin ng kainit, bla. Kag balunon kung magwa, Sir Josil, samtang nag-aaso-aso man na ang snow sa sagwa, Sir Josil, amo man na yung ginainom para mapainit-init mo ng lawas.
0: Oh, nagani, paglakato sa nagliga, sa ginlaktan, tatubladok layo, nga naulo-ulihi kay muya. Pag-abot dito, mansigbukan na niya, may dala ko to Santungol. Niya daw may harap ako isang kapak.
1: Ginaagawan eh.
0: Oo. Pagbukas mo, ay na, ginakulangkag. Pero we're talking about food combinations and the effect just any, yung worst just any effect sa mga food combinations nga available subong. Kag nauyunan, takag masami na ito niya ginakaw na mo ang resulta ya insulin resistance and worst morning type 2 diabetes. Kag ang type 2 diabetes, Dok Leo, maghambal na kita gani nga diabetes. Ang isa sa mga organs na ito nga piktado sinamatanagin na ito, Dok Leo, no?
1: Correct.
0: So kinahanglan pagin na ito, the more, nga supplementuhan gali ang aton mata sa pag-inom sa Visionex Plus, kunbalaan mo nagamat-amat shoot up ay mo sininga blood sugar level, Dok Leo.
1: Bisan wala pa, Sir Josil. Pero factor na nga dapat mo gid sinibulo bantayan. Actually, bisan hypertensive ko, Sir Josil, bulubantay ka na dapat eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nag-affecto gina sa aton sininga mata, magluwas sa diabetes sa Sir Josil. Pero suliton, ito tiba parang tihanay malanduwa hypertension tag diabetes ah.
0: Mm-hmm.
1: Kapareha sila maka-affecto sa aton sininga mata. Pero bisan wala pa, Sir Josil, damo mga kabataan subong nagreklamo, Sir Josil, sila mata ah, tungod sa exposure nila, Sir Josil, sa screen.
0: Ah, panglingling ng ubra nila, Doc.
1: Mm-hmm.
0: Panglingling screen.
1: Panglingling screen.
0: Oh. Oh.
1: Hala, ano na ginatanaw nyo da ah? Ang iban sa nga pangrumbot pa, habol mo.
0: Mm.
1: Abin nila, guro, nakabintahas la, way kabalog, balik sa ila sa nga mata. Labot pa, Sir Josil, kulang sa nutrisyon, kay pida, pakaunon, utanon.
0: Mm.
1: So, recommend na ito, Sir Josil, pwede makainom sa niya isang Visionex Plus soft gel capsule para nga makargahan na ito, dugang, masuplayan na ito sa dugang lutein, siasanthin, beta-carotene, kaga vitamin E ang aton sa nga lawas. Kaya ang lutein, nag siasanthin, Sir Josil, direkta, ini silang nagpanghikot kid sa aton sa nga matay.
0: Mm.
1: Dugang pa sa aid pagid sa ni bulig, complement pagid sa ni sa beta-carotene, nag vitamin E para mapabili ng aton sa nga good eye health.
0: May pamangkot dari Dok Leo, siling niya kung ara ka na sa stage nga may insulin resistance ka na, nagagwa man na siling niya sa panit ni mo nga Dok Kaparyos, bala siling niya kung may diabetes, ikaw nga nagalitik-litik, Dok Leo, ang
1: panit. Isa, Sir Josil, actually kung may insulin resistance, Sir Josil, ano, mahimo nga nagaitom-itom imo siling nga panit, sa imo nga liog, sa imo siling nga tangkugo, dakulintas mo, Sir Josil, kapalibot, bala?
0: No.
1: Nagadry imo siling nga panit, gadako imo sa nga hawak kagiban pagid sa ni Sir Josil nga mga signs gakatubuan ka Sir Josil sa skin tags.
0: Mm.
1: Pila ina sa mga ginatawag signs kaga may iba nya mabatsagan nga dali ka makapoy symptoms sang insulin resistance.
0: Mm.
1: So speaking of imo sa nga panit, magluwas Sir Josil kun hindi related sa insulin resistance
0: no.
1: Pinakamanami para mabalaan mo tipa konsulta ka eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung nalimbawa susubong gusto mo na i-try ang Santhone Plus Herbal Soap, Sir Josil, pwede magamit ah ang Santhone Plus Herbal Soap, Sir Josil, kay basi kung nalimbawa isa man sang kulang dira ang nagkaigong ang pagpanilo, Sir Josil eh.
0: Oh.
1: So tinluan na ton maayo pagkatapos kung nalimbawa nagadry gading emotioning skin, pwede mo mabanyusan sang Santhone Plus Herbal Oil.
0: Oh.
1: Kay may VCO kag moringa oil nga upod.
0: Kay samasamigid man kung makaedad ka na kung no 40 pataas, Dok Leo. Ang una mo ginapangita pag-abot mo sa balay nyo, labi na gid sa mga working mother and father.
1: Mm-hmm.
0: Una mo ginapangita niya din itong balay nyo kuman.
1: Mm-hmm.
0: Kung kaysa may mga balay nyo nga tama abi ka isog bala, ang mga content niya, nga pag banyos mo bala, magluwas nga gabatsyag kainit, gapdos.
1: Mm-hmm.
0: So, pag bilid mo sa imo sini nga panit, kita mo daw gakulurinot dayon bala. Bangod man kay ang tawag ni Dado kulang sa moisturizer ang imo sini nga panit, Dok Leo.
1: Ay sa mga daan, Sir Josil, kung may mga imbalances na kita sa hormones samtang nagaedad, nag-affecto magid sa aton sa nga panit.
0: Mm-hmm.
1: Sa aton sa nga glands sa abidra nga nag-moisturize sa aton sa nga panit, magluwas kung kulang kapag iya sa pagpanilo, Sir Josil. Eh.
0: Oho. Pero may isa dali, Dok Leo, siling niya kung nag-amat-amat palang taas siling niya blood sugar level mo, siling niya gakabuhinan man sila ang imo sini nga gana sila niya sa imo sini nga partner.
1: How? Ibutang na to na Sir Josil sa individual na lang.
0: Mm-hmm.
1: Kaya hindi man tanan amugid sina ang mahimo mabatsyagan. Mayara man ganit Sir Josil nga may diabetes nga ti ambal niya katindog magyapon ng plug pole. Okay magyapon, mayara man nga way man gani sang diabetes Sir Josil, pero medyo mahina naman ang performance.
0: Naman ang ambal nila, kung way ka kuno diabetes ang plug pole mo kuno daw GI pipes.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung may diabetes, kadalawis-wis nga kawayan.
1: Mm-hmm. At least nagbawod-bawod lang. Budlay, bali mo.
0: So, ang punto dari, laban-laban ang pamangkot si Sinitani Igoro Dok Leaman ay, sila niya ti, pwede pa sila niya kumabuligan katurbo kon kinang lanon ko.
1: Ang masiling ko lang, Sir Josil, samtang may kabuhi, may pag-asa.
0: The parison hamal nila nga, as long as the sun rises in the east,
1: mm-hmm,
0: and pagkatapos yung gatunod sa west,
1: mm-hmm,
0: ang pag-asa sila nga haragid na.
1: Haragid? Oo. Kung ay kuno sing pag-asa si Luilo, may paglaos bakulot.
0: Kung ay kuno sa local office, may central office. So, pwede ka mo kainom sang turbo dietary supplement for men. Kung, bisan, mahambal, magkadulaan na ka mo. Basta gakadulaan ka mo gana, only that, kung kaysa basi magbuno ka mo nga daw hindi namigid ang ipikto sa akon, kay basi kon lala ng inyo sa nga diabetes.
1: Correct, Sir Josil, pero klarohon taman, nga hindi lang diabetes ang factor, Sir Josil, nga nagakadula ang gana.
0: Uh-huh.
1: May iban, Sir Josil, nga simple stress, na-distract lang, kulang sa focus. That's why naghina sa ni ang performance. Klarohon na to na ang diabetes isa lang sa factor nga maka-affecto sa aton sir nga sexual performance.
0: Amo ni sa mga lalaki, bala, if you want to maintain satisfaction sa inyo sininga ulubrahon, sa inyo sininga partner, as much as possible, if kawan mo kuno ang ginatawag sininga self-inflicted happiness, wala na player. Bota mo lang sininga nang matumato ka, is because ang problema sina is you've set a standard wherein your partner most likely cannot provide.
1: Mm-hmm.
0: Kahit ang inyong mga mariang palad, pwede nyo mahugot kag mahalog.
1: Mm-hmm.
0: Pero what is constant with your partner, hindi pwede ma-alter.
1: Kuha na lang, hakos na lang adjust mo.
0: So pwede. Okay. Ini nga mga produkto, tali. Sa gapin naman ko, din ka mo pwede kabakal. Available ini sa Mercury Drugstore, Ross Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica. Sa Watson's, available ini. Sa clinic, deri sa siyudad sa Iloilo, available ini sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building, Yolo Street, sa City Proper. Ha? Atubangin na sa Midtown Hotel. Libre na rin konsultasyon. Tanan niya produkto, arada. May ara ka mo da problema, balatian, food supplementation program. May ara da nag-offer da. Kanto lang ka mo sa ato, sininga consultant dira. Bukas ina from 9 o'clock in the morning. Kung gusto niya magbakal sang kompleto nga linyada sang produkto sang Yes to Health Incorporated, kanto ka mo sa Bacolod City, may ara makita da store. Yes to Health Store, located sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, atubangin ang sang Marayo Bank. Sa mga wala, yes, ang store or clinic, ang Yes to Health, sa sukit nyo nga butika or pharmacy, kanto lang kamot available ang ato sa rin mga produkto. Now, ang isa, Dari Doc Leo, sa palanakit sa lawas, di may ara kita dira, no, sis the pain. Pero ang ining mga food combinations, Doc Leo, nga nagadulot sang insulin resistance aton, that could also cause pagpalanakit sa lawas ta, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Tungod nga liwaton na to na inflammation, may angot, Sir Josil, sa insulin resistance.
0: Mm.
1: Sa inflammation, palangadaan, magresulta na, Sir Josil, sa palanakit sa aton sa nga lawas.
0: Oh.
1: So, dapat gid na ton, tarupang doon ina, Sir Josil, ano? So, pwede kita makatumar sa says the pain, Sir Josil, kung naribawa, disturbo na gid ang ngut-ngut o kung palanakit sa aton sining lawas.
0: Oh.
1: Halos ni nagtakahula kung makahigda kita, hindi na kita makabangon nung kaisa. Diretso tungod, tuman ka sakit ng likod o kung hawak. That's the time, Sir Josil, nag-suggest kita sining pwede magtumar sang says the pain. Pero hindi, Sir Josil, nga daw himuon plan naton nga pang-ordinaryo.
0: Mm.
1: Makabatsyag kita gamay sa nga sakit sa lawas. Tumar na yun pain reliever. Try nyo abi. Banyusan lang anay sunthone na herbal oil. Kung nalibo, gamay malang ang mga puno palanakit. Kati makabulig man na Sir Josil remedyo. Tumto masolusyonan ang palanakit sa kalawasan.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung hindi magwanta suliton ta, amun ang pagtumar naton sang cess the pain.
0: Okay, salamat din sa kay Doc Leo. Iban nga mga palamagotanon nga initiganan nato sa masunod niya disyon sa ato sa ringa pagpanganagad kaya daw ng alang tas tiyempo abi. Balan ko damo pa kamo sang gusto man ipamangkot ya gusto man mahibaluan. Yaling sa sunod naman ni edisyon sa ato sa nga pagparagad sa The Secrets of Health. Lastly ko anta na lang sa iya sa nga parting words anay si Doc Leo Amos ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant. Doc Leo.
1: Sa kadamo ako din nag-message man dari sa ato Sir Josiel may nag-follow up ganito. Sa Doc Tamis gaman dugo mo kung diabetic ka. nakwa ya ang kwa ni Sir Josiel kagina atali literally noa why ang katamis sa ato sa nga dugo kon.
0: Kung natistinganin yung dugo ninyo ang sabor sa ato dugo is salty nga may pagka malamlang sa gamay.
1: Mm-hmm.
0: Kaya mas amin sinig ko mapilasan ka gamay. Labi na gid kon delikado bala nga ma-infect ka Doc Leo. Mm-hmm. Or if not may higko. Mas amin na ton yun himo ginapadako na ton ng pilas kag ginasuyo pang dugo Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Pani kasulup-sup to ang posible mag-infect.
1: Amo Sir Josiel, no? Kaya malangsay na tungod sa iron na Sir Josiel. No. Sa aton sa ringa dugo. Well, padayon lang kita, no? Sa pagsunod sa aton sa ringa pagpangalagad kag tandaan gid na ton. Ang aton ginakaon ang nutrisyon tuman ka dako sa pagpabakod sa aton sa ringa lawas. Tandaan na ton, may hambalanon. Ang kada ginakaon na ton, mahimo na gabuhi o kung nagapatay sa aton. Piliun na ton kung ano makapaayo sa aton kag para sa aton convenience. Para madugangan, mapunaan ang kakulangan sa aton sa nikalawasan, food supplementation, isa sa aton kinanglan. O galio na pagtumar, sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunok pa sige na siling health is wealth. More than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Salamat gid sa inyo nga pagupod ha. Ay iban niya pala makutano ninyo sa sunod niya edisyon sa ato sa ninyo pagparaga di pamangkota. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
1: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
2: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FDAB254286 Series of 2026.
3: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
4: Sa tagsak abagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkaripay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
5: Akon kasubong pag wala sa makapugong sa akon wala.
6: Ugsad ang bulan kag nagapalanindog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
4: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
7: Exciting.
8: Maayong nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan
9: edukasyon.
8: Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa igayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang igayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang igayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
9: Edukasyon,
8: edukasyon para sa igayong lawas. Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints o kung kasukasuhan, pagpalamula, kag pagpalamanuksini. Agad aton mahibaluan kung anong mabulig sa produkto ni Doc Hiko, umpisa kita sa turmeric o kung kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanok, kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang nato ng saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtap na o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babaye, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, why man? Arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
7: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas!
8: Matika naman kita iya sa amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa lutalutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang evergreen herbal capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kunsarin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtanan o kon responsable sa pagpanubo sa aton sininga blood pressure. Kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sininga mga kasukasuan. Kag dugang pa, luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sininga mga dugo, ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang evergreen herbal capsule, ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll. Nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuhan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang sangkap sang evergreen herbal capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang evergreen herbal coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas kay ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
9: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sang Iloilo City. Ang sugod nga pag-inom ko sang evergreen herbal capsule, natula palaminhod sang akon nga mga tudlo. Nagnami akong tulog sa subong, nag-ayo na nga akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabudlayan sa akong nga pagpupo.
8: Ang evergreen herbal capsule kagang evergreen herbal coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hiko sa 0926-555-4150.
7: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: Ako si Ricardo Miagar Jr., kakagabaran ng Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kakay Dr. Milito Oy sa akong mga nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Kung mamati ka sa XFM...
15: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
14: Kun mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
16: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!
9: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, it's now 2:15 in the afternoon.
1: Kitropa!
2: Handa ka na wala?
1: Handa ka na wala?
0: Handa ka na wala sa extra chug-chugan?
1: I mean,
0: tugstugan?
1: Handa ka na wala sa extra pakala? I mean, kaalaman.
3: Bananyo mga katropa, sa amo na nga sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinahinay lang.
4: Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh.
5: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
4: Pwede, wow.
5: Oops, oops. Dali lang. Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
0: Ano naman na?
1: Handa kinawala si extra kaldagan. I mean, laygayan.
0: Ano na lang mahimuon ko? Kay double may lang yung sala ko?
6: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
7: Hindi sa tanan niya si On. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.
8: Ini ang programa nga puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot kag syempre, gamay nga pakalam ah.
9: Sana all.
8: X-rated extra sa music. Extra sa kaladlawan.

0: Trust sa chikahan.
1: Aray ko.
0: Direya, ang tanan may extra.
2: Ay gali, exciting ba?
3: X rated. X.

0: Hello, hello, hello! Good afternoon, mga katropa peeps! Kamusta ang inyo sining Friday afternoon? Thanks God, it's Friday once again! Mga katropa, ma-rest day na naman kita!
1: Tama kayo,
0: Dali na, updalay naman kita this Friday afternoon sa programa nga X-Rated. Until 3 p.m. kita mga katropa peeps, gani updin ninyo si katropong Bea this afternoon. No ba, bala naman naton karon ko ano na naman nga istorya ang ginpadala diri sa aton sa XFM Iloilo. Ay, good afternoon sa mga katropa natin dira nga nagapamati, naka-tune in, nagalantaw sa live, no? Sa atin sining Facebook Live this afternoon. Mayong hapon git sa mga katropa natin. Kanami lang galing nga magbalik ng imo nga tingog, no? Actually, wala pa man git siya totally nga nagbalik. Wala pa git siya nagbalik sa normal. Pero at least, no, nagkatingog na ko. Unlike, no, sa nagligad nga semana nga, paos git ta. Budlay galing nga ano no madulaan tas ang tingog nga amo ni galing ang aton nga puhunan, no, di ba mga katropa peeps, madula lang ang tanan ba hindi lang ang tingog ta.

siya sa ato niya listahan this afternoon. Thank you, Tita Lisa, sa pag-monitor diri sa XFM. Alang taon tani sa jahon tani ang inyong kapunanon. Sa mga naga, ano da, mga naga swimming-swimming, untate nyo na anay, pwede man nga padayunon nyo ang inyong swimming. And at the same time, no, nagalagabong da ang inyong mga radyo. Wala ginayas ang problema, ya. Yeah. Good afternoon also to Lake of Last One. Yes, thank you so much sa pag-monitor, ma'am. Kaya sa mga katropa pa nato, dali, dali, dali na, magsulod na kamo di. Sulod na sa... ang hambalbala nila nga buknoy, sulod na sa buho. Ay, grabe niya, no? Kanami, disang tiyempo naton subong sa may Iloilo City. It's because nga wala man sang shadow nga init, wala man sang ulan. Pero ang hambal nila lang sa 34 degrees Celsius, ang aton sini nga temperature diri. Pero it feels like 45 degrees Celsius. Kuno ang kapaang, wala tuod sang init, pero ti mapaang ang tiyempo. Gawon wala ka sang ano bala, kumaalang-alang ka lang dumatumba ka nga wala sang pilas mo. Gani dira sa mga katropa naton nga mga may maintenance, hindi gid kamo magkalipat nga mag-inom sang inyo nga mga maintenance. Lipatin nyo lang da ang mga inog marites nyo. Importante, hindi nyo gid paglipatan ang inyo nga mga dapat imnon. Sa mga nagapang naga-maintenance na da, no, mga may maintenance nga bulong, hindi nasagad ka pasaway, kay pasaway na kamo nga daan, that's why nagka-maintenance kamo. So hindi nyo na pagdugangi, abi pagbago na kamo. Sinasabi ko talaga sa inyo, mga katropa peeps, magbagong buhay na kayo. Oh, good afternoon na sa mga katropa naton dira nga nagapasigabong na sa ila sini nga mga radyo da. Oh, te, kamusta ang inyo nga pagpaniaga? Kamusta ang mga bag-o tig-ab kay iti nakalamok na sang soft drinks? O, hindi kagid man tuod makatig-ab kung wala ka wala sang padalundon nga Sprite, mga Mountain Dew, no, or kung ano man dira nga mga palamig nga ilimnon. Kamusta ang inyo sini nga Friday afternoon, mga katropa? Kabudlay galing nga subo nga panahon, magkasakit kayo mga katropa peeps, ilabi na nga wala pagit sa may nagaangga nga iban si mo, ay kaluoy man. Oh, sa nagali kay katropang era? Ay, shout out lang da. Mayo lang niyang nagalubong-lubong na da ang sungad sang kaon sang baboy. Di na yan, sa nipa ko no to. Sa nipa, sa may banate. Fiesta gin man today, mga katropa. Sa mga katropa natin dyan, sa mga taga-banate. Oy, te, wala kita da. Namian man kamo na nga kamo lang da nagakaon-kaon sang baboy, kamo lang da nagakaon-kaon sang lumpia nyo. Ay, ang buhat na langit sa inyo. Basta ang ginambal ko, maga lang dapat may limitasyon man ang aton nga pagkaon. Kaya basi karon na magtukar ang aton nga mga balatian ay tapos gin. Oh, good afternoon lang da sa mga katropa naton dira sa may San Carlos, Anilaw, Iloilo. To Tita Weng, hello, hello, hello, Tita Weng. To Inday Jaira. Kay Tito Jay, kay Pau Pau. Kay Tita Dina, kamusta data? Daog man nagihapon ang aton nga halo-halo. Oh, nami giniguro, no? Kay dira guro sa inyo. Ti nagainit-init. Perfect. It's a tanan nga mga nagaulubra sa kampo ni Balaho. Kay kung nagaubra ka sa kampo, syempre mainit. Sige, imo da nga panadol or nagapanghagbas ka da. Nagapangtapas ka da sa mga kahilamunan nga mga matagas. No? Pagkatapos mo sa yung feeling mo nga nainitan ka get, namit yung maglamok sa mga naga-ice-ice nga soft drinks. Like halo-halo, mga halo-halo, no? Pwede man. So, syempre, kung gutom ka dati, may araw man na guro si Tita Dina, baligya nga mga kakanin, di bala? Oh, di ba? Sa mga katropa na naton, nga mga sidewalk vendors, kamusta ka mo da sa Haro Plaza? Sa atan sini nga mga tricycle drivers? Sa atan sini nga mga tricycle drivers, no? Sa mga jeepney drivers, mga modernized, modernized bus drivers, sa ila sini nga mga passenger assistance officers, o sa ila man sini nga mga pasahero, sa mga taga-meets co-op, o hello, hello, kamusta, gid? Mayong hapon sa inyo, tanan-tanan, mga katropa peers. Excited na bala ang tanan nga mabalaan kung ano na

0: naman nga story, no? Ang ginpadala sa aton sining letter sender this afternoon. Kani ko mayara kamo dira mga katropa peeps ng mga mensahe, mga advices niyo later on, pwede ninyo mapadala sa amon sining text line. O kung pwede man ninyo mag-comment sa aton sining Facebook Live, pangita lang ninyo ang XFM Iloilo 100.7. Sa inyo sining nga mga mensahe, mga katropa peeps, mga greetings and pa shoutouts. Isend sa amon sining text line kung gusto nyo hindi makilala. Isend sa amon sining text line 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Oras diri mga katropa sa XFM, it's now 2:25 in the afternoon. And this time check is brought to you by Santan Plus Gold. Ang Santan Plus Gold, mga katropa, is a natural food supplement. Pangod mayara ini sa mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagabus ini sa ating immune system, nagahatag sa mataas nga antioxidant protection, nagasuporta sa cardiovascular health, nagabulig sa pag-regulate sa ating nga blood sugar, nagapanubo sa cholesterol, kag nagamanage man sa ating sininga blood pressure. Manami ini ang mga katropa sa mga may diabetes, kung mayara ini sa mga, kung mayara ini sa ampalaya, nga nagabulig sa pag-improve sa atin sininga glucose control. Santan Plus Gold, mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated. Kagsaranggit ninyo mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Pwede man kamo makakadto sa mga leading outlets nationwide. Bisita lang kamo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. O dali na kamo di mga katropa, si Ma'am Daniel, hindi ina naman to siya. Absent na naman siya, o di ba? Wala na naman kamo na inform na may ara naman sa X-rated today. Si Sir Jet Hibaga, si Ma'am AJ Bordon. Ay, asa na kayo mga guys? Si Sir Leo Sarmiento, ina to siya. Bakit ko nagatagay na naman to siya? Since lapit siya nga daan sa Banate. Piling ko nagakao naman to si Sir Leo sang baboy. Kamot, sana all na lang kita ni Ino. O, ti-enjoy ka mo mga katropa peeps. Ma-enjoy ka mo sa subong na afternoon kung nagatulog-tulog man ka mo da. Kung nagapulo pangapi na kahit kalabanan sa mga katigulangan, no? Amo ni oras nagapangapi-kapi na ni sila. Kahit dugay-dugay, mapaumana na sila. Oh, sige mga katropa peeps, kundiin man kamo subong, maghalong gid kamo ha. Kaya so always ang hinahambal ko ang kalibutan, Mariel. Mga katropa, it's now 27 minutes after 2 o'clock in the afternoon. This time, mga katropa peeps, mag-pause kita anay for some commercial break. Kag sa aton nga pagbalik, aton na nga pagabasahon ang aton nga X-rated story this afternoon. 27 minutes after 2, kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.
1: XFM.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
6: Claire Skin Herbal Soap?
7: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiin tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sara sa aking tutupan ni Marilo. Sa aking call center agent. Burmigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto siya ako sa Sister Pain. Marisigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili
10: sa mga butika.
6: Madiet na kubuwas ah.
5: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Mga katropa, 32 minutes after 2 o'clock in the afternoon.
1: X-Rated.
0: Ate, dali na kamo. Sulod na kamo di. Pagkabili na kamo sa inyo sining mga comments, mga katropa peeps. Karon lang kamo bala tinulog. Ara na naman kamo nagatinulog. Na naman kamo hindi na kamo magdinako, ah. Oh, before anything else, mga katropa peeps, huwag ginagpalibak si Sir Jet Hibaga. Ari na siya. Ama ni Sir Jet Hibaga. Shout out, Ma'am Bea. Ma'am Bea from Barangay Bayang Ahoy. Oy, Sir Jet, wala ka na miyesta sa ano? Sa May Banate? Pati ko daw fiesta subong sa Nipa. Actually, ara, da subong si katropang era. Ay, ambot na lang diba si magkinita ay kamo da. Kung magkita ay gani kamo, padalaan mo ko ni Sir Jet sang paano da ang inyo nga mga like may mga uga. Kamo da wala. Ay, kanami, ginasampat, ginamagtigululan, Sir Jet mo. Ang uga, mga like pinakas, mga tabagak na bala ho. Sampat, kinaibutang isausaw sa sinamakan ka. Shout out also to Renji May Andan Bison from Palaypay. Oy, hello, hello, hello. Aragali ka mo dadang. Oy, sana all in, oh. Sana all. Thank you, kids, sa pag-monitor, ha. And also to Sir RV Chris Caceres. Good afternoon man sa imo, sir. Kag sa imo nga family, dira. Oy, sana all. Thank you so much, mga katropa, ha. Sa inyo sininga pag-upod kay Katropang Bea this Friday afternoon sa programa nga X-Rated. O, ti subo nga hapon, no? Sa mga nagabiyahe na pauli. Ay, ti laban-laban ang iba ni nag-undertime, no? Para nga makapauli temprano. Kay pag Friday nga daan, dira sa Ceres Terminal, grabe, ginadai ang pilahay, no? Pilahay sa mga pasahero. Tapos kung diin mga damo pasahero, no feeling ko daw pinanago pa yung mga drivers ang bus da. Ate, anong mambal yung sakto, gidman? Yawan pa yawan, halin, alas dos ka muna matindog. Actually, naagyan ko na sa una, sanggay eskwela pa ko. Kaya everyday ko yung gapuli, kaya tamadan ako mag-board, kaya wala sa may gapang labas ang gamit ko. Oh, so, amo nang napala sang ano, sang tamad. Kaya everyday ko gapuli, kato katropa, mga katropa. Tapos, halin ko, like Friday, abi, no? Pag Friday, we budlay, gid yung adaan mag-sakay. It's because nga, grabe ka labang pila, like maabot ko labi 2 o'clock sa hapon. Igo ko nang kakasakay mga 4, 5. Tapos kung is aga standing pa ko na kung wala na ko choice.
2: Tama kayo, tama
0: kung kayo. Kung nagadali na ko kayang tatay ko nga daan, mambala siya diin ka na. Feeling mo pala doon may kaugalingon kami nga sa lakyan. Wala siya kabalo nga maskin sa dira pa lang sa jeep sang una. Dira sa tubang sa may west da bala, tikay dira ko gasakay. Ayawan ako na nasakay. Pagabot ko sa terminal, ayawan. Pagwit ko yung sakay, grabe na niyang antos ya. Ay, ang bot na lang gitao. Si Sir Jet Hambal niya. May hinablos ko na, ma'am. Lako na miyesta, damo, LTO. Ay, balaan. Ganyan si Sir Jet kung awala siya na miyesta. Kompleto, kaguro, Sir Jet. Ay, no?
2: Tama kayo.
0: Kompleto ni sa violation.
2: Tama kayo, tama.
0: Basta mo na gani, basta nagalikaw-likaw ka gani sa LTO. Tilaban-laban, kompleto gini. Kompleto gini si Sir Jet, ya. Kompleto sa violation.
2: Tama kayo, tama kayo.
0: Pagkita, pagkita mo na mga katropa pips yung mga, ano no, sa mga motorista nga nagapundo, nagaginutok sila. Like sa mga kalabanan na danang LTO, ara, sa kurbada ho, no? Sa kurbada na bala sa mga, hindi man da nga, ano yung banwa sa province ang Iloilo. So, amo ginada kay para nga timadakpan nila ang mga wala sang lisensya, tanan nga mga violators, like mga wala sang lisensya, wala sang restro ang ilang nga mga motor, wala sang helmet, na tanan gid ka muna, tanan.
2: Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh.
0: Kung ano kanaan madakpan, kasubo nga wala ka sang helmet, pila mandaan ang violation. Pag wala sang restro, imo nga motor, pila? Mga 11,000? Pila to katropang BJ mo sa city lang nito, imo nga citation. No? 500 lang. Pero kung sa LTO, guro, ti dako-dako gawa, no? Agay! Bo, grabe!
2: Tama kayo, tama kayo! Tama eh.
0: Dapat nga, kung ano kamo, kung kompleto kamo sa, ano, sa mga violation, dapat sipat man matanyo, eh! Dapat tanda man kamo manilag!
2: Tama kayo, tama kayo.
0: Oh, mga katropa peeps, dali na kamo may sugudan. Tanan niya ang aton nga istorya this afternoon. Are you all excited? excited. Kamu mas excited. Ako kay nga ama and ma-rest day nagitaya. Makahawayon, tama ni ang tingog, takay i-ano ta na naman. I-reserve ta na naman ang atan niya energy sa para sa next week, of course. Mga katropa, oras diri sa XFM, it's now 37 minutes after 2. Hag this time, pagasuguran na naton ang aton nga X-rated story. Hi, good afternoon, katropang Bea. Gusto ko lang i-share ang ako na nga nabatsyagan. It's been 16 years already, pero until now, aligihapon ang sakit. Nga ako, I know to myself nga sala ko gidman kung nga ari ko sa amoning nga sitwasyon subong. 2007, sang nagbulaganay kami sa nga long-time boyfriend ko. He is all my first. Ako ang nakigbulag sa iya pero sang ulihi, gusto ko siya nga balikan. Nakakita na siya bisang iban. Dito nag-start nga ginguba ko ang kabuhi ko. Nag-intra ako sa clan. I met my classmate when I was in high school. Ginpakilala ako sa utod sang jowa yung lalaki. Just call him Jay. Nagkadto ako sa ila until midnight. Wala ko nakapuli katropang Bea sa balay that time. By the way, please call me Jem. Abi mo katropang Bea, nagjugjog kami ni Jake samtang hubog kami sa balay sang classmate ko.
2: Tama kayo, tama kayo. Tama kayo.
0: Wait lang, nadula siya. Hindi pa kami sadto sang natabo kami. It happened year 2008 na. And that time, damo pa ako sang nakilala halin sa clan. Nagakita ay kami katropang Bea kag nagkatabo kami ah. Pero hindi ako ang type sang babae nga like wala nagapahuway nga daw sunod-sunod lain-lain ang lalaki nga naupod ha. Then suddenly, I met the one who changed my whole life. I think mga 3 to 4 times kami natabo, but the last one was different. Siya lang ang unang wala nag-withdrawal. After that, wala na kami liwat, nagkita ay pa. January 2009, inkulbaan ako kay wala ako ginregla. First time ko ni actually, abi ko na-delay lang ko. Ginimnan ko pagani-tani sang herbal leaves, pampamens pero wala ko gindayon kay nakabatsyag ako sang signs of pregnancy. Wala ko ni dayon ginhambal sa parents ko. I know they were disappointed in me. I was their only child, nagaisahan nun kung tani, nga magbag-o sang ilang kabuhi. Pero nagpakaguba bangod sa lalaki. Barkada ko ang unang nakabalo nga nagabusong ako. Then ginsugid ko man sa lalaki nga ulihi ko nakaupod bisan nga wala kami sang relasyon. Nagkadto ako sa ila katropang Bea sang isa kagabi, kaginhambalan ko siya nga nagabusong ako kag siya ang tatay. Pero ginpanginwala, yeah. Umbalya, isa ko no ako kamartilyo rason nga wala siya nagapati sa akon nga siya ang tatay sang ginabusong ko. But I really know to myself na siya gidman ang tatay. After that, nabalaan na sang parents ko. Grabe ang akig sang nanay ko sa akon katropang Bea. Halos daw isumpa yan na ako pero wala na sila sang may mahimo kundi batunon ako kag ang bata ko. Ginamarites ako sa mga katupad balay namon. Grabe ang kahuya ko that time. But as time goes by, nagbata na ko. Wala sang tatay ang baakon nga bata. O kung wala sang tatay ang bata ko nga nagatimbang sa akon. Now, my son is already 15 years old, pero gusto ko gin mapamatud-an sa tatay niya nga siya gid man niya ang tatay sang bata ko. Katropang Bea, I need some advice kay may pamilya na ang tatay sang anak ko. Piliton kong gibala, bisan balaan ko nga sala. Madamo gid nga salamat kay Tropang Bea sa pagbasa sa nga konsulat. Ang single mom sang Tigbawan, Gem.

0: Rated. X Rated.
1: Opo, dangit.
2: Four mga kitropang oras diri sa XFM. Ote, ano nang matugda nyo? Ano nang matugda nyo sa aton nga letter sender nga si Jem? Basta kung nakuabi ang pambalo, no? Kung sarangan mo lang man niya, Jem, nga buhion ang imubata nga wala sang tatay, kumera ka lang man niya sang mayo nga trabaho, gakita sang dako. So nga man nga i-push mo gid yung imo nga kaugalingon to, nga ipilit mo gid abi nga siya gitong tatay sang bata mo, nga awa, nga anid mo gid nga ipakilala ang bata sa tatay niya, nga mismo galing ang tatay niya, wala nagasapak sa bata niya. Diba? Correct man. Ayan, bot na lang ginya. Oh, kay Ma'am Lynn, di namin ni Guro Panyaga ni Ma'am Lynn. Kay Tipaldo si Ma'am Lynn. Ang mga katropa pipsa, madamo ginya salamat sa pag-upod kay Katropang Bea this Friday edition sang programa nga X-Rated. Wala na kita sang time sa atan sininga program. Kita ay kita liwat next week sa programa naman nga. Ano? Ano ka to pang BJ? Extra drive! Huwag ang feeling mo lang, ano feeling mo? Ay! Nakuhay ko ka ba? Lokon, kapoy ka, girl! Okay, kita ay kita liwat next week mga katropa peeps sa programa nga Extra Drive, no? From 4 o'clock to 7 o'clock, Mondays to Thursdays, mga katropa peeps. Kaupod ko sa technical side this afternoon, katropang BJ Serada. Sa ngala naman sang amon nga Chief Executive Officer, Doc Remelito Ul. Sa ngala naman sang amon nga Station Manager, katropang Josel Banis. Ako naman si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Chicken McSaver, sulit busog meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver, sulit busog meals.
1: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
2: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
3: Couple Plus Gold.
4: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Santon
5: Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
6: Si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, Lapas. Sagali ako ka guardia, pulaw bugtaw nga akon nga obra, hindi malikawan nga magpakape. Pagpakape ko per me nagtaas nga akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na nga akon nga acid.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Santone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
3: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kompletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang softgel, kompletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap.

0: Up with Glowtech Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
6: Maka-college na ko!
4: XFM.
7: Katropa mo!
6: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

0: ko si Hovensyo. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti, pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag, may collagen pa kagaglutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Manamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
14: Oh.
13: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidya bala kay wala na nagasakit ang akon ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
4: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
5: Ko si Joanne Diergos, 43 anyos, sang barangay MV Chano, Baharo, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
4: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santhon Plus Herbal Oil.
9: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
8: Isang pahid lang ng Santhon Plus Herbal Oil.
9: Ang galang katikati.
8: Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
10: Kung vitamin C, tandaan. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang baybay rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sister Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw sang Santhon and XFM libu-libong papremyo.
15: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong ninadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santhon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you!
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santhon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santhon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Santhon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
16: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Madiet na kubuwas ah.
11: XFM.
17: Katropa mo.
18: Exciting.
19: Mga katropa, exciting.
20: Mga katropa, exciting dito.
13: FM.

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last 4:06 na sa hapon. Exciting hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang serbisyong OFW. Biyernes, petsa 29, ikalima kagkatapusan nga Biyernes sa bulan sang Mayo. Liwat kita nga magpangalagad sa pangalan sang serbisyo publiko. Tubtub kita sa takna nga alas 5:30 sa gihapon. Upod sa aton nga regular partner sa kahanginan, katropang Bombet Terador Hiller. Katropang Bombet, mayad-ayad nga hapon.
1: Mayad man nga hapon, katropang Mario, kag sa tanan yung mga kabanuhanan, kag kabaranggayan sa probinsya sang Iloilo. Sa syudad sang Pasig, kag syudad sang Iloilo, liwat naman kita nga nagapangalagad sa serbisyong OFW Rigyasa XFM Radio 100.7 Subong Adlaw, Biyernes.
0: Sa aton sila nga pagpangalagad, katropang Bombet, liwat kita nga magtalakay, maghatag sang informasyon sa aton sila nga mga kauturan kag mga tagpanamati. Upod sa aton nga mga guest sa subong hapon, diri sa serbisyong OFW. TGIF, katropang Bombet, katapusan nga Biyernes ni sa bulan sang Mayo, sweldo day.
1: Huwag na kuya sweldo. Retired na kuya, huwag na sweldo.
0: Sweldo day sa mga empleyado. Kag empleyada sang gobyerno, kag subuman sa privado ng sektor, siguraduhon mo ni mga mall, subong dabudamo naman ni tao.
1: Huwag, maras na gano. Ma-apply na lang ko sa kwan ah. Diya sa aton yung mga bisita, sila na lang akon, backer. Maski job order, support services lang, okay na ko ah. Basta okay. Nga may income, wala ba, umabudlay man kung ura ka ti sweldo ron.
0: Oo, mo gani. So sa aton sini nga pagpangalagad, ang aton nga programa, ang Boylog sa Gihapon, nga ginadulong sa inyo sa mga dekalidad garantisado kag epektibong mga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santona Plus Gold Herbal Capsule, Santona Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Gold Herbal Tea, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap kag ang Assist the Pain. Sa aton sa nga pagpangalagad sa mga nagapamati sa aton, no, sa tagsa ka mga radio, mabatian kita sa 100.7 nga frequency sa dial sang FM band, and makita kag mabatian makita sa aton sa nga mga social media platform sa Facebook. I-like, i-share kag i-follow ang duwa naton ka mga Facebook pages, ang XFM Iloilo 100.7 kag ang XFM Radyo Patrol Iloilo. Subuman sa YouTube channel naton, i-like kag i-subscribe ang YouTube channel sang XFM Iloilo, ang XFM Radyo Patrol Iloilo. Sa mga nagapamati man sa aton via XFM Radio Network na application, bisan din man ka mga party sang kalibutan, mabatian kita sa subong hapon na katropang Bombet. And sigurote, sa aton sa mga taga palmati katropang Bombet, no, may mga updates kita sa aton sa mga kauturan, pero before sina pa later part na ni siguro ng aton sa mga updates, no, sa aton sa mga taga palmati kihataga naton sa nga Ligwa ang aton sa mga guest halin sa OWA Region 6. I-welcome naton ang aton sa mga guest na katropang Bombet. Gina-welcome naton si Ma'am May Sabio, ang Welfare Assistant sa Program Focal Person, and si Mr. Sadin Sultan, ang Insurance Claim Funds Focal Person sang OWA Region 6. Sa dagan sa Ligwa, katropang Bombet nga makapanamyaw sa aton sila nga mga tagpanamati. Pero sila nila kuno katropang Bombet, ladies first.
1: Ma'am, good afternoon. Si Ms. Abio.
0: Ma'am, good afternoon and welcome diri sa serbisyong OFW.
2: Mayadid nga hapon sa tanan ah.
1: Oh, karayaran Uton. Direct from Uton, no. Oh, pero homeless siguro krayana mo sa Niway.
0: Why di magin maglayo. And also sa kay Mr. Sadin na
1: Sultan.
0: Sir, good afternoon and welcome sa serbisyong OFW.
3: Good afternoon everyone. Luwat ako si Sadin kag sa tagapalamati sang XM Iloilo City mayong hapon.
1: Okay. Yung hapon man. Yes. Ano ka, if you don't mind, ano, you are Muslim?
3: Hindi, sir.
1: Hindi.
3: Pinindo lang.
1: Pinindo lang. Hindi, masingalan mo eh. Masingalan mo, Sadin.
0: Sadin. Sabi ko, ano ganyan primero, sa ko, basikon Muslim bala. Katropang Bombet. Gani. Pero hindi Muslim. Kasi kung yung panamkon lang sa Muslim.
1: Eh, pwede tama pa mangko tong sa ang ano ba tong last May 27. Kay ti ano ad
0: Eden Adha.
1: Kasi may knowledge sa galit hindi man Muslim. It sounds like Muslim. Sounds the brother like Muslim.
0: Okay. So una unta siguro si free willing katropang Bombet nga pag pamangkot no. Si under sa kay Ma'am Rofa May Sabio, Ma'am under sa imo sa ning departamento na mention diri welfare assistance program. Ano nga mga programa ang under sa imo sining departamento, ma'am?
2: Sige. Mayingapon sa liwat no. So sa welfare assistance program nga under sa OWA, sir, mayara kita tatlo ka pillar, sir. So ang medical assistance, and then mayara kita bereavement assistance kag disability assistance, sir.
0: So tatlo.
2: Yes, okay, sir.
0: So pwede naton ma-discuss, mabalaan abi kung under sa sinang mga programa.
2: Sige, sir. Under sa medical assistance, sir, ma-qualify si OFW mag-apply sa medical assistance kung active siya nga OWA member upon siya na-diagnose bala, sir. So for example, si OFW nagkadto sa OWA, then upon checking sa iya record, sir, active man siya nga OWA member, so pwede gid siya, sir, ka proceed para mag-apply sa iya medical assistance. And then, sir, next, may kita bereavement assistance. So, applicable siya, sir, sa mga inactive nga OFW nga napatay na, sir. So, ang ila family or ang next of kin niya, sir, dala lang sila that certificate kag magadto sa OWA kay pwede sila ka-apply sang burial assistance naton nga worth 20,000. Then, sir, may kita disability assistance. So, sa disability naton, sir, may ara siya sa active kag inactive nga OWA member. So sa disability naton, sir, kung active sila, ang maximum nga mahatag sa ilang assistance is 20,000, kung inactive, sir, 10,000 naman, sir.
0: Okay. So ina ay ma'am under sa imo sa ding departamento, no? How about sa kay sir Sadin, sir?
3: Good afternoon, Luwat. Sa akon naman yung unit, which is sa insurance claim funds, ang na-assign sa akon, which is sa regular death, sa death claims. Aray naman sa akon, dapat active naman siya, sir. Unlike kay Ma'am Rufa, ang sa bereavement assistance, 20,000 lang makuha, kay inactive siya, basta wala lang siya availment. Sa akon niya, may availment, or wala, ang family, kung active siya, may, sa date sa iyang pagkapatay, kung natural death, ang makuha niya is 100,000, kung cause ang iyang death is accidental, 200,000. After na, may top-up, pagid nga, 20,000 nga burial assistance ang makuha sang family nga napatay nga sidlan sang OFW. Then ang matuon man sa akong isa pagid is ang regular disability. Sa regular disability, ang gakat ang makuha ni OFW dira kun matuon siya or ang iya pagkaano accident, partial disability, ang makuha niya, sir, is 2,500 to 25,000. Kung pang ang pagkakategorize naman niya sa iyang accident nga at total permanent, na sa permanent disability, ang makuha niya is 50,000 to 100,000. Tapos ang isa pa nga program nga na-assign sa akon, sir, ang MedPlus medical assistance, sir, pero ang ako niya na-assign sa akon sa MedPlus ang mga dreaded diseases lang like cancer, sa sir. Kaya ang MedPlus nga program may partnership na sa sir sa PhilHealth. So gabasi kami sa rate sa PhilHealth kung ano i-release naman yung amount man sa MedPlus.
0: Okay. Katropang Bombet?
1: So may ara kita ding welfare assistance program kag of course the insurance claim, no. Can you talk about the insurance claim agto anay ko kay Sir Sedano?
3: Yes,
1: sa insurance claims, it is the OWA that provides the insurance or may private entity kamo conduit nga nag-upod sa inyo?
3: Purely OWA, gil, sir.
1: Iya, gil sang OWA.
3: Sir.
1: Okay, so OWA funds, gil,
3: yes, sir.
1: Turo gali kwarta ka OWA, no?
3: Oo.
1: That's why nga, why siya nag-ano nga, ano gani proga? Pero why nga, sa ging department na OWA, no?
3: Mm-hmm, kali, sir.
1: Basi may sa zone, i-department naman na. Oo, oh, basta may problema gani. Inadugangan ang galastusan, siling nila i-streamline ang government. Mm. Pero we are not doing so. What we are doing is even expanding, no? Nag-create pagit kita sa ibang mga departments. Okay. Ang may pare-pareho kamo nga ano no nga ano ganin nga the welfare and the insurance coming from the OWA no.
3: Yes,
1: so ang magkun ka nga welfare kus karaya ano man mga karaydan ano man welfare ang
0: ikayo
1: ikayo. Mm-hmm. Oh, sige. Mm. So may medical si Ma'am Sabio, may ara ka man yung med plus.
3: Yes sir.
1: May ara ka man nga bereavement, may death man ka.
3: Yes, sir.
1: Oh. Ang disability, may disability man.
3: Yes, sir.
1: Pero when you talk about these two, provision of funds, no? Either insurance kag sa welfare, magamay-gamay tanang imo.
2: Yes, sir.
1: No? Kumpara sa insurance. Sa medical, pero gani ginataon nyo?
2: Bali, sir, sa welfare assistance program ton sa WAP ang maximum nga matag na sa bali sa tatlo na sir is 20,000. So ano siya sir, ang do consumable pa siya kung for example ang 20,000 kung naka-avail ka na sir sa medical assistance mo 20,000 tapos wala mo na pangayo sir na accident ka bala.
1: Uh-huh.
2: Hindi ka na sir ma-qualify kung ang accident mo is temporary lang.
1: So dapat anong para ma-qualify ka? Kaya hindi temporary.
3: Sa ako na siya matupa, sir.
1: Kung disability mo, ano gid ang
0: permanent disability.
1: Permanent disability. So harang gid na kay Miss kay ano kay Mr. Sultan, no?
3: Mm-hmm.
1: Oo. So I mean bala mag tao ka mo. Ang isa kang ginareklamo ka mga OFW, no? Masami. Nga maka-avail ang OFW, pero it takes some time. Kumbaga malawig. Kina-simplify nyo man. You are also trying to simplify this, ano. Of course, this is

0: Miss Abyo kag Mr. Sultan. Do you think ang mga requisito wala nga ni pudlay o kung mahapos? Sa imo lang niya pag pang-ino-ino?
1: Sa amon, sir, ang requirements mo lang naman when it comes kung mag-apply ka medical assistant, sir, hapos mo lang mga basic requirements lang man. For example,
0: hapos, ha?
1: Hapos, sir, ano mo lang siya, abi, sir, ang ginapayo naman mga medical certificate mo lang kag-laboratory.
0: Mm-hmm.
1: Mo lang man, sir, hapos. Once napasa nila, ginaprocess man siya dahil.
0: So, simple as that?
1: Yes, sir.
0: Oo. Kayo ba siya magagtoto ang balon ko nakambal kayo si sir si dad nga katulang kamot to kay mahapos.
1: Hapos sa sir kung ala na sa ila kamot.
0: Ah, siyempre, sila ganyan. Ang point ko is, if they are required to produce the documents that are necessary for them to avail the funds, no? Tamuran nga isa ka permi gina plaster namon sa tung dito pa ko sa peso kay kumangayo kita bla katupang Mario sang ano funding sa mga sangguriang panalawigan maglabi kami sina no sa peso nga kung pwede hindi pag pabudlayan ang mga nagakinanglan amo na siya so hambal mo hapos kay para pag abot ko do kung may makita naman ko nga OFW mambal ko nga hapos ini sige ang active and inactive gani nga pag avail sa imo ano kung siyempre ko death di siyempre inactive o ayun naman active nga patay di ba?
1: Ang ano namin na namun Sir Bombet nga active ang ilang membership
0: ang membership
1: yes,
0: nila
1: sir.
0: Oo okay so sa inyo ni they are required to be all of this either sa welfare kag sa insurance puro ni sila dapat active ang ilang membership
1: may ara kita muna sir ang bereavement muna siya sa OFW natun balang mga napatay nga inactive na sila
0: napatay.
1: Amo na siyang 20,000.
0: Ah, patay na sila, pero hindi na sila active.
1: O one member.
0: O one member. So, silwatan ta katupang Mario, magambal, gani nga active, they have paid the $25,
1: yes,
0: no?
1: Yes, sir.
0: Oo. That is good for two years. So, kung wala ka ka-renew, ay kakabayad, te inactive ka. Mm. Sa inyo, kung let's say, ang nag-obrabi ang OFW sa din niya sa luwasang pungsod kag gusto na to pwede sa ka-renew ang iyang contract din siya mabayad dito
1: sa embassy sir may ara man kita nga pwede man di makabayad sa amon regional offices sa mga regional offices ang OWA bala sir mabaton ang next of kin nila pwede man kabayad on behalf sa ila
0: sa Girigya.
1: Yes, sir. Oh,
0: so either nga dito sa personal mabayad sa imbahada
1: sa embassy
0: sa imbahada din mabayad.
1: May ara, kung may, sa may ano,
0: so,
1: sir.
0: War, sa sino in charge na may ara,
1: sir.
0: Okay. Sa mga payment.
1: Yes, sir.
0: And then, kung giya, pwede man ta na makabayad ang next of kin.
1: Next of kin niya.
0: Okay. Sige.
2: Okay. Katupang Bombet, balikan ko lang, no? Na-mention kainan ni Sir Sultan na saling niya, hindi madugay. Madali lang.
0: Hapos.
2: Mahapos, no? Sa mahapos may time ano abi may time frame halimbawa ma-file ang isa ka OFW sang katulad sini nga klase sang benepisyo may estimated
0: time frame
2: kita na pwede abi mahatag sa isa ka OFW
1: sa medical assistance natin sir kasi program natin sir mga roughly kung ara malang na submit na nila mga 1 month ma-process man siya dayon
2: 1 month
1: oo
2: aha.
1: Hindi sa span lang sa 1 month.
2: Okay.
0: Maximum. So pwede mapadasig-dasig nga mag less than a month.
1: Kung complete sir,
0: assuming that the documents are in place.
2: Complete na.
0: How long will it take for you to process the
1: kung is sir galapaw man siya 1 month sir.
0: Isa nga sobra gid isa sa
1: kay may mga evaluation pa siya ginaagian abi sir.
0: Pero regya mo lang sa region, wala yung maragi na padara sa...
1: Wala. Ang ako niya, may ara, sir, ang irregular disability, kuya, dito na ito, yung gina-evaluate sa Manila.
0: So, muna nga malawig-lawig.
1: Oo, okay. Kaya padala pa ang mga documents.
0: Ano ang mga documents, o kung ang, what you call this, ang mga insurance claims, nga regya lang sa region 6 o kung diri lang
1: sa mga medical assistance
0: how long will it take sa medical assistance na mabuel run
1: maklaim da yun depende abi sa process hindi ko katag sa buong time frame sir kay gis aga delay siya kung mag-ubrahan na blood check, kung gis sobra kadamo abi sir ga apply sang medical assistance.
0: Pero ay

0: Hindi na na-include sa ARTA?
1: Ah, na-include sa sir.
0: So, ginahimo nyo sa ARTA, hini-include? Ginahimo nyo one
1: gina,
0: month?
1: Hindi man kung isa sir, one month, kaya ginaubra na mo kung isa agakadelay lang siya.
0: Oo. Pero ang namin ko sa ARTA, hindi ba gini-indicate number of minutes and hours? Simple transactions is 3 days, di ba? Naamo na siya. So, ano ang target ninyo in terms of a specific insurance claims na may time frame ka mo vis-a-vis ARTA?
1: Oo, sir.
0: Ano-ano kalawig?
1: Dapat na ano. Kung sa base kami sa ARTA, sir, mga 2 to 3 weeks ata, sir.
0: 2 to 3 weeks?
1: Mm-hmm.
0: Oh, pero galapaw ka mo?
1: Oo, kung gis, sa sobrang kadamo ka-aplikan sa visa. Wala man, sir. Kaya dako man makuha nila.
0: Pwede rin kaya reklamo?
1: Wala man, sir.
0: Pwede kaya reklamo? Okay, pasalamat. Pasalamat.
2: So, meaning, katupang bombet, ang pinakadali is more than 1 month.
0: Ang pinakadali. Kaya actually, ang target ng day, Sir Sedan, is more or less 2 to 3 weeks, no? That is the time frame as provided for in your ARTA, no?
2: Okay.
0: Pero tigalapaw sila, kadlagan sila 1 month and even more than that. You have to improve.
1: Yes, sir.
2: Same also, ma'am, sa imong departamento.
3: Yes,
2: sir. Na, so pareho lang, pareho more than 1 month.
0: Pareho lang. Why? Tiko kami ni Katrupang Mario magbitbito madasig-dasig pwede
1: amo magigunta
2: ang aton gina at least may idea ang aton sila nga matag para mati Katrupang Bombet. At least inablang makahatag sila sang time nga maintindihan nila.
0: Kag mindset yun nila. Oh, kaya manan mo, kung ang mga OFW, I hope that you can understand. No?
1: Yes, sir.
0: Kahit pareho kita nga frontliner, no? Kami nagatubang gid sa OFW. No? Ti hasta subong, no? Kay advokasya na naton, mabatsyagaan naton ang tawag nga kahapdas, sakripisyo kang OFW. In fact, may nagasakdag ka natin, no, sa ating ekonomiya tungod sang OFW. In fact, ang gumambal po nga, it's the one of the pillars na nagapabakad kang ekonomiya ta is the remittances o OFW. May nabasahan na po Katupang Mario, no, in terms of investment, tama nagikita pigado, foreign direct investment. Tapos ang isa, ang trade. Di, sa trade, nagasarig kita sa tawag nga, import, kaya matatati export. Di, tapos mahina pang government spending naton. No? Kay tungod sa flood control, Katupang Mario, no? Naghinay-hinay ang implementasyon sa infrastructure. Siguro naman anyo mara kay ti that is a national issue. Yes. Ti kung mahina maski sa ano nga proyekto, kung mahina ang government spending, meaning apektado ang labor force naton, no, ang employment aspect. Ti kay kuway ka ti spend, why ti gina-hire nga tao ang government, no, or kun ang mga private sector nga naga pangontrata kang flood control, no, sa atin nga pungsod. Ti kung why sing kapangutata kag mahina ang government spending, meaning ang atin nga ang consumer, no, ang pag-spend man kang atin nga mga household nagagamay man. So these are all interrelated. Ti mura nga ang ginaanugin natin, dapat serbisyuhan tagid ang OFW. Kaku ano man nakakadapat-dapat, no? Hindi lang nga darin, tala permis, tarpulin nga, welcome, no? Oo. Ang na, why gid, paano na, may man nga gina-appreciate natin. But you know, we want to have more impact on the lives of the OFWs. Nga makita nyo man ng sakripisyo. Katubang magkamo sa OFW, no? Kung
1: yes,
0: may
1: sir.
0: Claims lang.
1: Yes, oo.
0: Ti, dororo nag-iribe kini mo.
1: Damo, sir.
0: Dororo, tinaluhoy ka man.
1: Oh, ginapakadlaw kung mangungisa sir, kasobra ka bugat.
0: Ato.
1: Isang feeling nila basta magadto sa office.
0: Tiko nagadto mo FW na sakop mo man.
1: Yeah, kami sir, actually may ara si Owa, my guns bro, mega provide kami sa pagkaon sa ila kung magara sa opisina.
0: Ato.
1: May kape kag ginapay sir.
0: Ano pagid, may igma? may pamasahe.
1: Wala.
0: Ay, kambalan ko si Director James. Ay, kutuya ko sa Kapitol, kagdurod yung mga OFW na tubang naman, no? Tuya ko ladaran, kay may libre. Kambalan ni Sir Sidan, may kape, libre, kag yes, pamahaw. Oo, oh, kagti, may mga pagkain. Mas nami, siguro i-suggest kay Director James na pati igma. Na kayo makalabanan, maalangan sa nakigma.
1: Layo.
0: Tiko may, hindi may makaurli ang mga OFW sa mga marayo ng Banua.
2: Oo. Oh.
0: May tururugan sa na dyan?
1: Ang mga tululugan na abiser sa mga repatriated OFW lang ang ginasugat bala sa may
0: airport.
1: Sa airport na niya alangan no nang oras.
0: Ginapa hotel niyo.
1: Ginapa hotel sa mon sir.
0: Di hotel na yung repatriated pero kung ang mga OFW nga nagapalo up sa Marius regular, mas nami siguro. Kung mas nami pag ikoy pa hotel niyo pag ini.
1: I-suggest na mon sir.
0: Okay. I-follow up ko na nagambal kang i-suggest i-note ko din to follow up. Accommodation, oh, to follow up accommodation, air care of Sir Sidan, no?
2: Pero katupang Bombet, no? Pamangkot na lang sa atong sila nga mga bisita. Una kita kay Ma'am Rofa, Rofa May Sabio. Ma'am, under sa sila nga programa, under sa imos nga departamento, may ara na kita bala sa mga data as to kung pila na ang naka-avail sa ilalom sa siling programa. Same man sa kay Sir Sadin na Sultan.
3: Sige sir. As of January to May 28, 2026 sir, sa WAP bravement natin sir, naka-receive na kami application around 110, and then sa WAP illness sir, 746 na, and then sa disability sir, may nakita 85 all over region 6 sir.
2: Oh, 85, no?
3: Yes, sir.
2: From January to?
3: May 28.
2: May 28. So, ini-application pa lang?
0: Naka-avail na?
3: Mga nasa 90% guru, sir, na na-release na.
2: So, pero why gins ang exact yun nga numero sa 90% nga na out of this number nga nagpasa sang application sa inyo, why kamo sang exact number kung pila na ang na-release sang
3: kay upon dito? Receiving the abiser sang application gina-forward na naman sa accounting.
0: Okay. So why ang accounting pagbalik ninyo, why kamo monitoring let's say for example ang na-release pila ang sa medical, pila sa bereavement, kapira sa disability.
3: May ara kami sir ang report naman every month.
0: So may ara ka mo nga report
3: pero as of now sir ang data lang gidabi nga may available kami is ang na-receive naman nga application.
2: Receive lang.
0: Na-receive lang. Mm-hmm. So mangayo kami siguro manamuga naga-request ako assignment. Mm-hmm. Oh, pero nag-explain man ako ginhambalan ko man ang inyong mga colleague na this is not a the classroom assignment, no, but this is an information nga mas nami mamanaan kang kwan kang mga aton nga mga tagpalamati kag sumulunod kag mismo ang nagasilaw kang kwan kay this is a way of telling them or informing them, no, the real time, the accurate and the fast information coming from the OWA, no? So sa sun siguro pwede kami kapangayo, no, as of kung ano bla, let's say sa Dason basi tugta naman kamo ni Sir James o kung napadala nyo sa inyo ni Director Minjola kung pila na ang natawaan kang medical, no, natawaan sa para sa naka-avail sa bereavement kag sa disability,
3: yes,
0: no, for example mamangkot man ako tlad do follow up question pirara bla kay siguro tanan kamo supposedly siguro makamaan nga pirara ang na-repatriate. Kaya ang repatriation, kung DMW pa mangkuto naman, iya na yas ang OWA.
3: Mm-hmm.
0: Oo. Ti inyo girata na nga mandate. Ti as of, ano subo, May 29. Ano ang pinaka-latest ninyong data as to the, ano, as to repatriated OFW?
3: Ang na-repat na ton, sir, sa Iloilo as of March 4.
0: Ilonggo na tanan, ha?
3: March 4 to May 28, sir, 204, sir.
0: 204 kay Ilonggo?
3: Mm-mm.
2: 204? Okay. 204 Ilonggos. Iloilo alone?
1: Iloilo. Oh, sir, 204 Iloilo alone lang na, sir.
0: Uh-huh. When you talk Iloilo, that includes both the city and the province. Yes, okay, sir. So 204. Repatriated ni.
1: Yes,
0: sir. Now, ang pamangkot ko, sir, ang repatriated balangay ni sa tanan ni nga pung nga pungsod, no? O kung naka-focus lang kita sa repatriation as to the as sa ano, sa Middle East.
1: Wala siya ga-focus subong sir sa Middle East, sa sari-sari ni siya nga country subong ang ginarepatriate.
0: Okay. So may 204. Now, may araga mo nga separate data or datos nga napertiniser lang gid ya sa subong kay ginatagaan gid ya sa focus ang tawag nga gera sa Middle East. May pira kita ka na repatriate din kay makita ko ra sa DMW gin-welcome sa OWA o kung DMW ni Secretary Kakdak ni PY Domingo kaunan. Oh, ang mga naglabot ng mga OFW halin sa Kuwait amo na siya nagalabot halin sa Bahrain or sa UAE, so pirpila ang aton nga mga naglabot halin sa war stricken area sa Middle East lang. Oh,
1: as of March 4 to May 28, 2026, sir, may ara kita repatriated affected by war sa Middle East, 79, sir, nga OFW.
0: March 4 to May 2026?
1: Yes, sir.
0: May 26?
1: Yes, sir.
2: 79?
1: 79, OFW, sir.
2: Iloilo lang eh.
1: Yes, sir.
0: Iloilo. Good. Sa 79 na repatriated, bala mo isa, sir, ma'am, may dyan ka mga gini-include repatriated OFWs with X number of OFWs, X number of members of the family. So, ang ini, per se, OFW, hindi na niya siya, why siya na daraya kwa na,
1: family.
0: Yung mga pamilya na da. Okay.
1: Yes, sir.
0: Oh. So, inin, may mga naklain-lain nga mga nga rason. It does not follow nga kung halin ka sa Middle East, gin-warged, ang gin- ano mo, ginuli mo. May iban ka dyan nga, if correct me if sala ko ha.
1: Ah, yes, sir.
0: Ang aton nga, ano, pag-inchindi. May dyan nga halin matuod sa Middle East, pero hindi tungod nga naguli, tungod sa gira.
1: Mm-hmm.
0: May dyan nga naguli, na, kay tungod maltreated siya. Ah. O kung tapos na kontrata niya. Correct?
1: Yes, sir.
0: So, lain-lain na nga rason.
1: Yes, sir.
0: O, not necessarily nga because of the war.
1: Yes,
0: okay,
1: sir.
0: Thank you.
2: Okay. Sige. Balikan ko lang katropang Bombet si Sir Mr. Sultan, no?
1: Yes, sir.
2: Sir, insurance claim sa funds, no? Under sa imo, sir, nga program, may data bala kita kung as to pila ang na-release, pila na naka avail sa siling klase sang programa sang OWA.
1: Sa death benefits, sir, may ara ko na-receive from January to April 2026. May ara ko 71 ka-application. Though, roughly, mga 50 na nag-avail ang narilisa naman ka-check.
2: Okay. Sa death, how yes, about sir. The other programs?
1: Sa supplemental or med plus, sir, may ara lang kuda isa kabilog as of now. Na-maximize siya man ng 50,000.
2: Okay. So, sa medical nyo, sa Med Plus, nangalaw ka nubo, sir, sang, ano ha, sang
1: releases.
2: Oo, sang releasing nyo.
1: Ano, abis, ang Med Plus, abis, sir, hindi siya program, gid nga ginaano ni OWA alone, kundi partnership na siya with PhilHealth. Gabase na da, sir, kung ang iaba lang status ang membership niya sa PhilHealth, either voluntary or migrant, ang maka-avail lang na sa Med Plus, dapat ang status niya sa PhilHealth, migrant worker, sa sir. Tapos para lang ginasa sa dreaded diseases like mga cancer bala sir. Ga coincide.
0: So, selan.
1: Yes sir.
0: So ang point ko kina is gin pa man ko taka sir sa din. Sorry kina kisa si Dan ako na kun. ang in mo nga sa insurance claim fund sir. Ang sa Med Plus dreaded diseases
1: yes,
0: ni.
1: Yes sir.
0: Right. Now may upod gali ni nga kuan ang kwarta sini galing gidya sa what you call this sa source of funds sa OWA,
1: sa OWA gid,
0: pero
1: sir.
0: May PhilHealth siya nga nga partner sini.
1: Yes sir.
0: In terms of the data nga kinanglanon nga ko sa diin kinanglan ano ang kinagikuha gani sa PhilHealth, tambal mo kinang
1: ila nga sa ila membership data record na mula sir dapat ang status nila migrant workers.
0: Ah, status nila.
1: Yes sir.
0: So kung hindi status nila yung DR, hindi, they cannot avail.
1: Yes sir.
0: Ah, okay. Sa, so sa MDR na nila bla.
1: Yeah, oo,
0: na, sa MDR o membership.
1: Yes sir.
0: Mamimig ka DR.
1: Membership data record.
0: Record, oo, okay. Basta sa MDR.
2: So, Katropang Bombet, intended for migrants lang galing niya?
0: Oo.
2: Migrants workers.
0: Kung nakabutang to.
2: Oo. So, kung hindi kaya migrant workers,
0: why ka?
1: Hindi ka ka-abil sa MedPlus, sa medical assistance, ka lang sir, sa welfare assistance program ni OWA, ang medical assistance.
0: Tikong for example, pag silen mo sa PhilHealth, lad, kay T, ano ka nino, billing.
2: No balance billing.
0: No balance billing. Pag kwan mo, may genre nga mga records na, no? May MDR din. Ano ang himuon nga kung pagpanaw nanda kay naging migrant sa nanda, kung OFW, mahimo kit sa nakang sulat sa PhilHealth nga ligwaten to ang anda nga
1: mapan nga ila status
0: nga status na butang ito nga MDR at MDR ibutang sila nga
1: migrant,
0: migrant. Oo, oh, kaya kung hindi, hindi sila ka-bail,
1: hindi sila ka-bail sa MedPlus program.
0: May, may nakagadto sa ano, sa nakita na kami da sa Capitol, and then na we discuss about this mga sakit.
1: Mm-hmm.
0: May isa dito actually na napatay na siya.
1: Mm-hmm.
0: Nakaabot pa to siya kag nagproseso sang iya nga
2: na
0: claim.
2: Yes.
0: Pero naabutan, napatay siya. I do not know, hindi ko lang kabalo kung pamangkoton tabi si Sir J. Boy. Kung na-claim niya to, kung buhi pa ta siya o kung napatay na siya nga ara ng cheque, no? Pero ang nabalaan ko to duway yan na claim eh, kaya napatay
2: kay
0: siya.
2: Ang istorya sa to, Katropang Bombet, ang family niya nagkanto to sa station
0: ngayos
2: ang bulig.
0: Mm-hmm.
2: Kwanto? Middle East man to? Saudi
0: Middle East,
2: siya,
0: yes. So,
2: Saudi siya, tapos nakapauli lang siya pero mga siguro kung 1 week or 2 weeks something na nakapauli siya. Nakaprocess man siya pero pagkabalo ko daw ay makuha.
0: Why ganyan makuha?
2: Okay,
0: na napatay siya.
2: Yes.
0: Oo. So amo na kay nagaistorya every, you know, ang sa munda nga kwan pisina tumuna. Ara pa ko, ti ginaistorya, ginatanan yung mga FW, mga concerns nila. Kag ginatanaw, kung sinugin una nga dapat nga ibuligan. No, for example, ang cancer ano patient, ti nagaibito siya. Kay ti, kinanglano niya buling. In fact, naka-mention to siya nga way sa kakuha sang ano. Probably, because nga iya, siguro MDR, hindi siya nakapaskil nga migrant worker siya.
1: Migrant sa MedPlus.
0: Sisiling niya way kung nakuha sa UWA. So, gin-process, no, sang provincial peso, but unfortunately, amo na ganing na ano ko nga duwala ito sa kuha.
2: Why?
0: Because nga before ma-release ang check na
1: pero na-process niya sir
0: na
1: may check na
0: may ay, muna hindi ko magpan oo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kinanglan sa amon ng personal mo muna giblang pan ang requirement mo
1: As long as na-process na sir mag kung may check na pwede as sa akong pag kabalo sir kung na-process na sa kag may check pwede na siya ma-claim sa next of kin.
0: Ate, kung way sa, kwan, way sa sa mga special power of attorney, do hindi din siguro.
1: As long as may proof of relationship, sir.
0: Depende mo na sa requirements naman,
1: yes,
0: siguro. Pero ang point is, may cancer to siya.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Te, may ibang magani nga kalabanan galing dito, hindi man siya mga maselan ng mga cases. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Oo, amo na siya. So, amo na lang no, ang importante is, sa MedPlus, dapat ang nakapaskil to nga
1: migrant workers
0: siya. So amo na siya. Kay ang importante no sa maintindihan sang nagapamati nga mga nagasunod ng mga FW naton, kay ti hindi it is not just easy nga magto sa provincial peso o kon sa UWA, kay ti may gina on a daily basis may gina entertain ka mo. So hindi na makun nga maka-discuss kita sang amo ni pag-avail. Probably I see that handbook ninyo bla nga red. Oo, naga-learn man ko sina, ginabasa ko na siya no. While reading da ako nakakuha kung ano yung question ko sa inyo. Te, ang manami kay you have all the services nga more or less no, the package siya.
1: Yes, sir.
0: Oo. Pero ang gina-suggest ko lang is kung may mamangkot from the OWA no, kung ano ang mga datos bala ato kay nabla sa imo ma'am ano ma'am Sabio, I do not know kung ang nang mga datos ninyo is incorporated as a data bank no sa inyo pang kabilugan So, kumbaga, mapatpat mo ba? Like, for example, ang ini nga mga welfare assistance, may pwede mo ma-call out ang iya nga data. Pero as a whole, may data kita, repatriated OFW. May ara kita nga nakapaskil nga para lang pa Middle East. Kaya tiyan mo na siya subong ang pinaka-mayor nga maghangkat no, sa aton gobyerno. Tapos may ara man pang kabilugan nga iban mga repatriated OFW. Na amo na nita makita naton no, ang para nga at least we will have a clearer and complete picture of ano ang mga ton nga nasakupan nga OFW. So I hope nga ang amon suggestion iano nyo man no.
1: Yes, sir.
0: Kay ti sa dason mamangkot naman kami sina no. The same siguro kung kwan. That's why nga ginalahog ko ang iban siling ko tiog lang hambal kay Sir James nga ginapamangkot ni because masami amo man nay siyang ginapamangkot namon tung una sa way paghihapon maano ti iban nga mga OFW nagapamangkot man. Pila na ihan kami, sir. Nabla. Oo. So, I hope you understand, no?
1: Yes, sir. Mm-hmm.
0: Sige. So, may ano pa, Katropang Mario?
2: Katropang Bombet, na-mention kay Inasang aton siniduwa ka mga guest nga based sa data sa mga repatriated OFWs from March 4 to May 28. May akakita sang 204 ka mga repatriated OFWs Iloilo alone.
3: Yes.
2: Sa numero nga 204 OFWs repatriated, pila sina diri ang qualified nga maka-avail under sa siningang klase sa programa sa inyo? May maka-avail sina diri nga mga OFWs?
1: Like sa amon nga program, yes, or sa other program.
2: Except sa mga debt natural, kiti ay di tanay ginapangayon. No?
1: Wala, ta-target.
0: Hindi lang. Pwede.
2: Sa inyo, under sa inyo siling program?
3: In case, sir, mayara sila, sir, for example, na-distress, bisala to, sir, sa abroad, tapos may medical certificate sila, as long active sila nga OWA member, sir, pwede git sila ka-apply sa illness na ito nga program.
2: Okay. Pero so far, why pa sa may nag-apply?
3: Wala pa man, sir.
2: So, busalingon healthy ang nagpalahuli nga mga OFWs katropang Bombet?
0: Nami nakikihambal mo, healthy, kag silingya, wala pa. Ninyo, no? Gusto ko lang mabalaan kung ano ka-accurate ang report. May nakita ka mo sa ginapagwa sa vloggers, influencers, nga may nagululi nga 20 kang napatay halin sa Kuwait.
1: Muna ganit, sir, mugin ang isa ka problem kung kis ang mga Facebook page na bala, sir, nga hindi man sila legit nga or away connected sa OWA, maghahatag sila data regarding dira sa mga fake news ang ginapatian sa iban.
0: Yes, the reason why mga katropang Mario, yes, ginapamangkot, taliwaton ko lang gamay, ha?
1: Yes, sir.
0: May bisita kami, di guest, colleague ninyo. O ano to, no? Si Nicole.
2: Nicole.
0: O, oh, kag may upod si Nicole, eh.
1: Si Ma'am Irene.
2: So, Irene, no?
0: Ang question ko is, how true, no, was the report nga may 150,000 nga ginahatag. Ti ginhambal to ni Ma'am Nicole kag ni Ma'am Irene nga wara.
1: Wala.
0: Kaya nga nang 150,000 gintao patuya tung una paran sa Gaza war nga ginatake blasang ano mga terrorist atong sa Gaza no sa Israel. So duro gagarwa no nag-ernaway sanda kay may ginatao ang DMW. Pero why gali?
1: Wala.
0: Especially OWA, no?
1: Yes, sir.
0: Tiging clear na mo ni Katropang Mario nga this is a mainstream media, no? Part na isang programa ginanuko sa XFM. So, ang point is, naklaruhan. Now, isa man eh, no? Mamanaan na mo, kang mamanaan mga tagpalamati, kaya ti, ang ginasugin nyo lang buhi kag ang palakpak kag ang mga nabuligan. Pero siling nila why gina-report ang patay nga nagabalalik sa Pilipinas? Tinga nga why nyo gina-report amo nabla? That's why I raised the question kung matuod nga may 20 sa Kuwait kay Buwayra pero wait tinakasabat pa kag nakita dyan and the pictures tanawon nyo kung makita nyo na may mga high ranking officials pa sang DMW. Pero hindi lang ko kayo, may kilala ako dito. Siling mo, fake na?
1: Sa amon, subong ari, sa data namon sir ba sa start sa March 4 to May 28, 2026 sa 204 nga ginrepatriate sir may ara kita 11 nga patay nga ginsugat sa airport.
0: Okay.
2: 11.
1: Human remains.
0: Human okay. remains.
2: Iloilo, Iloilo.
3: Yes.
1: Yes, sir. 11.
0: So pirak-pirak bilog.
1: 11.
0: Halina sa March hasta sa May, no?
1: Yes.
0: Okay, so 11. When you talk 11, hindi lang ni siya land base, may sea base
1: yes,
0: man sine.
1: Yes.
0: Oh, so siguro posible nga ang sa parts ng sea base ang tong mga gin palukpan sa mga drone, no, o kung missile. Sige. Kay may nadmit kami sa Capitol nga mga ano kaniya may mga na ano na natungdan no sa natabo blato amo na siya so 11 pero ang nang liwaton ko liw anang sa Kuwait why na hindi na siya matuod
1: hindi man matuod na guru sir kay wala man dita nga lindera nga 20
0: pero hindi na siya Ilunggo lang ha ang national na siya sa national na ya lihog biko kay may kita gina kay ginabutang gina sa
1: Facebook nila
0: sa Facebook kag ting lungon kag kwan eh tapos tingob pa oo ti gusto ko mabalaan kung matuod kung hindi kay you know you can just you know makaimo ka na sa AI nga kwan mo and then pwede mo pa-skill ng si Katupang Mario dito pa nga nag-welcome diba mas mayo na yung ginapamangkot no? Yes, para mabalaan nato ng kamaturan whether it's fake or not no?
2: Oo.
0: Sige
2: so ang 11 nga ning nalakip no sa 204 Ilonggo ini and diin ini nga mga countries ah Middle East or lain-lain man
1: lain-lain
0: actually ang 11 Katupang Mario hayambal ni Sir Saden this 11 is not only sea base or land base oh para kwan combination kung sa sea base ka ti laban-laban why ka ti country kay ti moving siya mo port to port diba so ang mapamangkot talang siguro kung din siya na base nga pungsod only refers to the land-based workers. Okay. Kaya iti, may na labalaan kita nga sa unsingan eh, may mga na, ano, may napatay from the, ano, no, ang mga sea-based plan.
2: Okay. So, Ilonggo ni, Katropang Bombet?
0: Ang 11, Ilonggo ni?
3: Yes.
0: Ilonggo ni.
2: From March 4 to
1: May 28.
2: Okay. Tipilas na di ang land-based?
0: May ano ka mo? May datos ka mo? Pero ang sea base, pero ang land base, sir?
1: Wala, sir.
0: Oh. Assignment.
2: Okay. So, galiti, why isang country? Sige, ti, ma-determine kung tanin natin kung bala sa land base, kung pila sinadiri ang ara sa Middle East.
0: Correcto. Kakusiban man yung pungso.
2: Yes.
0: Okay. Sige.
2: Okay. Katapang Bombet?
0: Oo. Ang isa, no, nga gusto ko may mabalaan, other than the national, paan man nga, repatriated OFWs, no, sa kay tungod nga istorya nam lang kita sa welfare, of course, not so much of the insurance aspect, yes. No. Pero karon sa insurance, may ano lang ko, no, yes, may raise lang ko, Sir Sadin. Sa welfare bala, maan ko na kabate makamuka diyan nga tamatunog nga istorya nga ang naluyan ko bla nga duro ang nagauruli nga mga OFWs masami nga ginabungat nanda siling sir abi mo ang masakit kisa masahul pa ang diyang nagatinir kami sa ano ganiya sa Center. Foreign recruitment agency and ang nagadugang pakasakit nanda kaya ang nagamanihar no ang nagamanage ang FRA are also Filipinos. Oo. Ano ang mambal nyo kadya nga may ginahimo man bala ang OWA kay because this is a welfare issue nga ang na istorya namon si ano si Sir Jack no. Oo. Ti nag-explain man siya. Pero sa level dire sa Region 6, it would be best nga ti mabalaan ninyo in order nga you could also recommend no sa mga policies sa para nga ma-address ining mga concerns or challenges. Sa inyo may nag-aalabot man sina nga muran nga isyo ang FRA Kay kalabanan, pag hindi domestic katupang Mario, ang isyo, nga why kita sapak, why gina hindi matawgan, no? Hindi rin makontak ang numbers, no? Sa mga domestic or local recruitment agency, it's the FRA ang muna siyang concern nila, ang pagkaon nila, ang treatment sa ila. No, of course naintindihan namon ang telepono gali may time,
1: yes.
0: May kusan-usan nga adlaw, ano nga oras, munabla, naintindihan namon kay kisa ginausar nang daman sa mga OFW sa iban nga bagay.
1: Oo. Oh. Mis, ginagamit abisery nga gagran away sila bala, may makontak sa sagwa sa mga kilala nila. Gapalagyo sila sa
0: So pero ang iban nga issues moran nga kwan kay may isa kami di ka upod ni Katupang Mario nga nakapas ano gid siya nga tinabuligan sang Iloilo provincial peso, but ang punto ya is ang iya yang hinanakit sa FRA o sa FRA. So ano ang matugda nyo kay jamang sa FRA nga diyan kung nagarabot mo diyan adyang mga concern sa inyo kung mga diyang issue.
1: As of now, sir, wala. Kami with data regarding the RAP, pero try namun kid i-erase ang concern regarding that sa FRA sa mga welfare assistance nga focal.
0: Yes, so...
1: Kaya para pagka next ma-address sa sir kung anong pwede maubura.
0: We were given the opportunity nga ma... ano namun, ma-interview ni Katupang Mario si Yusek Ulalia, no? In the course of the interview, no, nagatag siya kay siyang Yusek for licensing and adjudication. So, ang punta riya ya mga recruitment agency gid. So, there was a question nga gin-raise na ako. Siling ko, sir, marami ang ano ang damo ang ano ang naga reklamo sa recruitment agency sa local kay kung tawagan mo gani may problema hindi mo na makontak, minsan makontak mo galit pa sanda, suya pa sanda. Ang sabat ni Yusek Ulalia sa amon ni Katupang Mario na siling niya, Bumbit, alam mo naman yung direct number ko, tawagan mo ako at ako mismo ang tatawag sa recruitment agency. Now, ang question ko, I do not know if it still under the turf sang ano sang ni Yusek Ulalia ang diyan sa FRA nga mag mag-follow up, mag-address ang issue. Ay, so, wagari ka mo, no? DMW ni Galiano. Oh, pero si under ka mo sa... under mo ka mo. So, ang isa lang is malihog lang kami. No, kay ti welfare ni siya Miss Sabio ang ginaistoryahan naton. Siguro we should be concerned of the welfare of the OFWs even in other countries, no, especially nga dito kay dito ang ila deployment ti ang takaan tatutok ya kwan ya FRA siguro, ha? Malihog lang
3: sige,
0: po.
3: Sir.
0: Para nga sa dason magmasyar kami to ni Mar ni Katupang Mario. Oo, basi dito kami ma on-site interview. May ano ra kami, may sabat ra kami karan, ha? Oo, malihog lang kami,
3: okay,
0: ha?
3: Okay, sir.
0: Sige.
2: Okay. Last 4:56 ang atong nga oras, atong sering ang pagpangalagad. Anything more, ma'am, sir? Nga idugang ninyo nga way namon mapamangkot ni Katupang Bombet?
3: Wala naman.
2: Way naman.
1: Wala naman.
0: Gusto naman idugangan. May dugang pa tanga question. Ngayon may nag-guest ko pa dara si ano no si Director James ang kay isa kay
2: kay Director Aligonsa daw laban sa sugid lang. Nagsulat ka pa to invite sa guest pero daway gid, no? Pero okay lang. Pero mas mayo na lang ang uwa. Kay Director James, Director, thank you.
0: Pasalamat kita kay Director James Binjola for being consistent, no, and being supportive. Kay this is not just a support sa XFM, sa advocacy namon nga OFW, kundi nga mismo direkta sa OFW kay mas makadugang kami kay impormasyon kag indi peke. Halin gid sa mga representative o reg ang mga representative sa halin sa OWA. Oh. So hindi mag ma-confuse ang aton nga mga listeners, no, especially the OFWs and ang ilang mga himata, no, ang mga members ang pamilya nanda.
2: Oh, so kay kapareho sa nikatropang Bombet na mention to kainang sa Midi Plus isa lang niya ang nag-apply.
0: Oh,
2: so gali kay amo na ang explanation.
0: Yes, ang una mga kwan kay because it's you know, ang una nga kwan is ang dreaded diseases. Yes. Oh, tindi ta na pagi kwan nga hoy, kinanglan makakanser ka mo.
2: Hindi na ta na pagpangamuyon.
0: Mas maayo gani may 1 kung pwede pa lang ani 0.
2: Oh,
0: yes. Tapos ang ning sa bereavement kani
2: sa mga death.
0: Ginano ta sina nga 0 ta ni karang kwan. Dire na lang kita sa disability, no.
2: Ang hindi mo malikawan ang sa disability katong pangbombet mo, no. So kunway naton na guest ng taga OWA, why naton maintindihan nga sa Midi Plus gali gamay lang gid ya kag gamay ang nag-apply because nga kinanglan migrant workers siya.
0: Migrant workers ang isama.
2: And ang sa mga nag-avail sang death benefits ni Katropang Bombet.
0: Yes, so
2: pero dito na yung pagpangamuyoon nga magdamo ang patay, no?
0: Gani.
2: Mas pangamuyoon tiyan nga madamo ang mabuhi. Yeah. Sa aton sa ligamang tagpanamati.
0: Correct. Kaya dito, ang ano gani, ang ning sa MedPlus, ang una gid is when they apply overseas, kinanglan ibutang na nanda nga siguraduhon nanda nga migrant workers ang anda nga nabutang sa din na nanda butang sa work nature
1: sa ilang, ano? status
0: Okay, so ibutang yun nanda, that's number one, no.
1: Sir, do magbayad sila PhilHealth once nga OFW sila ga automatic naman ang ila status migrant.
0: Okay, sige, pero at least mabalaan pag inanda, no, nga dyan karadyan ang tawag bla nga kung baga nagaka hindi makabail sanda kung hindi mabutang.
1: Yes.
0: Sa muna siya kay iban pa siya why na una may dyan rin sanda ti continuing man na yung MDR mo di bla sige. Yes. Sige ti ang tungan ipamangkot ko ano ang dapat isla nanda.
1: Oo,
0: muna siya. O okay lang tanang bag-o lang.
1: Oo.
0: Muna siya.
2: Okay. So kay wa naman kita pamangkot kay Katropang Bombet, wa naman sa iduga ang aton sidi nga mag-guest kwa anta nang siguro sang parting message sa aton sidi nga mataga Palmati. Una kita kay Ma'am Rofame Sabio, ma'am. Mensahe sa aton sidi nga mataga Palmati.
3: Sa liwat na umayad gid nga hapon sa tanan kaga. Thank you gid sa pag-invite diri sa amon para ma-share man ang mga programs naman nga pwede ma-avail sa mga OFW.
2: Sige, thank you. And also sa kay Mr. Sadin Sultan, sir.
1: Saluwat, good afternoon. Kabay pa nga madamo kamo nga nabalaan nga kamaturan regarding sa mga service nga gina-provide ni OWA. Kaysa OWA, alagang OWA, servisyong may puso.
0: Okay.
2: Alagang OWA, servisyong may puso.
0: Ang walang puso, hindi OWA. Siguraduhon yung may puso.
2: May puso.
0: Kay karon ba si magsari ka reklamo sa nao? Sana ba yung puso ng OWA? Kasi magkampal sila nga pusong saging. Pero we are very thankful, no.
2: Yes.
0: Kanami gigay very supportive ang inyo director si Director James. Kag in fact si director nakapanawagin ang sakon. Sini niya Sir Bombet, we will continue on the partnership, no, with regard to the programs and PPAs, the programs, projects and activities of DOWA in order nga ma-inform ang publiko, no.
2: Yes.
0: Hindi lang pang OFW.
2: Yes.
0: Kundi nga ang tanan-tanan ng mga listeners naton nga gusto man makaintindi, no, kung ano blang programa naton. Kay kabalaan mo Katropang Mario, kisa kadamo man ka programa sang gobyerno, pero kung wa ti kamaan hindi mo ma-disseminate.
2: Yes.
0: No, ukon gamay lang ang nakaintindi ti sinobi ma-avail, no. Ti med lang kay YT blood control kaninyo. I don't know kung anong clue OFW control. Sila. Oo. Ti isaran ang ginaano lang namon is ang permi ginaambal sa social media, no, including the mainstream media, nga hangged ang korpundo ninyo. Ang hangged nga pundo ninyo, ti dapat mausargid para sa OFW. Kag mismo ang pundo nagahalin sa OFW, kagang OFW remittances hangged bulig da sa ekonomiya ta. Yes. So medyo hangged bilang medyo hangged ang obligasyon ninyo kay ang nagabuhi sa ekonomiya ta isa ra ka pillars, one of the pillars ang tawag nga OFW remittances. So hindi natin ra pagubusaran, no? Yes. Kay that ang kubaga that entails, no, sang ilang dugo sakripisyo na nagaubrasan ta.
2: Yes.
0: Sige. Thank you.
2: 5:03 ang aton nga oras, ma break kita na sa aton sering matag palmati and sa aton sering pagbalik. Dugang pang mga impormasyon aton sering pagkatalakayon diri sa pagpangalagad sang serbisyong OFW.
4: XFM.
5: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
6: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili.
9: Santon Coffee Mix Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
10: Ako si Joy Ternura, 43 years old, sang GMI Village, Guzman Hesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaserbi ko gidin nga vitamin sa akon lawas, kaya nakahibalo ako nga ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamo gid nga salamat, Evergreen Herbal Capsule.
9: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Minsan, yung sakit ng ulo galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable.
9: VisionX Plus Soft Gel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
11: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
12: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
14: Kun mamati ka sa XFM.
15: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
9: Yeehaw! XFM.
16: Katropa mo!
15: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last 5:07 na sa hapon. Pabalik sa aton nga pagpangalagad sa serbisyong OFW sa gihapon, ang aton sila nga pagpangalagad, ang buylog nga ginadulong sa inyo sa mga dekalidad, garantisado, kaga-epektibo ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Gold Herbal Tea, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, kagang Sista Pain. So buman ang Yes to Health Incorporated, ang clinic sa Yes to Health Incorporated, ngayon na pahamtang sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo, at tubang lang sa Midtown Hotel. Balikanta nga ton siling partner, katropang Bombet.
1: Oo, ginapa, malipatanta, no?
0: Oo.
1: Ginapa-shoutout naman ang aton nga suod nga kilala da sa OWA, no? Si Ma'am Risa Moldes, no?
0: Yes.
1: Ang officer in charge sa program and services, no? Oh, so very supportive si Ma'am Risa. Dugay ni siya nga partnera nay namon sa chimpo sang COVID Pulau Bugtaw, no? And very supportive gi kanami, no? So Ma'am Risa, kumusta lang da? Hope nga makapadala ka, maka ano ka man kay Director Minjola nga ma ikaw mismo ma-interview namon rigya sa kwan?
0: Yes.
1: Sa Dingani, sa
0: Servisyong OFW.
1: Servisyong OFW. So, lihog lang ko, Ma'am Sabio, no? Kag Sir Sultan, na ginano namon si Ma'am, Sir Ma'am Risa, kung pwede siya makapumpo di rin, no? Okay.
0: Yes.
1: Sige.
0: Katropang Bombet, before sina, importante, anay nga public service announcement, ginapanawagan kung sinuman ang nakapulot, no? Sang passport. Budlay na magkuas bang passport?
1: Oh, migrant worker na to, passport na mo.
0: Oh, passport, ang passport kinapanagiya ni Alexis Navarro na dula ni sang Sunday, May 24 sa Guimaras. Laban-laban nagkuan ko basi nag manggahan festival bla.
1: Mm-hmm.
0: Oh, so nadula basi kon sinuman ang naka kita o nakapulot ang mga lugar yung kantoan niya, Pasibol, Alubihod Beach, sa may sambal ko gid mo, Manggahan Festival, sa San Miguel, or sa Jordan Port going back to Iloilo. So sino man ang nakapulot again sang passport ni Alexis Navarro, please, no? Pwede ninyo may contact number man, katropang BJ, ang contact number niya, 09, pwede din malawag ang number? Okay. Ang number niya is 0962-882 or 0962-788-2185. May reward money. Okay. Mm. Sa makakita, may reward money nga 5,000 pesos. Okay, ari.
1: No? Sige.
0: So, sige.
1: Darantan lang shoutout sa batchmate ko kay Governor Rama Naba, kay Mayor Samuel Gumarin, sa Buena Vista, no? Puro dyan ka batchmate sa West Visayas State University. No?
0: Bago lang ni tapos ang Manggaan Festival to.
1: Way kita ka kakuan ng gyala kaway gyala tako gapang mangga mangga stilo.
0: Leon lang yang masarangan ta nga mangga be nga paho, no? Okay. So sige. Sa aton
1: may ikaw lang update, no?
0: May updates. Okay. So mahatag kita sang update. So, by the way, sa aton siling mga katropa, sa aton siling matag palamati updates anay sa Public Employment Service Office, province of Iloilo, may ara naman sang 8 ka mga repatriated OFW nga naka-avail sang FAR OFW program sang Iloilo Provincial Government sa ilalom sang Public Employment Service Office. So malin sang May 25 to 28, nakuha na nila ang one-time financial assistance amounting to 10,000 pesos. Walon sila kabilog, katropang Bombet, no? Ara makita sa aton sering live no sa online walo ni ka mga OFWs no, repatriated OFWs.
1: So gina ano nato ng mga validators ang aton nga mga OFWs sa Iloilo Provincial Peso. Kag of course te ko may mga problema ang nagatutok kid si Sir J-Boy
0: Tolentino,
1: Tolentino, Virgilio Tolentino, mga partner ni J-Boy sila sa ano day Chris Del lang ang gusto naton pagkatahon.
0: Kay si Chris Del gali o doon sila nagliga do. Ina katropang bombet sa Public Employment Service Office sa programa FAR OFW no.
1: May ara pa siguro ano nang may pre-migration
0: orientation. May and then may ara man sang ginagandak na pre-migration orientation na seminar for deployment abroad ni. Sang May 25 and 26 sa second floor sang new legislative building sa Banua sang istansya. Ato gitong kilala ko.
1: Sinuko ni Sir J-Boy ni.
0: Istansya OFWs tapos ang peso istansya si Mr. J. De Los Santos. Ara man ang representative sang Department of Migrant Workers si Miss Chris Del May Soberano.
1: May pa nakabalik kung balik mga ginaanhan mo kina makanta siya mo.
0: Pakantahon yung ginsa. Tag si Miss Love Jade Umapas. No? And ara man ang representative from OWA si Mr. John Francis Solas.
1: Yes.
0: And tinatural ang opisina sa Provincial Public Employment Service Office. No? Yes, si Mr. Virgilio Tolentino Jr. Galing niya.
1: Pareho kuminda junior.
0: Ay po si post lang si Sergi Boy dun. Junior kagali. Da junior kagali.
1: Pero gusto gina ang kumbaga matutuon niya servisyo. So OFW si Virgilio Tolentino.
0: Tolentino.
1: Gawrahin mo no.
0: Bilang kayo sa sunod nga pagkado ko sa peso. Ang balon ko nga hipos-hipos ka lang gali, junior ka. Why kagit ka panguhit nga junior gali ka?
1: Yes.
0: So katropang bombet, naman ay ang mga updates no sa Public Employment Service Office sa Province of Iloilo sa idalom ni Dr. Cynthia Parcon Dario. Ang mapisan nga department head sa Iloilo Provincial Government.
1: Oo, daway ginakakapoy no?
0: Sige. Okay.
1: Teleo asaliwat, pasalamatan ta si Miss Sabio kag si Sir Sultan kag kabay pa nga.
0: May assignment sila katropang bombet.
1: Oo, luwas assignment sa nama turutukbol to ya kay Kwan, kay Ma'am Risa. Oo. Pero of course, with all due respect, kinaglan ni Sinsa ta kay Director James, no? So, liwat, Director James, kung kapamati ka man dyan, kapasalamat ni kami sa pagpadaramo kay Mr. Sultan kag kay Miss Sabio. Kag of course kung basi matugtan mo si Ma'am Risa to talk on the programs and services no sa Dazon kay maimbitar man kami sang inyong counterpart from DMW te kung mag-absent pa wire pa sanda te maan lang ano ro makomentar ni katropang Mario no pero kabay pa nga they will support the program because common ang aton nga ginabuligan no ang mga OF W. Sige.
0: Okay. So, katropang bombet, sige ko, daw alang-ala na magkita sa tiyempo, unless ko may, ano ka pa, may tulang pa.
1: Ay, kapasalamat kita kay tungod ari ang aton nga duha ka ano, no, ka from the OWA. So, yes. Sa liwat, kabay pa nga nakatauruman kami, kang dugang ihibalo, kag informasyon, rigya sa servisyong OFW basta programa nga dya nagabuligid sa mga overseas Filipino workers matutuod nga servisyo sa OFW. Mayong hapon sa tanan.
0: Lasingko 16 sa aton nga oras kag dire naman nagtakaw pang isa ka episode sa aton sini nga pagpangalagad sa servisyong OFW. See you next Friday. Ano na nga petsa sa sunod man? Hunyo nagli no? Hunyo 5 ang first next program naton sa Biyernes. Hunyo 5 sa aton sini nga mga taga Palamati. Sa gyapon, ang aton sini nga paga pangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sa mga dekalidad garantisado kag epektibo nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated nga mabakal ninyo sa mga butika like Mercury Drugstore, Rosa Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, generika kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide. Ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Santon na Plus Gold Herbal Capsule, Santon na Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Gold Herbal Tea, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, kagang Sis the Pain. Upod sa aton siling partner katropang BJ Serada, ang aton nga technical partner sa technical side para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, excited!

0: Plus Herbal Capsule. Ito ay may tagline na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Mag-Santo Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Garantisado
6: maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
6: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
5: Mag-Santon Plus
6: Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one
6: sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sistopain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dad Long Training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng akumulan sa Sistopain para dire-diretso ang training.
8: Sistopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sistopain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika.
11: Maka-college na ko.
8: XFM.
12: Katropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa, exciting.

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gig, may free collagen, ang guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
3: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
0: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
5: Bilang isang post-seller agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X-F-M X-F-M FM.
0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay

Umaga, pangamoy danay kita, mga kabiyanan. Amay namon nga balaan, ngayara ka sa kitasan sa mga langit, amon ginabalik ang pagdayo, pagpasalamat sa imo, sinigini nga kagabion. Imo naman kami gipalabot sining una nga mga minuto sa adlaw nga inugpahuway, nga sa diin malipayon. Salamat sa imo protection, salamat sa imo kaayo sa bilog nga simana, sa mga blessing nga amon angkon nga inita na naghalin gidira sa imo. Kagmintak na sa kagabion kami naman maga pamati o kung magatoon sa imo mga pulong, amon siya po ang ginapangayo ang imo balaan nga espiritu, kaalam nga langit mon sa paghangop sining mga pulong, labi na giid sa sining kahinapnan nga mga panagon. Ikaw magabless sa tanani mo makanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radio, subong man nagalive through Facebook. Kagsubong man, ikaw man magaguide sa kung mga bibig sa pagpamulong nga uyon giid sa imo kabubuton. Kagpatawara kami sa tanan mo mga sala, sa ngalan ni Jesus ang personal naman luluwas. Amen. Okay, sa liwat, good evening sa tanan naton nga mga kaabyanan, mga kauturan. Welcome, welcome sa aton nga palatuntunan tinig ng Reformasyon. Kay kagsalamat sa ambanon nga ato na tamatian, mga kauturan, no? Kay ang pagbalik sa Ginoo malapit na gid kayo. Yes, no? Kung init kayo ang aton panahon subong, init man ang ato na gobyerno subong. Amo na mga kauturan, ini nga mga nakita na experience naton subong, ini mga kaabyanan, isa ka mga sign nga Ginoo malapit na gid magkari, mga kauturan, no? Bao kay pagani nang nubo gid ang gasolina, no? Ngaton niya nga gatong, no? Ngaton naman nga mga pangulo mismo, no? Naga dinamo, no? Mga kauturan, tiyan mo na nga basta politika galiya isgutan subong, hindi na gid siya maayo, no? Mga kauturan, no? Higko na gid, no? Mga kaabyanan, tungod sa mga personal interest na mga kaabyanan. So, okay gina ang tani ang kuan, ang ginatawag nga mangin pangulo ka, mangin sulundan. Kung tawag ang nagibutan ka sina meaning, ikaw amo ang sulundan, ikaw ang maghahatag sa ginatawag nga kalinong, no, kag mga provider, no, sa bilog nga Pilipinas, mga kauturan. Pero ito subong, no, ambot lang. So, sige na lang, no, ato na lang ni tunlon, no, daw bisan di natin matulon, pero ti waita mahimo kay mabutig man ang Biblia kundili ni magkalatabo sa aton mga kauturan. So muna, no, nga hugtanay lang kita pahasubong at the same time, no, padayon sa pag-alagad sa Ginoo mga kaabinan. Kaya kilapit na gini ang Ginoo magabalik, no, mga kauturan. Muna nga ang Ginoo wala nagapabaya, no, wala nagauntat sa pagpanawagan sa iya mga katawhan sa tanan, no, nga kalibutan, no, ang tanan kalibutan subong, damo mga organisasyon, damo mga sikta, pero te ang Ginoo wala nagauntat sa pagpanawagan, sa pagwarning, no, Facebook, radio, no, YouTube, no, Instagram or ano pa da nga mga iya sa social media makauturan nga gusto sa Ginoo nga magamit, gamito niya para lang malabot ang kamatauran sa imo kag nakun makauturan. Nga man, lapit na gid ang Ginoo magabalik, no, makauturan na nga before siya mabalik, pahibalon tanan nga mga tao sa kalibutan. Amo na siling sa Mateo kag sa Marcos kag sa Lucas, no, lakat kamo iwali ang may balita sa bugos kalibutan, no, ugaling magakari na siya. Amo na makauturan nga wala untat kita nga naga wali sa may balita pagi sa kahinan kay ang Ginoo lapit na magakari, mga kaabyanan. Muna nga sini nga kagabion, I hope mayara kamo sa maayo gid nga panglawas malipayon nga tagipusoon, no, sa liwat sa aton nga mga kauturan nga mga sabat keeper, no, nga nagapamati karon, ti welcome, welcome gid kamo sa aton nga programa, mga kaugas. Sige po, live nyo nga makita ng nyo kubos nga lagad, Hedren Soliano, diri mismo sa aton nga estasyon, no, sa XFM 100.7, mga kauturan, no. Search nyo lang dira, no, XFM Iloilo 100.7, mga kauturan. Pwede ka mo maka-comment, makapa-shoutout, no, i-follow nyo, i-like nyo, aron nga magdamo kita sa sini nga gabi, mga kauturan. Oo, no, so kung pili lang ka mo subong, din ka mo mag-live, no, search nyo man dira ang Hedren Soliano, ara man dira, gyapon mga kauturan,
no, pakishare, like, no, makuton kag-follow man, aron nga magdamo, magkita sini gabi. Kaysa inyo lang pag-share, no, makuturan kaangay lang nga daw kamo ang gigamit, o kung kamo ang gigamit sa Ginoo, nga nagatudlo sa inyo nga mga friends dira, no, mga panimalay, parinti, no, mga katuran. So, share nyo, aron nga sa diin, makaibaluman sila sa inyo nga napamatian nga mga maayong balita. Sige, so sining gabi, aligtada na sa aton nga pagpanamyaw. Aton ginatamyaw ang aton makauturan dire sa mismo sa Iloilo, no? Sa ang siyudad sa Iloilo. Kumusta ka mo dire, mga kaabyanan? No? Wala ka mo brand out dira? No? Pertidan ka init? So I hope nga arak ka mo sa maayog yapon nga sitwasyon. Sa aton nga mga uturan man, mga driver naton, no? Sa pribado, kagpubliko, no, mayad nga gabi dira sa inyo tanan, halong always sa inyo nga pagbiyahe o kung sa inyo pagpauli, no, nga makalabot nga safe lang, no, mga kaabyanan. Sige, kasi aton makauturan nga yara sa kabukiran, no, aton ginatamiya sa gihapon, labi na ilan ni Sister Banjel Belena, no, may gabi dira sa Panuran, Lambunaw, no, happy Sabbath, Sister Banjel, no, bati ko pa gimaras ka mo sa naol, no. Sige lang, dasan maupod ko. Sige, so always take care, no, sa inyo. Pudilan ni Brother Panoy Bilyadulid, Sister Jingjing Sabakan Bilyadulid, no. Happy Sabbath man sa inyo dira, no, Bilyadulid family. Okay, God bless man dira sa inyo. Kagsubong maano sa aton mga kauturan dira sa kabatuhan, no, ilan ni Brother Rex sa Dava, mahinggabi dira Brother Rex, Sister Pinky, mahilang pagpamati ninyo dira. No, kag kita ita Brother Rex buas, no, sa aton yang kilitaan. Kag happy Sabbath, no, sa inyo, kag sa inyong mga kabataan, no, Sister Stephanie, Sister Abigail, no, good evening, happy Sabbath dira sa inyo. Okay, kag katuta diri sa lag-an, no, sa banwa sa gyapon sang kabatuan, no, ilan ni Brother Sister Kaning Sumiho Isma, no, may gabi dira sa inyo, Isma family, no, may ilang pagpamati ninyo dira. Kag Sister Marilo Saragusa, no, may gabi iman, happy Sabbath, Sister Marilo, may ilang pagpamati, Sister Magdalena, no, Rabago, may gabi iman dira sa inyo. Sige, happy lang, may ilang pagpamati, kag malipayon, no, sa imudra nga pagpamati sa imo nga radio. Kag subong man, no, dirita sa Uton, no, sa Barangay Trapitsi, no, ilan ni Brother Emil Burakit, no, may gabi dira, happy Sabbath sa inyo, no, upos mo pila lang ang asawa kag kabataan. Kay Doc Crispin Hiko family, happy Sabbath, Doc, no, God bless man dira sa inyo. Upod kay Ma'am, no, kay subong man kay Pastor Estrera, no, happy Sabbath sa imo dira, Pastor. Upod man dira kay Nanay, kag subong man kay Brother Joseph Estrera, no, happy Sabbath. Kumusta kamo dira, Brother Joseph? Sige, no, gabay, yara kamo sa maayo nga panglawas. Sige, kag subong man ang San Seda family, no, dira yapon sa Uton, happy Sabbath sa inyo dira. Kag dirita sa Liganis, no, ang mga Olbido family, no, ila ni Brother Ronel Olbido, Sister Chuna Olbido, kag sa ila mga kabataan, kay Sister Julina Sunio, kag

Orlando Bagit, Noah Hapisabat Dira sa inyo, Sister Maribel, Brother John Sumugat, no, may gabi dira sa inyo sa housing. Kumusta ka mo, no, Brother John? Wala na kita na, kita na ilawig-lawig na, pero sige lang, no. Importante, alakas na yung panglawas, kag nagapadayon o kung nagapaninguha sa pag-alagad man sa Ginoo. Sige, kag dirita sa siyudad sang Iloilo, no, dire sa Tabok Suba Haro, no, ila ni Brother o kon ila ni Dr. Erwin Lapos, Lapos family, no, may gabi dire sa inyo, happy Sabbath man, Sister Marilo Evangelista, no, happy Sabbath Sister Marilo, may ilang pagpamati inyo dira man, no, kagay subong man kay Sister Chi Faith, no, may gabi, Sister Chi, no, God bless man dira sa imo, kag sa imong panimalay. Sige, so sa tanan nga nagapamati subong, no, thank you gid sa inyong pag-support sa aton yung palatuntunan, tinig ng reformasyon. Okay? Kag sa siningagad i makabyanan, no, bawal kadasig sa aton nga oras, no, lapit man maubos ang tunga sa oras sa aton yung pagpanamyaw. Magatoon kita makauran sa isa ka pinasahi nga topiko naman, no, mga kabyanan. Ang aton title dere sa aton nga pagatalakayon sa sininga gabi, God's final remnant people in the last days. Okay? So may ara gali nga mga katawhan sa Ginoo sa sining katapusan nga mga inadlaw. Okay? So take note, no, tanan ta makauturan mga kaanakan man sa Ginoo. Pero tungod kay ari dere ang yawa sa rason nga ang aton ginikanan iya natintal, kag tanan kita nakaangkon sing sala mga kaabyanan. Pero likod sa makasasala nga tao, kita ginhiluway sang Dios. No, pagi sa yabugtong anak nga amo si Jesucristo, nagkaredere ang iya anak, ginpakamatyan kita para lang magawad ang aton mga sala. Lamang kung kita nagasunod sa iya o kung nagahinulsol sang aton mga sala. So kung amo na itong ginahimo, nagahinulsol kita, kag nag-aalaga din kita sa Ginoo, meaning, ikaw na amo ang katauhan niya sa sining katapusan ng mga inadlaw. Okay? So muna mag-uturan. So ang katauhan sa Ginoo, ang ila mga tinindugan, no, na basigid sa Bible, kag sa Espiritu sang tagna. Okay? So tanan ng mga kanakan sa Ginoo nga nag-angkon nga salin, no, nga tinawo sang Dios, ang ila prinsipyo espirituhanon amo ang Bible kag ang espiritu sa tagna, spirit of prophecy, mga kaabyanan. Okay? O kung sa iban pang mga lingwahe, no, tinihuan ni Kristo, no, mga kauturan. So muna nga para hindi kita madayaan, Bible and spirit of prophecy amugit ang ato niya nga tun-an, no? Tun-an at the same time kung ano ang nakasulat sa Bible kag sa spirito sa tagna, amo man ang aton ikabuhi mga kauturan. So meaning ikaw na amo ang katapusan nga katauhan sa Dios sa sini nga kalibutan mga kauturan. At the same time aton matun-an diri ang istorya sang iglesia, no? Iglesia mga kauturan, iglesia sang Dios nga iya gipatindog. Kung ano ang nagkalatabo mga kauturan, no, sa iya nga matuod nga iglesia makabila. Now, tun ang tadanay kung sino una nga iglesia ang ginmention dire sa Biblia mga kaabyanan. Okay? Now, siling dire sa John 8 verse 32, no? Siling dire sa balaan ng kasulatan, no? Naibaluan ninyo ang kamatuoran kag ang kamatuoran amo ang magahilway sa inyo. Okay? Mga kauturan sa aton nga pagkabuhi sa ning kalibutan, no? Usahay amo na siling aton sa politika, no? Basta politika na gani, tanan nga kabutigan himuon, no? Para lang gid nga mabutang sa piyesto, no? Tanan nga mga pa kumuplads, no, himuon, mapakita kita nga maayo gid, no, labi na kun oras sa pangumpanya, himuon, no, para lang makita ang

0: maayong binuhatan. Pero sa pagkamatuon, makauturan, pagtapos nga ada ka na, wala na to ang mga pasalig, wala na to ang mga pangumusta, no? Kung kaysa di ka na gani, halos kilala, bisan kilala ka niya, pero di nakahalos kilalahon. Amo na mga kauturan. Kung sa espirituano naman mga kabyanan, biskin ano pa naton, angkon nga kita, iya mga katauhan, mga kaabyanan, pero dili ginagyapon maglusot. Mabalaan gigyapon ang kamatuoran. No? So sa ato diri makawin nga pagtuon, diri ta may baluan kung sin ogid ang matuod nga nagadalas kamatuoran. So no, diri makabinan, may baluan naton ang kamatuoran, kag ang kamatuoran amogid ang magahilway sa aton. So no, sa Biblia. No? So ang kamatuoran makauturan, ang tag-iya sini, wala iban. No, makauturan, kundi si Kristo. Okay? John 14 verse 6, nagsabat si Jesus sa iya, ako amo ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi, wala sing may makakadto sa amay, kung hindi paagi sa akon. Sinuning kamatuoran, makauturan, wala iban, kundi only Jesus Christ, mga kauturan. Hindi ang tao. No? Sa bagay ang tao, kita, pwede kita nga himuon nga instrumento sa Ginoo. Why? It because kay ang Ginoo, ato naman sa langit. Okay? Ang gibiling subong sa Ginoo sa imo, kagnakon, bilang nagadalas ka maturan, amo ang iya, Holy Spirit. So ang Holy Spirit makuturan, once nga, ari na sa imo, kagnakon, so ang imo, iambal, amo nang kamaturan. Hindi ang kabutigan. Okay? So muna mga kauturan, nga sa sining panag-on, gusto sa Ginoo nga hilwayon ka, pagis kamatuoran. Nga aman, mga kaabyanan, kay ang kalibutan subong nagamhan sa kabutigan. Oo, mga kauturan. Oo. So damo nagadala sa ngalan sang Dios, ngalan sa Ginoo, o kung pulong sang Dios, pero wala nagasubay sa insakto nga kamatuoran. Mga kaabinan, amuni nga gusto sa Ginoo nga aton gid hibaloon sang sibo ang kamatuoran. Okay? Once nga mabasa sa Biblia, meaning amuna ang insakto nga kamatuoran, mga kaabinan. Okay? Christ build this church. Oh, amuna aton giton ang akong silinggina. Sino gid bala ang una nga gihimo nga iglesia? Okay? Ang gambalay bala o kung ang tao bala. Sa bagay makauturan, sa time ni Jesus Christ, ang history niya sa Mateo, Lucas, kag Marcos, mga kaabyanan. Sa time ni Kristo, sa Jesus kalibutan, may ara mangin siya iglesia. No? Ang iglesia amun ang Jerusalem, mga kauturan. No? Ang Jerusalem sang una. Gintukod ina sang iya mga katauhan, nga mga Israelinhon. Iya na iglesia, ginangkon niya na nga iya simbahan, makutuan. It because kay iya na mga tinao. Pero sa pagkarin ni Kristo, palaya siya, o kundili siya, batunon sa sina nga mga tao, mismo sa sina nga iglesia, mga kauturan. Isang una ba yung inugsimba? Wala man iba ni. Amo malang ang Sabado. O isang una, mga Hudiyo. Okay? So meaning mga sumulunod, ina ni Kristo. Ang aton mga katigulangan sa mga Parasiyo, Hudiyo, mga Sudisyo, no? Mga eskriba, okay? Iya nakatawan sa Ginoo, mga kauturan. Pero sa ako na siling, wala nila ginbaton si Kristo as Mesiyas o kung magtutudlo. Sa rason makabiyanan, kaya wala na si Kristo, di naman pwede si Kristo makasulod dito sa iglesia, nga man. So, sa ako na siling, ang history sa una, sa pagsulod niya dito ni Kristo sa Jerusalem, nakita niya nga ang simbahan, gihimo mang merkado. Oo, basahan niyo na sa inyong Bible, nalipat ko sa chapter kag verse. Ara nila. Ginhimo nila nga merkado ang simbahan. Nga instead nga ang simbahan, himoon nga inog simba o kung magpakabalaan ang mga tao nila kay gasimba sila sa Ginoo, pero gihimo nila nga merkado. Di ang gapanguna sa itong mga leader. Oh, mga Parasiyo. Nga man, kay ginasukot nila ang pagpamaligya dito kung magbaligya ka dito. No, may sa ato pa dali arkabala, mga kauturan. Ang problema pa gid, no, mga kaabyan, kung ano yung maninyo ang Jeremias. Gihimo pa gid nila ang simbahan, no, o ilabot, merkado, kag mamaligya pa gid ang mga tao sa adlaw nga Sabado. Amo nang tabo, mga kaabyan, sa rason nga sa time ni Jesus Christ, sa dili siya sa kalibutan, gin rejected siya sa mga Pariseo. Why? Kay nagmaoy ang Ginoo. Naakig ang Ginoo sa dira nga pagsulod niya simbahan, na? Gihimo nga merkado ang simbahan. Sipre ko pag mingko ang merkado, no, kung sa aton pagtinda, no, ara dira mga karnero, mga karbaw, mga kanding, mga ulutanon tanan, nga baligya. Dito sa simbahan makutura nag baligya mga kabiyanan. So ano ginimo ni Kristo? Gin pangtikwang niya tong mga lamisa. No makauturan sa kaakig sa Ginoo. May ibang gani gipanghanor dito sa Ginoo ang mga tao to. No? So muna mga kauturan ang natabo. So si Kristo ginpagwa sa mga lideres sa simbahan. No? Dili nila batunon si Kristo nga isa ka manluluwas ukon pangulo sa mga Hudiyo. Okay? Now, kaya di naman si Kristo makasulod sa simbahan, anong ginimo sa Ginoo? Samtang upod niya ang iya mga apostoles. Ari siling diri sa Mateo 16 verse 18. Siling niya diri, kagtungod sini, ginatawag ko ikaw nga Pedro. Take note ha, Pedro. Nga kun sayo ron bato. Kag sa sini nga bato, pagatukuron ko ang akon iglesia. Kag bisan ang gahom sang kamatayon, hindi makadaog sa iya. Take note makauturan, diin na himuon sa Ginoo ang iglesia, instead nga dito tani sa simbahan, nga literal o kon Jerusalem, tungod kay ang mga tao nga sumilimba, mga lideres mismo, hindi naman magbaton sa kay Kristo mga kauturan, sa rason, siling sa Ginoo, pagatukuron ko sa imo, ha? Pedro, ang ginatawag bato, pundasyon. Muging kagbato, mga kauturan, no? Kung magapatindog ka sa haligi, kung puro lang nakbalas, pigaw na mga kauturan, sa rason, may balas kag may bato, para pag-on ang imo yanga pundasyon or haligi mga kaabinan. So diin gintukod ni Kristo ang iya iglesia, gintukod niya makuturan sa tao na kay Pedro mga kaabinan. Okay? Nga bisan pa daw ang kamatayon, hindi na magdaog sa iya kay Pedro. Although, buts nga nun, nga dili na na maagaw nga ginatawag pundasyon sa isa ka tao. Mga kaabyanan, mga kay Pedro, gitukod. Tungod kay wala na gindawat sa mga tao sang una si Kristo. Sa rason, dito na gitukod sa mga apostoles, mga kauturan. Now, boatsing ganon, tao man ay makabinan, sa aton kadlawan karon, gusto man sa Ginoo nga ang pundasyon o kung ang prinsipyo sa Ginoo itukod man sa imo, mga kaabinan. Itudok ina sa imo, tagipusoon, kagunahuna ang mga palatukuran sang Diyos, mga kauturan. Sa diin, sa tao na mga kaabinan. Now, basi mamangkot ka mo, ano gali ang purpose, Brother Hedren, sa gambalay o kung simbahan? No, mga kaabyanan. Take note, una, ining simbahan, gihimo ni siya para tiguman sang mga katauhan sang Diyos. Diya sila magasimba, magaisa sila dira sa pagdayaw sa Ginoo, mga kauturan. Okay? Amo nang purpose. Pero ang pinaka-important dire, samtang sila nagatipon sa sina nga iglesia o kung sa sina nga simbahan, kinahanglan ang kamatuoran nga ara kay Kristo amo ang aton ipabilin sa aton nga mga tagipusoon mga kauturan. Oo, amo nang gusto sa Ginoo nga mga kabinan, ang sang una nga natabo kag sa akong kadlawan karon kun inyo tulupang don wala sang kinalain amo-amo gyapon mga kaabyanan. Okay? No? Brother Romeo Villaros, no, nakatutok subong. Sister Kim Juanisa, nakatutok man. Good evening, Pastor. Silingya din eh. God is good all the time. Amo na natabo, Brother Romeo, no? Nga ang Ginoo, gusto niya nga ang iya kamaturan iga bantala sa sulod sa iglesia o kun sa mga tao. Okay? Kay siling diriya, pagatukuron o pagatawagon ko ikaw nga Pedro, nga kun sa yoron bato, kag sa sina nga bato, pagatukuron ko ang akon iglesia. Sa diin kay Pedro. So gusto sa Ginoo sa tong kadlawan karon nga ikaw kag ako, nga kaangay kay Pedro, ipasunop o kung itudlo ang prinsipyo sa mga tao nga wala pa nakaibalos kamatuoran. Pero anong nagkatabo subong mga kabyanan? Kung ikaw kaangay kay Kristo nga nagatudlo sa kamatuoran, hindi nila mabaton. Anong himuon sa sina nga mga leader sa iglesia? Ila ka pagwaon. Ila ka idispilo ngaman kay dili nila mabaton ang mga pagtudlo sa Ginoo. You see, mga katuran, sa rason nga ang Ginoo naghambal sang diri pa sa kalibutan, nga ang pinaka-importante nga ang prinsipyo sang Diyos, nitawag bato, mga kabinan, matukod sa imo tagipusoon kagnakon, mga kabinan. Nga amo ang kamaturan nga halin sa Diyos, mga kabinan. Okay? Kag bisan pa ang kamatayon, dili makakuha sina makutulon. Bisan pa si Satanas, dili makakuha sina. Kun natukod ang prinsipyo sa Ginoo dira sa imong kabuhi. Now, ano pagid? No? Sino ining nitawag nga bato? Aton sigundahan sa isa ka teksto naman ni Apostol San Pablo. Jis, versikulo 4. No? 1 Corinthians 10 verse 4. Siling nari, kag nag-inom sila tanan sang ilim nun, nga iya ginhatag. Kay nag-inom sila sang tubig, halin sa bato. Take note, sino ni bato? Only Jesus Christ. Nga ginpatubod sang Diyos. Okay? Ang ginatawag nga tubig, halin sa bato, makotoran, halin mismo ini sa Diyos. At ito nga bato, nga nag-upod sa ila, amo si Kristo mismo. Okay? Ang bato gali makatulon among yun si Kristo. Amuna mga katulon sa atong kadlawan karon. Gusto sa Ginoo nga kita tanan magainom sa tubig nga halin mismo sa kay Kristo. Hindi nga mag-inom kita sang tubig o kung magkaon kita tinapay nga symbolize tinapay meaning pulong sang Diyos. Tubig di simbya pun pulong sang Diyos. Hindi kita mag-inom sina nga paagi lamang sa mga palaton-laton sang tao. Gusto sa Ginoo nga kita magainom sa sinang pulong sang Diyos nga iya gid mismo mga katuran. Okay? Take note sa akong nisiling kagina nga ang tao instrumento lamang sa Ginoo mga kaabyanan. Okay? Instrumento lamang. Basta kay ang aton ginahimo o kung ginatudlo halin man sa Ginoo mismo man mga kabinan. Pero kung halin lang siya tawag nga pinalaton-laton o kung iya-iya lang, amuna makuturan ang dili luyag sa Ginoo. Okay? So, dapat kita maghalong. Now, siling diri sa Spirit of Prophecy, Our High Calling, page 16, paragraph 5. Siling diri, Crisis character and work is the center and circumference of all truth. He is the chain upon which the jewels of doctrine are linked in him and found the complete system of truth. Okay? Wala iban makauturan ginakuha natun sang maayong akinaiya makauturan kagkamaturan. Only Jesus Christ langgid mga kaaturan, mga kaabyanan. Oo. Amo na nga sa aton pagalagad sa Ginoo mga kaabyanan. Hindi kita gid maglantaw sa tao. Kay ang tao, baw, makasasala, mga kauturan. Bisan pa na ya, pare, pastor, dili na ya garantiya nga mo na siya nga itong tanahon. Okay? Di po tayo musunod sa ilang mga pagtudlo once nga dili nangin uyon sa kabubuton sa Diyos. Amo na nga, kita nga mga katawan sa Ginoo, samtang kita nagasimba, although hindi man pwede nga wala kita lideres. No? Kaya halin pa sa time ni Kristo, gipakita nga siya nangin leader. Sa wala pa man si Kristo, gihimo niya nga mga patriarka, sila ni Moses, sila ni Abraham, sila ni Noe. Okay? Gihimo nga mga lideres para tuuan sa mga tao kaya sila ang nagatudlo sa insakto nga kamaturan. Pero ang bot ko sin ganun makabinan, halong kita subong. Kaya nagpati kita ng aton leader abin aton sakto, pero gali among nagatoy-toy sa aton pakadto sa kalaglagan mga kauturan. Okay? Siling dire, only Jesus Christ amo ang nagatudlo sang ginatawag nga nagkaigo nga doktrina mga kauturan o kun kamatuoran. Okay? So diyan natin ina makuha sa Bible and the Spirit of Prophecy, mga kaabyanan. Okay? Ano ba gisiling dito sa 1 John 2 verse 21? Gani, nagasulat ako sa inyo, hindi tungod kay wala kamo kahibalo sang kamaturan, kundi tungod kay kamo na kahibalo na. Kag naibaluan man ninyo, nga wala sing kabutigan nga nagahalin sa kamaturan. Yes! Pag nagahambal ka Biblia, mismo ginabasa ni mo na ang nakanami diri makauturan sa aton na pagtuon kay litra por litra na aton ginabasa. Kapitulo kag bersikulo, makita mga kaabinan. Okay? At the same time, sa bulig sang Holy Spirit, pa-expand kag ginapango para maintindihan ginisibo. Anong sila nga diri? Diyari, nagasulat ako sa inyo, hindi tungod kay wala kamu makahibalo sang kamaturan. But sing ganon, kung ikaw wala nakahibalo, ginapahibalo ka sang kamaturan. Sa dila nga ikaw nakahibalo na sa kamaturan, dili na ka na dapat mabutigan. O kung dili ka na, madala pa sa mga daya mga kauturan. Kundi, ginatindugan mo ang kamaturan kaya nakahibalo ka na sa kamaturan mga kaabyanan. Muna gali mga kauturan. So, buting ganon, kita ta na nagatuon pa lang. No? Nagatuon nga nagatuon. Kundi in ang insakto mga kauturan nga nabase kag nangin synchronize sa giya sa Ginoo pagi sa iya balaan nga espiritu. Dira ta mga kauturan. Kaya ang pagtuon na binaton, dili ni sa insigida eh. Sa rason gani, ang iba naton nga mga bisan nakagraduate na sila mga doktor ng mga kauturan, nag-eskwila po na doktorate. No? Kaya nga kulang pa, no mga kaabinan, sa aton espirituhanon nga pag-alagad sa Ginoo amuman. No? Nagatuon nga, nagatuon kita, wala untat nga pagtuon sang pulong sang Diyos. Kaya kung gaysa, magbasa ka, no? Dili dahin insigida ni mo ma-cuts up ang ina nga sentence o kung sa sina nga versikulo. Pero kung basahon mo liwat, uy, makasiling ka, uy, nami manggali ni nga teksto. No? Tungod sa kadamo sang pulong sa Ginoo, kalaba sang atong ginabasa, di ta dahin insigida na mahangpan. Pero kung sige na itong sulit, sige tuon, sige tuon. At the same time, nagapangayo kita sa Holy Spirit, mga kauturan, agod nga itong mentindihan itong ginutunan, matingala ka, nagamatured ikaw sa pag-alagad sa Ginoo, mga kauturan. Amo na ang nami, mga kaabyanan. So ano sa indire? Ha? Kundi tungod kay kamo na kahibalo na, kag naibaluan man ninyo, nga wala sing kabutigan nga naghalin sa kamatuoran. So, buting ganon, the Bible is true. Okay? The Spirit of Prophecy is true. Okay? Ang nagsulat sa Bible, and Spirit of Prophecy, the same Spirit. Puro ini tanan Espiritu sang Diyos ang nag-guide sa sini nga mga tao. Okay? Walay kalainan. Ang iban nga mga aton nga makauturan nga yara sa korporasyon, siling nila ang Espiritu sa tagna is counsel lang daw. No, lesser light lang, okay? Pero gali makauturan. Kung imo tulupang doon gali, puros gali ni sila greater light. Bible and Spirit of Prophecy. Why? the same sila spirit makauturan ang nagsulat. Nagsulat. No? Sa mga patriarka, ni Noe, nila ni Daniel, no? Sino pa na ang mga propeta, manalagna, the same sila spirit nga nagdikta sa ila makaibanan, bisan pa kay Sister Ellen White. Amo na nga, kung aton ina ginapatihan mga kauturan, dili did ikaw malingkang, no? Dili ikaw malingkang, tungod nga aman, gina-guidean kita sa Bible spirit of prophecy. Now, ano po yung sila dire? Who is the depository of the truth? So, link dire sa 1 Timothy chapter 3, verse 15. Oh, sino ang ginadepositohan sa kamatoran? Siling na dire, agod nga kon maatrasar ako, may baluan mo na kon paano magawi ang mga tumuluo sa Diyos bilang iya panimalay. Kita nga mga tumuluo, amo ang iglesia, take note, ha? Amo ang iglesia sang buhi na Diyos nga iya ginasaligan nga mag-uyat kag magadipinsa sang kamatoran sa mga nagakontra sini. Take note, no? Una ginbasa na kong gina sa Mateo, si Pedro dra gitukod ang iglesia. Diri naman mga kaabyanan sa 1 Timoteo 3:15, sindi kita nga mga tumulo amo ang iglesia nga buhi sang Dios. Buti nga ang pinaka-important gali mga kauturan dirigid. Ikaw kag ako nga amo ang ginbutangan sang prinsipyo sang Dios, ikaw dapat amugid ang magadepensa sang kamatuoran. Indi gali ang building mga kabinan, pero matingala ka sa iban nga mga tao subong. Bisan pagani sa aton mga kauturan nga SDA Corporation, pila gidepensahan nga indi magwa sa iglesia kay amo ding matuod og gid nga iglesia. Yes, no problem. Pero ang problema dere, kay ikaw gigali amo ang matuod nga iglesia, nga mong magadipinsa sa kamaturan, hindi ang building. Oo. Ari-ay, paano ikaw abi, halimbawa, mupabilin ka sa building, pero ang kamaturan wala na. Ang pamangkutsin o man ang luwason, ang gasimba o kon ang building. At siyempre ang sabat nila, ang gasimba sa building, ang mga tao, amo ang luwason sa Ginoo na dalon dito sa langit. Hindi gali ang ngalan mga kauturan. Halimbawa, Muslim subong, mga ngalan sa iglesia puros man biblical. Oo, like Iglesia ni Cristo. Oo, Church of God. Ano pa da? No, cornerstone. Oo, damo mga ngalan eh. Kiti, mga bato eh. Kiti, sa bato si Cristo eh. No? Biblical mga kauturan. Now, bisan ano pa ka-biblical ang imungalan, mga kauturan, pero kung wala ka na sa kamatuoran, malipay eh ng Ginoo, hindi gyapon mga kauturan. No? Amo mang guni mga kauturan, simpulong tala ng ilustrasyon. Halimbawa, subong nag-angkon ka katawahan sa Ginoo. Like for example, Seventh-day Adventist Corporation. Oh, like for example lang na ha, mga kabyanan. Nag-angkon ka tuod nga remnant people. Pero sa Sabado pa lang, munuglapas ka man sa adlaw nga Sabado, nagaluto ka, ha? Naga, ano pa da? No? Patiligo, no? Ukon ano pa? Sa Sabado, wala ka naga total reforma sa adlaw nga Sabado, pero nag-angkon kang katawan sa Dios. Ayan ang Ginoo, malipay sina. Unya ang ngalan nga imo ginasimbahan, tuod ngalan sa Ginoo. Kay amo man ang matuod na sulat sa Espiritu Stagna. Pero, ang diferensya, kay wala na ang prinsipyo. Di pa mangkot, luwaso na yan sa Ginoo ina ang mga tao, ha, mga kaabyanan, nga nagalapas man mismo sa kasuguan sa Diyos. Okay, ang Ginoo na makaibalosin na mga kauturan, mga kaabyanan. Ang punto na itong diri, mga kauturan, ikaw kag ako gali ang mong iglesia sa Ginoo. Okay? Hindi sa ngalan, mga kauturan. Okay? Ang ngalan, pwede lang na siya himon, natural himon ang ngalan para marestro sa sik, para maging legal, no, mga kauturan. Pero hindi ang ngalan amo ang luwason sa Ginoo. Silingkan, nasakop kasi ng iglesia. No way, mga kauturan. Dili kita garantiya sa sina ng mga ngalan. Gusto sa Ginoo nga ang kamaturan ara sa imo, mga kabinan. Bisan diin ka, once nga ang kamaturan ara sa imo, ang Ginoo amo ang malipay sa imo kagnakon, mga kauturan. Okay? So ano pagid? Siling diri sa Espiritu sa Tagna, no? Siling diri sa St. John 1, no, 1991, paragraph 3. Siling diri, the church has been made the depository of precious truth, and its members are not only to believe these truths, but to designate their glorious light to those who sit in darkness, that souls may be brought to the Sun of Righteousness. In this way, they may represent Christ to the world. Okay? Mga kauturan, walay iban nga di ginadepositohan sa Ginoo karon, kundi ang iya katawhan, ukon ang iya iglesia. Okay? Mayang kag iglesia, sa kung ano siling ginaunag yun nga iglesia ang gusto sa Ginoo matanom ang kamaturan sa tao. Ang church, no, ngalan naton sa church, natural, taugon po na siya iglesia. Pero sa ako na nasiling, dili ang ngalan sa church, amo ang ginadipositohan sa kamatuoran. Ang pinaka-importante nga dipositohan sa kamatuoran, ini nga mga inanak niya, nga mga nag-angkon salin sa sininga kalibutan. Mga kaabyanan, gusto sa Ginoo nga ikaw gid gamiton niya. Sa ano daw sunod sa atong ginbasa sa Espiritu sa Tagna? Ikaw among himuon nga glorious light sa sining ginatawag kadudulman nga kalibutan. Oo. Okay? So kung ikaw may ara pinasahi nga minsahe nga naangkon, ikaw ang gamiton sa Ginoo sa pagwaragwag sa kamaturan sa mga tao nga wala pa nakaibalos kamaturan o kung wala pa nakahangop, no, sa kamaturan. So ginapainsindi amula na aton role, aton niya nga papel, no, sa pagwaragwag sa kahanginan sa kamaturan. Ang mutuo maluwas, amo na siling sa Biblia. Ang mutuo malipay ang Ginoo, mga kaabyanan. Amo na nga subong makauturan, dapat kita mangin alerto kag matinuon sang pulong sang Diyos. Ano pagid sa early writings 124 paragraph 2? Silindre, the different parties of the professed Advent believers have its a little truth. No? So duha ka mga ginatawag nga nag-angkon sa ginatawag magtutuo, mga kuturan, pero may arat ang dutay nga kamatuoran. Tisinoy na nga mga tao, yadtong wala pagid makahangop sa kamatuoran. Pero ari maturan, but God has given all these truths to His children who are being prepared to the day of God. Okay? Ang Ginoong gali makabinan, maghahatag sang bilog na kamatuoran, no? Para mapiparar ang mga tao sining kalibutan. Tisubong kita ang ginatagaan sang kamatuoran para ang tao maaman sa oras sa adlaw sa Ginoo, o kung sa oras nga ang Ginoo magabalik. Now, padayon, He has also given then truths that none of these parties know. Neither will they understand things which are sealed up to them. The Lord has opened to those who will see and are ready to understand. If God has any new light, no communicate, He will let His chosen and beloved understand it without their going to have their minds enlightened by hearing those who are in darkness and error. Mga kauturan, duha lang klase ang tao. May tao nga dili magtuo, may tao nga magtutuo, mga kaabinan. Kung ang tao open ang ila tagipusoon, makauturan, kag-ready nga mudawat o kung maghangop sang pulong sang Diyos, ina nga tao mangin maalam, makauturan. Kag ina nga tao, amo ang gamiton sa Ginoo sa pagpaintsindi sa iban nga mga tao nga wala pa nakaintsindi sa kamaturan, agod nga ma-ready man ang ila kabuhi sa oras kang Ginoo magabalik, mga kaabyanan. Amo na galing rule naton karon. As a remnant people, kita amo ang gamiton sa Diyos. sa pagwaragwag sa kamaturan, agod nga ang katawan, ngayara pa sa kadudulman, o kung wala pa, makabatis kamaturan. Ikaw kag ako, among gamiton sa Dios, agod sila dalon sa matuod nga iglesia sa Dios sini nga kalibutan. Yes, mga kauturan. Sino nga iglesia ang matuod? Subong? Yadtong nagabantay sa kamaturan. Yadtong nagatuman sa kabubuton sa Dios. Yadtong nagatuman sa napulo kasugo sa Dios, mga kabin. Amuna siyang matuod nga iglesia sa Ginoo, mga kauturan. Hindi kay sa ngalan lamang, mga kauturan. Hindi kita garantiya sa ngalan, mga kabinan, kundi sa kamaturan sa Dios nga masilsil ina sa imo taliposong kagunuhuna, mga kauturan. At the same time, imo inay kabuhi, akon inay kabuhi, ikabuhi na tuntanan, mga kauturan, ang Ginoo malipay sa imo kag nakon, kag ikaw amo ang gamiton sa Dios sining kalibutan sa pag waragwag sang kamaturan. No? So grabe, mga kabinan, ang Ginoo, no? Wala nagauntat sa aton sa pagpanawag. Okay? Pero aton oras daw hindi naging magtugot, mga kaabyanan. Sige. So padayon kamo buhas sa gabi sa pagpamati sa aton yung topiko, agod nga aton ini ma-intindihan sing Cebu, no? Kung sino gid ang matuod nga iglesia sa sini nga kalibutan, mga kaabyanan. Okay? So gabay nga ini nga mga pulong nagatag sa aton sing dugang kapag-on, kag-ibalo sa aton nga pag-alagad sa Ginoo, mga kaabyanan. Gani, pasalamatan ang tanastanan ang Ginoo gid sa sini nga gabi nga nakahimo kita sa pagtuon sa mga pulong. Subong man sa aton yung CEO Dr. Emilito Oy, kag subong man aton nga station manager Sir Jose Albanez, kag subong man sa aton nga radio technician sining gabi Sir BJ Sirada. Magapamoy na kita, mga kaabyanan. Amay nga balaan nga ala kita sa mga langit, salamat gid sa mga pulong nga imo ginhatag sa amon. Ikaw amo ang dalan kag kamaturan, wala sang iban Ginoo. Kag gusto nimo ng imo mga prinsipyo o kung ang imo karakter, amo ang mga tanom sa among stagsa ka, mga kabuhi. Busa buligi kami, Amay, ng imo karakter, amo nang yara sa amon, kag ang amon ini magawi sa matag adlaw, kag amon mapakita sa mga katawhan nga wala panibalos kamaturan. Gani, buligi Ginoo, ang tanani mo nga mga kanakan nga nagpamati subong sa ilang mga radio, subong nga nag-live through Facebook. Ikaw gin mag-bless sa ila, o kung mag-aayo sa ila balatian, physical, spiritual. Kung nakulangan financial, ikaw man mag-provide sa ila. Kag subong man among idala sa pagpangamuyo ang among nga CEO, Dr. Emilito Oyo po, Jeff Nilangga nga panimalay, ang maayong panglawas, kag subong man, panalangin siya po nagahatag ni mo sa ilagod, madamo pang mga tao ang mabuligan, kaglabaw sa tanan ang pagwaragwag sa kamaturan sa kahanginan. Subong man sa amon nga station manager sa Jose Albanez po siya panimalay, ikaw magaproteksyon, maghatag may panglawas ang tanan ng mga staff sa XFM, ikaw maghatag proteksyon, gagkaalam nga langit nun sa ila mga bulhaton, aron mapadayon ining helikoton, labaw sa tanan sa pagwaragwag sa may balita sa kahanginan. Isa kami sa pagtipig sining gabi sa among katulugon na makabugtaw kami sa kagahon nga wala sing kasablagan. Ikaw man Ginoo maghikot sa mga lideres diri mismo sa Pilipinas kag sa bilog ng kalibutan, Amay nga balaan, ikaw nakahibalo sila tagipuson yung runa, gabay nga imo sila gamiton sa paglakat sa insakto nga dalanon o kung pagtindog sa insakto nga mga prinsipyo, agod nga sila ikaw man ang ilama pahalipay. Initanan ang ginasalig dira sa imo sa ngalan ni Jesus nga ang personal nga manluluwas. Amen. Ang inyo kubos kalagad, Brother Hayden Soliano, katropa nyo, XFM. Bye-bye, see you on tomorrow. Good.
1: XFM. The music of salvation.
2: You are the word at the beginning.
1: Songs of love, inspiration, and hope.
2: Spirit, lead me where my trust is without borders.
1: This is Gospel Hour on XFM.

0: kingdom of God is here.
1: XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X FM.
3: The music of salvation.
4: You are the word at the beginning.
3: Songs of love, inspiration, and hope.
4: Spirit, lead me where my trust is without borders.
3: This is Gospel Hour on X FM.

tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa.